0: lo so re majemu adegbe to efun to ba ti so re majemu eleni won na ma fi claim we e to mi bi to ba wa oluwa gba fun mi eyan ma copy eri ni te yan ma leri won gbadura o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: so mo pe ogun a ma wa la be o le teyan ni mo eh they are spiritual you can see them en ka ni e mi na lo le ri la be orule ki ejo de ma ba egbe lo le o le ni mo ki se jo tan fujuri ama negba ti oluwa to wa sona bi kan tan se lowo bayi e tan se lowo ba won to ba se won tun ma le ri negba ti oluwa to wa sona ka gbadura si yepe o se be e wo result e
2: kan osa daddy emi na ti le ri o mo ti le ri blessed daddy oruko mi ni Margaret Awalebi lati ijo aja daddy iye ko je ni ka wa gbadura si lati jo te ti bere mo ti wa pelu yepe yi aro ale ni te ba ti bere nbe ni ma wa ma sa joko ti ma ma gbo ade ma gbadura te ba ni ka pa ni ano Monday daddy se gbadura si yepe yi te ba ran ti pe so pe ka fi ohun sile ka fi oto ese otun wa ni mo wa gbe ese otun ni si mo fi gbadura mo pa lo mi gungun ni mo ti se ade gba ta pari adura yi ni so pe gbogbo awon mi mo fi omi yi we mi ma fi we mo wa ni ati le ba mo le du ma lo fi yepe yen mo inu ile ati adugbo around the bit mo gbe ni mo ba e mo pe gba to ma di loru daddy ti mo ma sun oba lala awon eyan de ti so fun mi ti pe pe awon ri ijo nla kan to ma wonu pa yi to ma lala ri to je pe won jo ma ja ti ti le mo ni but then to ba ma ri ijo yen pe ru ma ba won pe ijo yen tobi ano ni mo ti jade inu okunu yara ninu palo mi gungun lo ti wo jade emi atawon mo ni a jo focus palo ta n sere ni mo ri to wo lati kona kan lati ni yara awon di e ko wa sere wa si bi enu ona yen mo wa uga mo bo na ti ri awon di e kekeke yi mo lo ti wonu oba ati bo se n bo rara lati bi to tin bo ikun ninu edi e lenu ona lo gbe hanu bo ba n lo o to fi wo jade daddy a to 10 minutes e wu pa mi ni duro ejo yen re laye lajo ti mo ti rin even awon mo ni wa lori se awon gan mo be ni o wa da bi pe ilekun mi wa leyin ninu yara yin di palo mi pe ilekun meji ni pe kan wa ni waju kan wa leyin ti mo se gba teyin yen ti mo sabota ni o wa duro senu ona ilekun wa pe si ni wo titi to fi wo lo omo mi se awon won le dide nbi to wa e wu pa mi igba to jade tan mo tun wa lo gbe na mo gbe na mo bere si ni tan to se ti mo ba be ti amune mu ne ba mi wo te ki je ko wa wa be se awon mi o mo mi wa be se o se mi ri bo se wo lo ni to ti jade ade mo dupe o mo dupe lowo angel baba se bi oba o ba mi ti jade o wu jade ti bo ti gbo ti gbogbo ti gbogbo ah alujo ni bi to wa labe ru le mi olorun ba mi ti jade jade se mo dupe ise ru se yin o ni gbe o a se rohun pati oke wa ite o fun ma sise yin ati mama angel se bi oba gbe fun loruko jesu a gbe wo yin e ni sise se loruko jesu ah awon angel o ma duro ti yo wa ma fun igbo wa ma fun ise o ti ri be loruko ti baba ti omo ti emi mimo e se o daddy mo dupe se o da wo sa
0: ani se so pe eru wo lo nbe le mi
1: eru wo lo nbe le mi
0: ti mi mento di sibe
1: ti mi mento di sibe
0: ina le jade
1: ina le jade
0: yo yo yo yo yo
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi ma
0: ma yo yo yo
1: ye
0: pe ti mi pada
1: sa le jade
0: eru da le ga bo da ja
1: le jade
0: hai dia mo
1: eru ma
0: ina o ina o
1: ina
0: o kan be laye
1: ikan be laye
0: bo won ni bori e in the name of Jesus
1: amen
0: gba mi sa adura lo ngba agbara o ki gba gbo ise to lu aran mi mo ma bless o mi kan fun eleni tem ba ti bless e ma so ise ti wa fi ta ba ti pari e gbogbo eyan parapata bi yanju to ba mo pe Tuesday na se program lodo e gba weleni Ola Nibadan bawe Leko njo Thursday bawe ajo pade adura lo ngba agbara oki gba egbo be ti ba se na to ba nko bi to wa jina ijo to ba wu enu meteta ni ko mu kilo ma se tin ba ti bless omi yen e wo ma gbo mi yen sowo so boya onile abo ni le lo get eyin kan ko je ya greek wa fi omi yen se iwo fun lo ma je wa wa gbadura ko su to pari oluwa fi ifa be mi wo iwo fun lo leyin e iwo fun lo lo mi e temi ni kin bless e eni ba ni eti lati fi gbo ko gbo temi so fun awon ijo itani ni wa gbo bi eri si mari nigba kan ti mo ni ke wa esu eyin na le wa su yin eyin le se iwo na gbo awon eri to wa nbe woli la fasiri han eni kan ri mi gbo aye re ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e gbo le sa to ba wa ni ibadan laaro la en to ba na oje una o jajo pade hey ipade ona ma ni agbara ipade agbara lati se bi oba o ma ni agbara sa ni ma in to ma de duro be omi yen dani mo ma anoint e ko to lo fi se yen be ni to ba ti lanfani be wa ma anoint e to ba wa ni ibadan loni to wa ni area apata apete abi wa ni soka abi wa lulu loyo anfani wa fe loni o le gbe lobe wa ba fi oro yesi wa gbe para sile fi boil eyin ko de je mo gbadura agba olohun yo fire le olowo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ki olohun o le se
1: o le
0: amo to tin wa se lati 2023 ti pari ko ri se amo leyin igbese adura e gbo olohun se se
3: baba mi mo to tin le ri o baba mo le ri o mo le ri mo le ri mo to tin le ri o mo ni 2025 pe omo mi o wa ni o wa le oko fun 13 years ti ko to bimo edegbe ri yen ti mo gbo fun rara mi odun omo mi to kawe lati o jade 2023 o se wa ri se igba ti o n wa se ko ri se but ninu odun yi odun 2026 yi bo se wa ri se niyan o ise ti o ti expect won pe ni won pe ni gbogbo bi to application si to n lo won ko bo si sugbe le won kan didi pe online ni won kan pe ni pe ah so mo n pa se yi o kini kan ikoko baba asasun o ni ohun mo emi te so pe ko ma ja on scammer kini kan ohun to n pe kan tun so fun pe ko lo wa die ni Google ise yen ko wa die ni ori Google to ba se je ko so fa won ogba to wa di ko so fun won won tun pe pada pe se o ti wade o nu ti wade awon ni oke won se send a form fun se ni e ko file la access bank ni o ko ti e jade inu le lo ti fill form lo ti se everything lo ti se ijo kan so na kan ni ko wa si aja ko wa se o wa se interview fo de lode mi tell ah ko ma address ile oko se o ka mu ma be mu pe lo pe bo mu fororo ana ite mo se everything pe o ni gba to ma de gba to ma de bayi jo yan be se kese ko pelu de ko na o ni pe ko ma lo gba to ti jo keji won kan fun ni appointment letter ni pe ko wa bere ise bo se bere ise niyan o ni Access Bank. Alone she be a best skill. Emily for most share or shiny fire share or show. Betting co watch it. Co watch it. Well, you look at them. Hello. And what they bell. Into it. I'm badura. Oh, come in. Oh, you are doing.
0: A lot. You know that. Oh, my
1: shit.
0: Amen. I'm going to say, Jerusalem. Oh, this is a part of the number. The map is all. Hey, oh my God! More say na one oh my God! Yalla Canada ha! Yalla Canada ha! Yalla Canada ha! Mokwe asiti sino oh my God! Oya babara!
1: Amen!
0: Wamu eriwa!
1: Amen!
0: Yode darafu!
1: Amen!
0: Bamisa! Eni ajo pelu woli umani abara sa. On the 12th na mabira. Ni lubada ni October on the 12th on the 19th la kumbe la gba olorun irin ajo ogoni o ke dara pupo o fe travel won je travel one day do ni ti ni breakthrough pelu ele na tele woli ka jo lojo dani ka de joda ka de Jerusalem ko wa pada wa ko wa gbe wole ibi to fe lo wa ni tolohun se mo gbadura aye ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: go account number 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses one lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wara nugba
1: amen
0: gbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: wari ogolo
1: amen
0: igbeyawo re kuni daru
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: abuku fun ojo re ade buku fun igbeyawo re in the name of Jesus
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: celebrant kan lo wa nbi Adebayo Michael, happy birthday to you. Lord, call just Wara Nuba.
1: Amen.
0: Wade Sebioba.
1: Amen.
0: Bless our prayer, boy. Mori Bonuba Jesu. Lord, call just Omaria Nuba.
1: Amen.
0: Togo Bang Bay Rati Allah when you may. Nay, run, see what you are. Oh, go, could it be Allah Remy?
1: Amen.
0: Could it be Allah Remy?
1: Amen.
0: You know, that's it.
1: Amen.
0: Mofiore Maja Mure, Tio Sui Fa. Mofi Sig.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo isegun gbogbo le oni lojo kerin osu kejo odun 2026 today is 0408 2026 gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbun mi eyin omo olohun e dide nle ile ton ti mo mo nkiyin to logun to logun mo nkiyin te leso te leso mo nkiyin loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo olohun mo bo ni bi pepe e jajo lo ki e jajo lo ge pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagiti tun ni ilu ibadan eyin ayan fe bi awada bi ere awe wadi number 4 loni e ma bo ni bi pepe e jajo juba re e jajo ki e jajo ge mummy se le kunle daddy se le dobale osu kejo tan wi on lo de osu kejo tan royin e o na la wa nu e osu yi kini kon sele si o enikan ni kini ire yo sele si o goodness will happen to you enikan ni goodness olohun oba ngbo ni gbogbo bi te ba wa ni igbaradi fun 77 e jajo mo yika otun ka mo yika osi eyin wo le more mo dupe temi

0: one babu ni waju e won la won dupe n to se ibi to ba aye awon de ati ibi to n ba lo ada ogo ati olapada fun ologun ajobo oba ti mo dari omo titun dake dake adupe o ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olodun te dupe ire yo sele si o goodness will happen to you se le dide daddy se le dide mommy e kan jeje ki haleluya nla mejo osu kejo la wa wa kan ke bo ba se wi a si fi ogo merin ti gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ke dide ke gbe body yi o si bo se ba wa ki haleluya nla mejo ti ire oni sele si o gbogbo eyan omo olodun bi te ba wa somebody shout it haleluya Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo merin, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin omo Olorun nibi te wa. So le tewo mejeji kin so tele. Bayi ni Oluwa wi. Isele mo ni gbagbe ninu osu elekejo ta pe ni osu ibere otun yi. Ni rere mo ni ko de ba o in the name of Jesus Christ. Wọ́n rán mi iṣẹ́ kan sí yín sá bí n sì ṣe máa mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan rè nínú ìwé Psalm 77 mo fẹ́ kà láti verse 11 ohun olúwa ni ó ní sọ fún àwọn ènìyàn ní Psalm 77 verse 11 ó ní èmi ò rántí iṣẹ́ olúwa ẹ̀yin wo lẹ lè rántí iṣẹ́ rẹ̀ àwọn iṣẹ́ ńláńlá àwọn iṣẹ́ ribiribi tó ti ṣe bóyá láyé àwọn bíbélì tàbí ní ayé ìgbà ti wáyé èmi ò rántí iṣẹ́ olúwa bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ olúwa sì rèé àkàìkàtán ni ó kọ́dọ̀ mi ń bí màá rántí iṣẹ́ rẹ̀ à ń jẹ́ gbàdúrà fún èèyàn mẹ́ta tó lè fòókè tí ó ṣe àmì wàá kán fòókè bọ́ bá wù ọ́ tó bá wà nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mo fi èdìdì àti májẹ̀mú sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ̀ iṣẹ́ olúwa tó mọ̀ rántí ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ kan sí àmì kọ́sẹ̀lẹ̀ sí in the name of Jesus ẹ wá gbọ́n tó fi kún ó ní nítòótọ́ èmi ò rántí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ àtijọ́ màá rántí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ àtijọ́ ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ẹ̀mí olúwa ní ikọ̀ mi rán àwọn èèyàn létí àwọn iṣẹ́ ìyanu àtijọ́ ètò ṣe nínú bíbélì àti ètí ó ń ṣe ní ìsinsìnyí àti ètí ó ṣe ní inú ìpàdé 77 ẹ̀yin àyànfẹ́ ẹ̀yin wo lẹ́gbàgbọ́ pé alágbára ni jésù oníṣẹ́ ìyanu ni bíbélì wá ní kí n pàláṣẹ ọ pàláṣẹ fún mi ó ní nítòótọ́ èmi ò rántí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ àtijọ́ àìmọye iṣẹ́ ìyanu tó kúnlẹ̀ tó ti ṣe níjọ́ òní ètò ṣe ní 2020 ètò ṣe ní 2021 ètò ṣe ní 2022 ètò ṣe ní 2023 èmi olúwa wá sọ fún mi títí wọ 2026 bí ń ṣe máa ran yín létí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run á wà pé síbáṣíbá ní 77 ọjọ́ Wednesday á wà ní service ní wema bọ̀ ní kété tí n bá ti lè kúrò ní wema ní ìrọ̀lẹ́ ìsìn méjì láṣẹ ní ọ̀la tí n bá ti lè kúrò wáyì ọjọ́ Thursday ni màá ti ṣe ìpàdé aago méjìlá lágbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run màá ti dé Jesus City láti ọjọ́ Thursday gbogbo léje ń fi gbogbo ẹnu sọ oríṣi iṣẹ́ ìyanu mẹ́rin tọ́jú àkànṣe ni ẹ̀mí àwọn wòlíì lòun ó ṣe láti ọjọ́ Wednesday lọ títí di ọjọ́ Friday even títí wọ Sunday pẹ́pẹ́ yóò pọnmọ ní 77 tọ̀tẹ̀ yìí màá sì fi nǹkan mẹ́ta lé yín lọ́wọ́ oríṣi nǹkan mẹ́ta omi 77 àti anointing oil tí mo máa ń fún yín lẹ́ẹ̀kan lóṣù àti nǹkan ẹyọ kankan náà ẹnìkan ní kí ni nǹkan yẹn mi ò ní tí sọ yẹn because òun ló ní í ṣe pẹ̀lú tíìmù wa tá à ń bá bọ̀ ẹnìkan ní iṣẹ́ ìyanu mẹ́rin ó sì ti sọ àwọn nǹkan tá a ṣe tí nǹkan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ó fi ṣẹlẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ó ní kí n lo ọ̀rọ̀ màá fi ọ̀rọ̀ dá ìyanu tó mọ sọ ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ màá lo ọ̀rọ̀ spoken word, creative word. Ma kan so pe ki nkan bayi ko sele ninu aye. So gbogbo eyin te ba gbagbo pe ni pasi oro la da ile aye, a fe fi oro da iyanu re. O ti se opolopo awon ise agbara. So ise akoko ti Oluwa lo won danwo lawon ise iyanu ti o wa nipa oro. O ni ko mi. Mo pese re le fun ojo Wednesday ati ojo Friday lati fi oro da ise agbara ale ninu aye awon eniyan. O si ti wa ninu Bibeli be. Bibeli jo di mimo fun wa ninu we Genesis chapter 1 ta ba ka lo sale. Bibeli ni Oluwa soro, God spoke and the word came to be. Eni kan ki le so yen, Olorun soro asi da aye, o fi oro da ile aye. Ninu we John chapter 1 verse 1 oni latete ko se ni oro wa, oro si wa pelu Olorun, Olorun si ni oro na. Jesus ni Bibeli mi, Living Bible ni, and Jesus was the word. O wa ni nipase re la da un gbogbo lai si oro ko si nkan yo kan ti ada a je nforo da je bi da nkan si ola bayi gbogbo yen dide to ba le gboro oni bi eyin ba fe ti e si gboro eh ti e gboran o le o je ire ile na wa ya owo re bi en to fe fo gbogbo eyin ti won ti mo so aso tele ko yin o le duro ninu e gbogbo eyin ti won lo gbodo fowo kan owo gidi gbogbo eyin ti won so tele pe ki nkan mo daru mo lowo gbogbo iwo to je po fe travel sugbon to ro na lo gbogbo eyin te fe mo rin sugbon ti pa ko ji o le rin nitori stroke gbogbo eyin te ni aisan ninu omi ateje yin mo soro jade gege bi ko to ba se pe oro la fi da ile aye bibeli ni Oluwa si soro oni let there be light imole si wa ninu we Genesis emi na so jade gege bi a se si awon mi laaro yi pe on ti o ti sele nu aye re ti o si nbe pelu majemu Olorun bo se lawo ikosele kosele kosele kosele kosele kosele esele oyase oyasele in the name of Jesus. Eni kan ki lo de to fi ri bayi se ri ni ojo Friday ojo yen ni 77 ni Jesus City emi a mo so pe Jesus City o mu lati woro de kan wo moto straight to n lo si kiri eleve sokale ni yana koyi tabi ko wo koyi ko lo ve sokale Jesus City and gbogbo eyin te ve buku e ve buku hostel te le desi e wo number 070 89 38 20 89 enikan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message ori e and lagbara eni to laye atorun awon eyan tin book e bo ba be dibe lato ni lo bo be dibe lo la e je menu po mi be yen oni mo ko awon re ni la gege bi won Olorun. So God spoke ni Genesis chapter 1 and the word was formed, the word came to be. Ninu Exodus chapter 14 verse 21 to 22 Bibeli so nipa Mose. Oluwa soro oni ko na opa o si na opa si okun pupa ki lo wa sele ile iyan gbe ile o si jade fun awon mo Israeli ki lo duo bi okun ni waju e jo lo fowo gba igana ni igba marun ni 5 times pe gba gba gba gba gba ki lo duo gege bi odi ki lo duo gege bi okun pupa ki lo duo to duo bi dena ta ni dena e l'office yen mo soro jade laaro yi mo se na opa ni mo na owo jade latori radio re ye bo dia sahala das gbogbo to duo ni waju e bi odi e ya dadas mo ni ko ya oya ya oya ya oya ya in the name of Jesus asi okunpupa yen asi ona ni nigba ti oro ba jade. Oh, we have creative and nature miracle. Ara won yanu ti o sele niyan, iyanu ti a fi oro da. A fi oro da oyun si onikun. To ba gbagbo pe woli ni ndun yo. Four category, four stage, four different kind of miracles. alakoko ni the creative and nature miracle. That is the first. Wa gbo mi awon mo Israel ri no ri yan gbe ile oba to so okun di yan gbe ile to to ola re kin lo le ni waju dadie ti oje o koja kin lo le ni waju mama re ti oje o lo bi ba gbo to se ami o di yan gbe ile ni waju re in the name of Jesus Christ ki se be yen nikan o lo so be o ni eran mi ran mi leti ise oluwa ara won ise oluwa leleyi eran mi leti ise iyanu mi atijo oh ise iyanu atijo ni awon mo Israeli ri won koja ni ile gbigbe ninu okun pupa ah ki se be yen nikan bibeli si o di mimo fun wa ninu we Joshua chapter 10 verse 13 ibi ni won ti pase fun orun to duo pa ni askeloni osu pa duo je ni ajaloni enikan ni gidi tumo re osu pa to won o sise fun odidi ojo kan bibeli ni ko ti sele ri ko to ni sele mo ni bi ti olodun yo ti gbo won me eniyan bo se gbo Joshua omo nuni o kan na wo si orun ni o pase iwo orun duo pa iwo osu pa duo pa gbogbo nkan si six ah oro abajo ti bibeli fi so pe ni pa oro la da ile aye lai si re ko si nkan ta da ta ni gbo mi la ro yi ki lo de ti aye re dagun agbara to da aye re duo pa soju kan na mo fi majemu oro so tele la ro yi ki agbara yen ko so ijoba ni in the name of Jesus so e ma binu e ma gbo ti ma ma gbe ise iyanu re atijo lori sirisi ate to je e to sese di ate to ti wa ti pe enikan ni kini di ta ma fi gbe o ni ki nkan ma ran yin leti erun leti ise to ti se ani kete ti an ba to ba ran olon leti n to se nu aye re enikan ni se yan le tun testimony so ni kino de in ma ru igbagbo soke ni bibeli ni igbagbo wa lati nu gbigbo gbigbo kini gbigbo oro olon gbogbo igba ti n ba fe se nkan titun ma ran leti bo se ran mi lowo lati se nkan ti jo ni ele ni won pe ni creative and nature miracle ki wa se yen nikan ninu we first king chapter 17 verse 14 first king 17 14 ibi lati ri koko iye fun o so Elijah o so fun obirin yen pe koko iye fun re ki yo sofo kolobo oil re ko si ni gbe enikan ni kini tumo yen se ri lati osu yi lo woli olodun le mi gbogbo ojo aye mi jesu ni mo fi ntele mo fe so di mimo pe gbogbo eni to ba le foke ni igba mejo laaro yi o ni mo ti won pe ni oda onje mo o ni ri oda mo oda oda stop o ni ri oda mo o so mu obirin yen koko iye fun re elubo otun da mo rice otun da le yin mo onje otun da fun omo mama fowo kan fowo gba ara bayi owo otun da lapo e mo this is the voice of the Lord oni ko lobo roro re ki yo sofo won so jade ni and titi yan fi lo kolobo obirin opo yen opo won so be fun ni bi ti woli ti so woli lo lo ba oni fun mi lonje obirin yen ni ko si nkan kan le onje ti nbe nle 2000 le mi atomo mi fe bi se oni fi so re majemu fi so re majemu ko wa wo nti o tele oni a mo je nta na ta bi ku ni oni e mo boda oni se be obirin yen na ba gbo onje fun woli nigba woli je ntan woli ba na wo si eyin wo le be so re majemu yin je ki so tele bi woli iwo lo ro pe that is the last money it can never be the last money joja lowo re na ja fi se radio program eyin te ti san tele bo ba wo ni san si bo eyin te ti se wo na san laaro yi enikan le lu lo re majemu o bere lati 2000 idi ti mo mo ni o fi san ta won mo re o ni onje temi ato mo je ni oni ta si ku woli ba bu erin it can never be your last money e kan la mo san re majemu losu to ba si ti don the 7 mi o ni so mo iwo to ba fe join wa eyin te need a mewa na try account number church ni 19 66 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da maje mu se wa gbogbo eyin te le se be mo fe la gbogbo enu le lati so fun o pe o le mo oda 17 verse 14 iwe First King chapter 17 verse 14 o lo nje ta je ta kure iyen wa so fun ko ni ri be ko ko ye fun re asiriri oni tu gbogbo eyin to dabi eni pe ko si nkan kan nu shop mo dan wo lati osu yi lo iyato nla yo de This is the voice of the Lord. Any kind of woli, can have a break. Sherry, a jumba when you come in loni. Awesome, meta meta when you imagine imagine, we'll have every break in loni. Orange, meta meta, awesome, meta meta was. You want tell it? My Lord, sorry, Facebook, we need it. And then can come who? Ni abar olong asin kala na o. Ulu wani inti o selesio ireni. Join Waloni. Ma wa so fun awon eyan ki won yo igbale e ma je nbe lori afefe to ba ti di 6:30 nisin e pade mi lori Facebook to ba tun di 12 a tu pade osu elekejo lele this is the 8th month osu ibere otun ni ni lo lati lo igbale laaro yi bi ogo se nje ti Olorun lori Facebook laaro ati losan 12 lelekeji o waye 6:30 ni odekunle epafra mo si be ni ke ni church inja ni ise atijo inje se yanu atijo re o ni eran mi leti e je ran leti o lo se leyi ki wa fi gbadua fun awon to ba force category yi
1: oruko mi loluwa teyin mo wa lati eko
0: eko lon lon
1: then mo ma follow program lori afefe so mo wa wa si program ni July mo si ni delay lati boya bi special yes
0: 7 year delay
1: then so program si mo wa n bi bayin na ni
0: ninu bi gan
1: then mo sha lo yinra ni ori altar mo sha n se prayer lori altar n bi
0: lori altar
1: mo bere pe olorun sanu fun mi mo fe bi mo ni de omo okunrin olorun se fun mi omo to ma dabi baba mi
0: ti o dabi mi bayi
1: olorun de se fun mi mo bi mo ni april ni
0: april odun yi e wa wo omo lanti lanti Ontunda. This is Bansi baby boy. After delay of 7 years, odun meje ni won fi woju Oluwa fun omo. Won la won fomo to ba fine bi Pastor Dekunle Epafra. Abi n fine. Mema onti an ti bo pend. Ofe wo school lati ejo iwon ojo wole. Ofe ba shop ofe ra le ohun to ti duo ninu aye re oye gba Olorun emi awon woli ko yoda ti e na ba ba re to fe bi mo oya bi ti e na ki lo ko mo yi anu oluwa mo so tele si anu oluwa ki oluwa ko wu o iwo ati mama re ati baba e ma ra anu gba lo wa ye In Jesus' name. Odun melo won la won mi nwoju. Gbogbo eyin te baba wa ki hallelujah meje lo tori omo iwo na gba ti oya. 1 2 3 4 5 6 Nice. O ba se to fe niyan. Iyanu to lomo de. Mo da omo si onikun in the name of Jesus. Pepe yo pon mo Friday. Even lati Wednesday yi lo ni wema. Eje npe awon meji na ke ma fi se lo mo nlori Facebook e mu igbale yi
2: baba mi o e ka le o e ku ise oluwa olorun atubo ma so agbara yin dotun o oruko mi ni Rebecca lati ilu Eko mo je omo ijo Comfort Life Mission ni ori afefe emi na tun ti ni eri o Jesu oko opo o ya mi lenu o olorun ipe odekunle epafras oya mi lenu ni osu week to pari osu June yen baba mi oni pe ka gba adura pe ti olorun ko se ipari osu ko se fun wa mo fi tara gba adura yen bo tile je pe mi ore ti owo kankan ni ibi kankan afi sadede ni mo ri miracle alert ni June 30 miracle alert of 2 million lori account ti mo fi gba pension oko mi ni over 7 years ago ah bayi lorun se dun sin to ere ni awada ni mo fowo yen le sibe ose kini ose keji pe boya won mistakenly send owo yen sinu account yen ni gba to wa di ose keta mo se lo si bank ni yen o mo lo fill teller lori counter won sa so pe account yen po ti dormant pe kin lo activate e okan mi bale pe eh mo lo activate e mo pada si ori counter mo fill form won ma sanwo won ma transfer owo yen mo se transfer sinu main account mi main account won transfer owo yen sibe lai si any question lai si any ti o si beru kankan nibe mo ni ah just like that ah mo fo pe fun olorun o olorun tun fi omo tuntun ta mi lore ninu osu june yen kan na omo omo emi ni kan tan Jesu seun lopo lopo mo dupe o
3: hello baba mi e ka aro o emi omo ijo yin ni ori afefe ni o mo dupe o aburo mi fun mi ni owo o so fun mi pe ohun ya mi ki ma fi se o business ni o ngba to ya won fe sise ni ile ta ngbe ile tuntun ni ile mommy wa ni a se ko lo be ngba to ya lo ba so wi pe owo yen ki ma lo emi ton fe lowo so ti send owo mi o fun mi ni 500,000 bo ti san ida mewa mi o e se baba mi o emi na rowo gba owo ti mi gba ri 500,000 owo nu account mi ri mo dupe o mo mo lore o o da bo sa e ba mi ki mama o
0: nice gbogbo eni to ba ni gbagbo pe owo to se ri to focus si to roti yo ya leti e na kan foke ni gba mejo ko ni emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi le ri kan in the name of Jesus e je mo lo sori YouTube ori Facebook ati TikTok e mu igbale yin dani to ba di 6:30 eyin wo le verse re majemu yin loni fi gbagbo ru ebo bibeli ni nipa igbagbo ebeli ru ebo to san ju ti keni lo oni ida mewa o fe sun re majemu re bibeli so bi e ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu oni lo pe ojo kerin ore majemu bere lati 2000 lo soke be account number church re san ta won mo re na 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank bi yin o ba wole wo lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o gbe jade ta le ta ni gbo mi bo le wa te tin gbo owo ja eto yi ni ola awon creative miracle yo bere si farahan into oluwa merin lo lo won se mo ti son ta bi break your son meta meta eyin meji meji eyin omo olohun ti won bi loni de wa kunle ese bibeli ta fe ka loni kin to gbadua fa awon omo olohun ti won bi iwe malaki ni o token bibeli ose ila pari o oya loni tuesday la pari bible hey malaki iwe malaki chapter 1 to 4 eyin omo olohun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olohun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.
4: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tó ń dàgbàlagbà péjú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dátí tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dátí tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté prẹ́míà. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtórí sun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn. Kásì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ nìjẹ. Tẹnu kọ́ tètè bọ̀lì kọ́. Ìkànnì 32 FM ń dòṣùpá àràn káyé 94.9 lọ bá wọn.

Yeah, to the beach, we are there to be a one table. Yeah, the papa, Padiji, Yaleta, Eko Jume Kabo. So, let's go to Wa Oruagba. Eighty leisure MTN Nigeria to watch your Nibo Wari. Abdulrazak Abdulgeni, Mr. GRA, look on me. One Niko Muke, Alaka, Afujusu Kam. Ikeninu awon adamo re ṣugbọn ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn egbele o abese ku bi ojo ah, o mo yan lu po bo ba lu yin eyan ki mimo so ko rinu like se wi pe ajagbowo ni o alajangbila ijajaku akata ajala lo so ajala di alajangbila be si re ajangbila ajala ni ko je koju janjala tori pe gbogbo nje eleyi tajala to ba je sinu ara re ija ni gba lara re o wa di janjala ajala ija o dola o ko ni so ni se wo mo juja jija lo ni koro mo ti idoro afi bo ba bora le ko fa so ya ko yokuku ah ah se suru o wa korin fun o iwo samo jakiri gbogbo egbe re nko le alaruru iwo samo jakiri ah ija ni kan ni won ri si pẹla won egbe yin lu oko abidi gagara loju titi ti yo ri be ijala ri yin si e wa ma ni a ma fo eni pari wa mo ni isin ma wo nu e jade alajangbila gbogbo oro ko la so dija bi won ba ti e soro to bi o ninu ko ni gba to ba gba ni loju to yu ese si ni ki won to mo pe oro na bi o ninu lo po gba o le fi pele pele ku fi fi e honu an je ki si oni gbere ipako iruuru jamba mo lo mo nti bi ijajija wa teni to pe ti eja to wa papa mo jalamba pe ohun daran o ohun si jaja o abi eni to kan gba lese kan to subu to tabila awon ti won pe oni abese ku bi ojo awon na ni won ni ko gberan to pa alajangbila je ki so isele kan to sele fun o ni agbegbe ile yoruba yi ni awon loko meji ikan be nwaju ikan be leyin won jo nja sona ni won bere si bara won ta iporo gan won o fowo kanra won o wesi nikan lole nikan lole won sare du won gbe oku gbe oro di tolopa odile ejo lope lope awon toro seju won ni won ni arakunrin yo lu o won ke jo npari wo mo ra won ni o bo ba fo leti lasan ni jo na o suma ki won pa ohun na amo o se

0: yo ma lo be ni daada fun wa yo ma lo be ni ti iduno ni ti tayo ti igbega to nta se yori yo ma lo owo re osi ni duro laye wa ati gbogbo awon ololufe wa ni bi gbogbo te ti lori ofe ma gbo ikoni ita ti derin po sonu 32 FM 94.9 aku ojumo o aku ajito ni aku ko le da ko gba o le ti gbogbo wa n ba ki lase olodumare ani rin sonu
1: amen yala
0: bawa na ti wa n gbianju pe ko da fun wa mo mo so fun wa lawon akoko kan pe eja wa na o beru olodun to mu ari oba ti ki le ni ko to mu ni eja beru re o nitori pe aiti idi olodumare n loluwa ri o mo gbon ka mo to ba de ikaya ni oba ti o se wo loju wo ni o gbogbo nti kaluku n se na ni kaluku wo gba obe ni beyan ba si yo towo beyan towo omo re o je ninu re ifa
1: orun re gan ko
0: oju aye elomiin lomo re o ti mo so fun pe won ojoruko baba awon mo lori ikini
1: igba to ko won wu
0: lori owo atoro amo ko si nbe to je pe baba salaye omo to gba to fi lowo fun yin bi e ba wa pada ri gan e so pe e fe owo mo o alaafia ti toyin kwa ni di fia fia lashe olodu mare iroyin baba fendore eko ojumo eka aro le kasi olubi npe fatsoye loko mi 32 FM dati emo ikoni ye gogo nori
1: awo nisu yin ti di asagba lagba gon tori pe yala yala gba gon o ni gboju titi abi koloju anu titi kofi yan tori afe iti oba jegbe se ikoni 32 FM fe nye eni iya ina laje dubule si awa na wako oba ame edu mare ni tori pe ko shewe beto ukoni lari aye ti gbagboro wa la fifa kale ile pe laburuku wa la fi tere ka waju oloko emi ni kunle fani yi ifa la ti fi computer adafa ifa mi lo lufe
0: ma pe ifa mi
1: ifa mi
0: ifa mi olore
1: ifa mi
0: ifa mi o
1: ye on ti di four. Twenty three my day.
0: Oh, papa dari date mo.
1: 23 ni.
0: Bade re.
1: 23 ni.
0: Ah, mo pa siri e bo lodun to lo. Oro papo mama la ni abi sa ejo amala ni. Lodun to lo. Ini lodun ele o gbadun gbe nkan kan fun
1: o. Awon eyan tin dana.
0: Won dana adale ni. Awon
1: tin dada le. Won di ele koja pe ko si na di da nbe.
0: Iyun na da. So gbon ti mo wi. Iyun na da.
1: Esun.
0: E ma bo lojo oko aye lu jara e darapo mo wa eje atunjo karuyin ohun laaro yin. E bo wa salaba pin re titi ti o fi dodo awon ti o gbo ti wa. Enyo at 32 FM 949 feyin e. Loju opo Facebook, YouTube ati Instagram. Amo lori radio yin 94.9. Iwe royin Guardian, The Guardian, obo sita laaro yi. O se pe ki nre ki owo mi
1: iroyin daily sun wa lowo mi
0: mo lori ofe si iroyin Vanguard
1: iroyin the punch na wa nbe pelu
0: iroyin Nigerian Tribune o na
1: the guy da wa nbe
0: o da e je ma mu ka nitori pe ogoro na ni awon iroyin e ti won bota to je ti orilede wa Nigeria gbogbo eyin omo orile nile loko ati leyin odi e darapo mo wa o e je atunjo gbo bo se sele orilede Nigeria ibi oni wole to wa orilede Nigeria o gba itura iwe royin Vanguard tagbangba iroyin ohun e to tobi ju nibe o na ni eleyi ti iroyin to tin bota to wi pe igbena gbena gbena o ti gbena gbenu gbenu won ti pe wa awa na ti wi titi wa
1: gbedogbedo won ti gbedo tan
0: o wa ku sowo yin won si wi owe awon agbalagba lo wi be won ni eni ti o soro kọwọn eni ti o gbọ ti o mulo on gan na la nwa ki baba agba ona iko baba nlo soro ni tagbangba iwe iroyin Vanguard e ti won fi soro wi pe e ma gbọ bi won ba bi wa lere pe ki lo de nta fi soro sita won ni tori pe igbaye gbadun omo orilede Nigeria pe ki won le gbe igbe aye to nitumo ilomo ta wa ni dikan awa fi gbera ta fi lo re soro fun are Bola Ahmed Tinubu ame mo wa gbo bi won ba bi mi emi o soro wi pe awa ti san titi wa we are done talking bi won ti ko ni ti gesi won wa soro fun are won ni pon bayi la sefon bi o ba so mi ko so mi bi o ba seje ko seje tori pe won pe ko siku ti o pagba ti won ni ba po lori re nbe are orilede won ni esere iwe iroyin Vanguard itagbangba ame ekunrere re nbe loju iwe kesan
1: to e se re ko da orin dipo so dipo se be na ni abi be ko
0: be
1: eyi to bi pare je kemi na mo tori pe a ni ko igatan katun ni kini run lori yi ti kadina one kan ti won so ni won ni pe awon mo ta won fi se ja to ni kan mo rin ninu go be la won mo ta won fi se rin to ni kan mo rin ninu go won ni kina la won so te wa ni ka won mo ri wa ka won forun le wa ni ewo in ta won na so ni pe ke je ki igbagbo eyi to lorin awon mo orilede Nigeria bi awon eke to dibo ko lorin dada nitori pe bibe ko te ba se eke to dibo dada awon mo orilede yi won ni dibo won si ni pe wo eja so fun wa dada se ri igbese to dibo to ba ku de ka to ijoba ti o ba fun wa ijoba to ku de ka to ni be la won mo orile o wa ninu ila ilo tiru ijoba be to ba gori apere won be ni oju iwe karin din ni ogban iwe royin delison bakan na eyi to dabi bi re ton be ni oju iwe kerin di logbon hun lori ore ti catholic bishop catholic ti won so asim na soro oni pe ah ile ise are ki lo de eyin abelesin kawo ki le ma so bayi si sin ti baba so yi so ti poju ni se ri eto dibodun 2027 ko gbodo yingin tayo in to ni o se pelu alakale eto dibodun 2015 o dabi 2015 fe mo yen lori de gbe ta tin di tele lo in ti won so nu
0: oroyo won tele ra won kiko ni won ko la wa fi lanfa ni lati ka melo la ro olubi npe
1: abi we just
0: can't yeah you just can't see o loju we kokan din la adota iwe royin vanguard la ro yi lori oro ti olawepo asim to na so oni are anu e se mi se mo rin ode tin pe anu re lo se mi
1: oni ode ko baba e
0: alo
1: ko na awure be ka yin lo mo wura
0: ni ti to jala bi ko lo ko ni
1: ni to jala re ki won fi sin
0: in ti e ti jeun in ti jeun
2: sala ju ko ka wi
0: o de se o gbege bi olawepo bo ti soro oni are I pity you
1: I pity tinubu
0: oni sugbon awon omo orilede Nigeria awon nikan lo mi ni ko mi fun bo na ti soro won si tanu loju iwe kokandinladota iwe iroyin vanguard
1: to ni bayi na ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi o ni o se pelu oro oselu ati idibo ni lori igbese to dibodun 2027 wa ni pe awon ti won ja dije dupo are won ti wo pe bo ni yo se dun tawon dada bi won se ni pe are ile Tinubu Atiku ati Peter Obi won wo po dabi igba to je pe awon kan to ti fi igba kan je awon gomina nipinle Eko wa awon ri o na ni won o fe lo gege bi eni ti o mo di agban igbese ipolongo eto odibo mu won Inzo Dima Almakura Atambua ati awon mi o na lo lewaju jeja ninu ti awon ti won fe dije dupo are won wo pe boya won o lewaju awon lati ma ipolongo eto dibo wa ni bakan na ni ajo to nri si ko kare to dibo lorilede wa Nigeria won ni ewo to ba ti di ojo kokandin ni ogun ninu osu ta wa yi o na ni won si gagada lori re pe ki awon to ba fe se eto polongo dibo fun ipo are ki o ma bo bakan na ni won ni po se se ko je wi pe apa ewo orun gusu orilede wa Nigeria o na ni Peter Obi o ti mu en ti yo lewaju gege bi en ti o mo ba polongo dibo won ni APC ADC NDC wọ́n ni pé àánú ó sì sọ lójú àwọn ìgbésẹ̀ àti àwọn ikọ̀ tí wọ́n máa bá ń polongo lọ́sẹ̀ táwọn ọlọ́kan èyí.
0: ọdọ ìròyìn bẹ níta
1: ọjọ ìwé kejì ló wà.
0: bẹẹni ibi wọn ti kọ ròyìn ó pọ láàárọ yìí 94.9 lórí rédíò yín òun náà lẹ ti ń gbọ wá fẹyìn ẹ òun náà rèé o ọrọ gbogbo lórí owó ọrọ ti ń lọ nílẹ tí ò tí ì lọ tán bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọgọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀ ní sọ wípé eégún rẹ̀ ní jáde bó bá ṣe é ṣe láìpẹ́ láì jìnà wọ́n pé yóò padà wọlé lórí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ àjẹ́ àràbùkà èyí tí wọ́n ní hàn lórí ìwé àmọ́ tí ò farahàn ní gbangba PFIPC Adéyẹmí sọ̀rọ̀ ó ní ẹjẹ́ ń wí tẹnu mi nítorí pé a kì í kọ́ ní mẹ́gbẹ̀gbẹ̀ pé kó gbẹ́tọ̀ fún ẹ̀mí ó wá ló ṣe é ṣe o bẹ́ẹ̀ bá bí baba aláwọlé èrè ọ̀rọ̀ ó ṣe é ṣe kó jàre ẹni ó fi wọ́pa Adéyẹmí ní ẹjẹ́ ń wí tẹnu mi ó ní ẹgbà mí ẹjẹ́ kí n sọ àwọn nǹkan kan àlámi testify bí wọ́n ti kọ́lédè gẹ̀ẹ́sì ó ní wọ́n kàn fẹ́ fòun ṣe sábà bí àgbákò wọ́n kàn fẹ́ fi òun ṣe pàṣán burúkú ni gẹ́gẹ́ bó ti kọ ròyìn níta gbangba ìwé ìròyìn vangard ó náà ni ròyìn ọ̀hún wà ojú ìwé karùn-ún ibe o ni ekurere re o nlo sodo si
1: bi npe ji ki ma wo to re tele leyin bi gba ti agbe ba wo to ko re leyin to ni n se pelu ile ise oba ajara buka yi ti won gbe kale ti o lo ko ninu we ijoba ti won si ka ti ayederu ni bayi ni won ni pe nkan ofaro o n se logbologbo be n to mu to pon mi abo won ni bo se je wi pe ile igbe ma so fin orilede wa Nigeria keje aso prep ni won ni pe won ti pari eto gbogbo lori iwadi won ti won si jabo ise riju won e wo royin be ni oju iwe keji din logban iwe royin the punch to jade laaro yi
0: mo ti bo sinu iwe royin the guardian e ma gbagbe lati tele wa lori radio titi wa niya yin o 94.9 lori radio yin ni radio garden a wa nibe be ba wa fe gbo wa ni website ti wa na wa nbe o www.32fm.com.ng e ma gbo wa kete kete nibe to nti radio garden a mo facebook youtube at instagram at 32fm949 fe yin iwero yin the guardian o na lo so awon royin kan rugudu to si gbeju sita sita gbangba tin pe ijoba apapo orilede nigeria woni ati awon isoro aladipele eto gbo eto ro aje orilede nigeria lorun eti oji odagba tin gba amole woni koda e ma gbo to fi mo iduro re leka eto isejoba won la mo dabi igba pe kini owo mo ti fe dogun wan din ofa pe bi tin bo sowo awon kan o na ni npada da sowo won o won wa soro wi pe awon the governor of the governor and the governor and the governor won wi pe oju iwe kefa iwe royin the guardian kini ti won gbianju iroyin be lakunrere egbo
1: wa ma ti lo lori to ni se pele to ra jo orilede wa Nigeria ni oju iwe keta iwe royin the guardian ro kan wa nbe se bi yo baba won ni pe enu olofo ani mo ta ti dun elele furugba gbo ko ni gbagbo mo mi lo oda lori igba keje are le ni gba kan Atiku Abubakar to tun je adije dupo are ninu eto dibo yi ti o waye lodun ti a n wo lo kan yi o ni je en ti e mo pe bi igba to je pe oju alatupa lepo ti ntanu re to je pe oju aladi e bayi o na la sa tin ki o ni je en ti e mo pe oju isakoso eyi ti are Bola Ahmed Tinubu ti won dari bayi o na ni awon ile ise ti won lo bi otale ni 1700 o le meje 770 factory ni won ti wa ni titipa bakan na ni awon ojile ni odunrun o di marun 335 ni o tun mi logbologbo bayi nitori ele o ku de ka to yo da ki joba tu wa lode bayi ki won wa roko fisada ki omo alaso orilede wa Nigeria ka to ma fere bura won be ni oju iwe keta iwe royin the guardian
0: agbo oselu o na lemi na tun si wa loju iwe kokan din logbon nibi ti obi to ti bi awon gbono nkan bota latari isele ijinigbe ti won lo tun waye ninu ile ijosin obi soro oni o ti e ti wa gbangbangba bayi pe ko si omo orilede Nigeria kankan e to le fowo re gbaya wi pe abo un o duro re bi won ti ko royin leka ito abo to me o na nu o amo lagbere loju iwe keje iwe royin the guardian bakan na ne pe le osun gaga bi igbaradi eto odibo bi tin lo lowo nbe ti won si ma seto odibo gaga bi akoko e ti won kede fun abo ba ti to Adeleke o de awon gbono nkan bi orun o wa gbe sita o ni ewo mi o I'm not the one, me and not the other. Melo la rolu bin pe oju we keje iwero yin the guardian.
1: So ora njora ni dupe mo topo in ti n ba se ke fun mi lowo mi ki tori pe ogun alaaro gbodo gbe ele na loro je n jade lati enu egbe awon osise papa julo egbarijopo egbe awon osise e to wa je egun ti UC nebe ti won tin ba ijoba apapo so ro pe se ri awon owo kan ta awon owo ke e te je wa yo da o ke fun wa bi be ko awon jo mu nkan le awon si fun yin ni gbedeke ojo kokanla ninu osu kejo ta wa bi be ko e ga te sun awon je ko pon ye on be ni oju iwe keje iwe iroyin the punch
0: lagbo oselu mo ti pada sinu iwe iroyin
1: bangadi
0: aware awa awa aware igbaradi eto dibo gbogbogbo lodun 2020
1: egbe lewe
0: Egbe elero awo si se
1: si mo tani egbe elewe ogun ti o je eri e loku kan
0: ayi ko egbe oniranu o down ni
1: awa na ko oni para ni wa
0: egbe oniranu
1: awa na ko oni para ni wa
0: egbe alatenu je
1: awa na ko oba lo se ti wa be
0: egbe alatenu je
1: awa na ko oba lo se ti wa be eyin
0: pe egbe alabuku
1: awa le na abuku to lo nbu mo gbogbo soga se gbe lo nbe lagbari mi mo n gbogbo e wa o nbe lagbari mi e wa le ni abuku to lo nbu mo
0: egbe alabuku
1: awa le ni abuku to lo nbu mo
0: egbe elete
1: awa le ni ete to lo nte logi fun
0: e lori bi yi dada lori ete yi na ni oh my god
1: eyan lo se mi sa
0: e na ni fe yi ele tin gbo wa lagbo oselu o na ni mo tun wa
1: won e ti lu awon egbe oselu bi ogban
0: only fisi only fi on le si
1: eyi ti e tun won ti mu gan e tun tin koruko yin be pe tun ma ban dara ni
0: so mo yi pe ebi tani kan ba
1: se be ba ile fi ya je wa
0: tani lu yin
1: eyin le fi ya je wa
0: iru iyawo la fi je
1: bo lo se lu kan ba de ni se ti o ba se da eyin le okan liba won ni tun so de le te fi orin si legbe
0: no so mo yi pe a to ba wa la mu gborodun
1: se le ba ri eyi to wa to fun ni 50 million last time se pe gba ti gbogbo yin pin tan
0: yes
1: 1000 lo kan yin
0: Be se po to. No no no. Any agba, agba mo gba nkan mo ra ni. So ye agba ma gba.
1: Eh, titi bi omo kan te pe o keko ti a le wo pe ka fun ni post kan.
0: Iwo, so ni pata ba se tan, a se post yen lowo ni to ba tin ji number yen, eru aba yi wa sakabakaba. E ti e no sir, e ma appreciate so wa.
1: E ti na mi ju.
0: In lo yin mo sa, so mo a ti se ilubakala ro ye ka sa ro
1: fun yin.
0: Ki a a. E ma worry.
1: Ah, wa.
0: E ma gba rise.
1: Eh.
0: Olorun gbo eni ori fun rice.
1: Ise fi mu ana ni.
0: Eh.
1: Bo le se pa kun dun rice.
0: No, se mo pe o yara lati se. O de gba yi. Eh fokan bale
1: se ti. E
0: ma gba rice a ma
1: fun. Awon mo je rice eyan ma eyan ma jo ye ke ma jo wa.
0: Eh ko si wala. Eh mo pe ke mo ba nana ku na ni.
1: La fi ba le wa lowo.
0: Ko si wala. Eh le ni problem. Eh
1: ma ah le problem yin na ni problem wa
0: e ma appreciate wa e ma appreciate wa a sun o
1: ba se appreciate yin la wa ndi appreciate
0: a ki a sun o a sun rara o lori oro yin na ni o okay egbe oselu adc awon soro lori nibamu pelu bi nkan bo tin lo ninu iwe iroyin Nigerian Tribune awon ti fi iroyin sita laaro yi o won ni seri eyin omo orilede wa Nigeria Eto dibo eti nbo lona won ni be ba bi egbe oselu eti nbe lode APC won ni oro won lorun lati fara bale gbajumo ilane eto dibo eti nbe lon tin bo lona ju pe atiku o soro kan abi tohun abi ti bi lo bo ti e wa je bi pe iroyin mi eto bota ninu owo iroyin Vanguard bakan na laaro yi egbe oselu ADC awon soro bipe gaga bi igbaradi eto odibo odun 2027 won wa soro pada won ni awon omo orilede Nigeria won ni e mo fi won wo ba sanjo o nitori wi pe awon ni won o se ipinu bi eto odibo odun 2027 bi o se ri ta ni won fi atanpa ko won soro fun ta ni won gbe gori aga gaga bi ati wa loroye egbe oselu ADC awon ni won so be
1: lori oro ti baba so nu lori ti won so ni joba meta wi pe awon kabamo lori pe igba keji ta won yan gba so e ja pa yun de ka mu mi lori oro orilede wa Nigeria eni to ba nkorin ti odun se bo nfe ti ara re gbo be yan ba wa korin to odun dada ta won yan jo si ta ba si samsung gudu re se bi ko ni life yin e ji ka mo yin olore ele na loro ti njade lati eni to je igba keji ara orilede wa Nigeria setima o soro ni pe won Tinubu Tinubu eni ta n ko bere fun ni ta n ko lu ko fan pade re ni ta si mo ju gba ntete latari awon ise loloko ojoke yi to se but le je pe a kin podo ya le loju elegan e mo fi enu tembelu awon atuko to lorin eyi ti are se
0: abiamo ni baba
1: o wa nu were vanguard
0: abiamo ni baba
1: e mo to ti loju opo ni ti o se re sa hallelujah
0: hallelujah
1: tekbir
0: allahu akbar ogun
1: ye
0: wa bo ja kesi ba ja
1: kesi eyo pa kesi won lo ni
0: kesi ba fe mi
1: e ba go
2: emi ti ero pe fe ma da se ni e
1: mi go eh mo to se lo loyo
0: me le wa la ro lo bi
2: ngbo yin
0: a le da je a le da je iroyin si me le
1: le yi a le da ka
0: iroyin ta wa ni le yo
1: a le da je hello, hello,
0: hello,
1: one, two.
0: Team two. Hello, hello, Femi. Hello, Femi. Ah, sorry. Ah.
2: Oh, yeah, no, two, two.
0: Okay. Ah, hi. Oh, yeah. Eh, Carlos, sir.
2: Eh, Mokini.
0: Yes, sir.
2: Eko Roaji. Eko Guinea, to you. Eh, Atenia to la yo ma doni. Kuni ke.
1: Ani, ani.
2: Eh, you tell him, go, I'll not Moki, you know. Eko, wait, you go.
0: Yeah. Eh, I want to you, Paul, Larry. Ah, mu ni tete kale debi to po iworo yin vanguard o na ni ma fi side lodo mi bi gege bi owo eyin agba to wi pe ko ma baje bayi o na ni owo agba awon asaju wa lagbo esin lotun losi awon na la ma nke si bi nkan ba fe owe eje wo gbolohun to nbota lori igbese ti baba onaiko ti won gbe lati soro faare lori igbaye gbadun omo niyan ati iwoye won papa julo eto odibo gbaradi to mo orile na ta fi mo yan moye sipo wi pe baba fe yan adari adari ta fe ri ati bi nkan se nri lori lede Nigeria lai balowo na eyin agbalagba ni egun to ba ti bo ta o ti kuro lai wo iroyin won ti bo ta o ti kuro ni won ni won pe tabi sugbon oju wo nle yin fi wo igbese ti won gbe bi won o ba lo lati soro ki gan ni igbagbo awon mo orilede Nigeria nigba ta ba gbo pe awon asaju wa won ba lo re ba awon olori ta yan sipo pe nkan o fararo bi won o ba lo oni nta wi e ti won lo oro ti won so sitare ati wipe kilode to ja wipe orilede Nigeria da si bi ona bi meji bi meta awon ara ilu ti won se joba le lori oto ni nkan ta wa nwi awon ti won rogba ri ri areka ninu ise joba oto ni abo ti won nwi fun won ta wa lo ye ka re o gbo titi won se won ti won rogba yi won ka ni abawa to jara ilu so ti e se se ka ni e pade are lojo kan lori eto tomo orile o ti e le bo sita ta le jo bere bere bi o ba rorun pe ka re orin ka kiri ilu lati wo bi ilu se ri lapapo
2: e se popo se ri je ki n bere idahun mi si bere bayi
1: baya ka de lati ojude oja an bo ta ba ti le tu pere pere ikani 30 fm le n gbo e ko kale

0: sister communities. Ati gbe awon omo ilewe ati tisa lo. Amo gege bi omo bibi ipinle Oyo ti o fe wahala fun pinle yi. Ijoba n pe gbogbo eyan to ba ni nwi lori bisele ohun se waye iro ati mo. Ta ni lori isele ohun ohun to ti ri gbo lagbegbe lori eto abo kisele o to sele ati leyin ti sele ijinigbe ohun ti sele tan. Ati kilo le sokun fa ijinigbe lasiko na. Eyi le gbese awon alase atawon alase ni ilewe wa gbogbo aladugbo atani kokan lori isele na. Ateni won jigbe ateni aje eyan re gbe ijoba ro ko fun to kefin fiwe imoran ataki esi re address re atun idanimo re tooto rejeri si emu watarata si commission office secretariat ibadan tabi sori email or your state judicial orire abduction@gmail.com latasiko yi titi dojo ken la osu kejo 2026 erongba ijoba ipinle oyo labe akoso engineer oluwaseyi makinde ni pe iru isele be won mo tun ba waye mo olukele barrister mrs olaminde sandra teller secretary of judicial commission of inquiry mafoya lati tu asiri nto kefin abo to peye nbe fun o
1: baba fe ndode
2: e kaabo pada lati ojude oja ikoni 32 fm le ngo feyin eni laughter house pema hill mokola lawa kaakiri agbaye ni won gbo wa lati le ibadan leyin ibi eyi ti a mu nbo
3: a
2: se se mu
4: na eseun seri ibere ti bi npe bi mi yen o je ki ran ti se ti awon ojise olohun ti kristeni ti won ma nse laye atijo bi npe
3: na
4: oba kan wa ninu bibeli ton pe ni ahabu ti yawo en jeje si beli won buru ju epedile lo nigba ton bere si dalu lamu woli elija o lo ba oba yen pe oba o ndaluru oba na so pe iwo lo yo israeli lenu o ni ki se ohun ni baba iwo ati le baba re oba en le yo israeli lenu nitori na ojo ni ro fun odun meta to su mefa nile yi awon oloji yabe aralu seri gbogbo eyin te je kristeni mi mo tori pe mi mo nkan to wa ninu quran ni o je kin le quote e o e lo wo ise ti awon woli ise awon ojise olohun ton se won beru lati ba awon oba soro awon oba ni won je alase nigba yen awon ni bi president ko si kokan ton beru david to je oba gidi gan to je oba to olohun feran gan nigba to pa omo ise to je soja to de tun gba yawo e woli lo lo so fun pe in to se re be na ni won so solomon be na ni won so fun kakiri so sharing nkan ti awon bishop catholic se ise to lo ngbele won lowo ni won se to ba je pe won o se ni o se se ko lo n fi kare won ni mo to ba ya to ba dojo yen ise ti won ni lati so fun ijoba pe kini yo da se wa ri nkan ti won wa se yi o dun mo mi tori wipe o je ri gbe mi mo ti ma n so wipe enikeni to ba je gomina enikeni to ba je are enikeni to ba koda eni to ba je commissioner tabi minister won gbodo ni eni ti a so to oro fun won ti o ni fiyan le kobo loju ta pe ni dollar se ri gbogbo awon to n se labe awon to n jeun labe awon yen all correct sir ni won se ko ti kokan to ma ba won so to oro nitori ikoko obe won awon bishop na ye kan cardinal na ye kan ohun lo sunmo pope aso to kongun segun ni to npe ni jepe won awon bishop yen won lo si aso rock lati lo gbowo won lo lati lo gba obi won lo lati lo gba contract won lo lati lo fun appointment sugbon won gbenu ara ilu so wipe are e le ma se dada o sugbon ilu orogbon awon eyan nku Nigeria is bleeding. She eyan fe any kongwa to fe so pe iro ni won pa pe Nigeria bleed pe Nigeria Nigeria je yo lara Nigeria. She ni kongwa to fe puro ni. Ojojumo ni won je eyan pe. Ojojumo ni agbe ni pa ngbe ni pa gbogbo wahala yo ojojumo la nsoro iku pon pa yan. Nipa be are eyan kan to ba to gbenu mekunu soro. Are atamo gbogbo nkan tawon abe sika won ko ni moka pe are eyin se awon bishop yen ikan ti e so oni won si pepele olohun lo ikan nu awon mo are oni won si won
2: ti won ti praise
4: oni dey misuse the pulpit won si won si pepe olohun won si lo o so so ku so si awon iranse olohun ko si to komi pelu ti e beyan ba pe soso ari soso sugbon nkan ti mo fe so ni wipe o ti pe taralu tin pare para nta on ta won o ru awon ti are ni benu won soro awon kan wa gbenu won soro ni isinu mi dun ikini won ni eyin gba ta ma madam won ni e se won ori fund ni are fun o fun amo akeko ni owo yawe
2: se won ni gbowo yen pada
4: bi won ti fe gba pada nigba ko to di pe are yide e lo ni won so ni university mi ro pe o yen to 50,000 nisin o ti fe wo 500,000 ti won so awa won wa so pe eyan bi 1 million ninu gbogbo awon akeko to wa Nigeria 1 million bamuni ko ton ba aka ata akara ni ko roko omi gbona ni ko le no ese aro iyen je bayen ajeseku wa loke ta foreign exchange o ti dagba looto o dagba o po si eyin stock exchange o gbe pe ni soke looto ni sugbon bi le son ni baye o son ni awola wo to ba je pe nitori awon omo Nigeria ni are se nsise I awon omo Nigeria yi e bi npa won apafo loju sugbon ari eyan emi o ba re wi o mi ba re Tinubu wi o ari awon awon aso awon iso ngbe ti musemuse won da musemuse ti won aso oto fun are awon eyan awon iranse Olorun wa lo so oto fa re o ba are leja fu awon to tin puro fa re awon na wa won wa pon ete won won bere si bu won emi dupe lowo Olorun pe a ri awon eyan lati so wi pe ilu o fararo won jiyan gbe won se gbogbo e ogun ponko to se la ni gbogbo wa nja won wa nbu won emi o ti se ri inu kan ti baba yen so lo temi lorun cardinal na ye kan pe awa o pelu oboje ko awa o awon to se le se are ti won soro ko ba kun pe awon o ti e la mo ni a ni won ba soro pe nkan ta kan so ni pe oro to ati so fun are awa fe ri ijasa e a fe ri pe ki are ko pa kiti mole ko je ki ara tu omo Nigeria ta nfe ni e wa jo sari kini kan ti mo wa fe ki are o fura ni pe asiko bo la wa yi ni ari awon christiani ni Nigeria leni ko si awon eyan to po to awon mo catholic catholic ni denomination to po ju ni Nigeria leni iyen je si pe are awon oludibo to po ju ni catholic ni won wa eden soro si awon olori wa awon mo yin won soro sa awon olori won inu dun ni mori yawa o kilo fun won gbogbo so ku so ti won so yen tori ni toto ni toto ilu yi o ku die ka to
1: e ti e je ka wo bayi lori pe boya awon omo ojo kan po abi won o ti e po ka ti e koko muyun ka fi segbe tori pe looto lagbo oselu ko si bi to selu o fe si koda ninu ile kaluku na
2: ni lo se ni bayi awon maleye ni fe ko
1: ti e yo ni bi ti won tele sugbon nkan ta n so na ni wi pe se awon ti are yan sipo se awon lo ye ka are gbo ti won ju ni abi awon aralu tabi awon to jina si won papa julo gege bi awon to je pe awon olori tawon na le ba won soro pe bi nkan se ri o leleyi oju wo le yi fi wo awon ti won rogba yi are ka so ye ko mo orilede Nigeria gangan se ko ye ka doju ko won ka bi won le ri oro pe in te n so fa are yi se be lori
4: o du mi pe oruko awon eyan ti mo fe da yo sami sugbon mo fe so fun pe laarin ko pe odun mewa sasiko yi United Kingdom won ti lo prime minister meje iko sese lo bayi ni I to lo ki to se lo I to lo o so kini kan o ni ejo e ma binu o toro gafara lo wo awon mo orilede United Kingdom pe awon o le ri to hun se nigba adibo agbara won o ka won o le muse
2: Nigeria
4: o si kowe o fi po e sile eleyi na to tun gba se lowo e iyan na tun ti fi po sile elomi ti denisin se ri awon obe yen ijoba wara wa o ni tumo se ri ijoba wara wa ti wa nibi oto lori lubade idi ni e tawon oloselu wa man so pe home grown democracy ni awa no iyan ni pe ijoba wara wa to je pe funra wa lagbin funra wa la seda e funra wa la ro o yato si fun ijoba wara wa ti gbogbo agbaye nse idi ni yan to je pe awon abe ti kawo awon abele kun sukun keru o bele kun awon ni won po ti won ma so pe gomina se dada are otonporobi taba otonporobi ajimu taba ogun ma se nsu apa re oka gbogbo aralu lo ngbadun e won ngbadun e bi igba te da ko sinu era to wa nu sugar to ngbadun ni are oni mo nkan to nlo nilu gomina oni mo nkan to nlo nilu awon oni jeku je yi na ni won ma so so ku so fun won idi ni e to fi je pe ijoba wa ara wa ti wa ta n se nibi ijoba wara wa o sapa konjomo o yato se nkan ta n gbo
2: loke ita esun ataba wonu we royin laaro yi ni oju iwe ninu iwe royin punch royin wa nbe bakan na ninu vanguard wa nbe papa julo ni oju iwe ke jidini ogbon iwe royin the punch re kan wa nbe nibi ti won ti ni pe elegbimo asofin agbo orilede wa Nigeria ref won ti se tan bayi wo lati fi ijabo ise riju won ati wade ti won se lori ile ise oba e to je wi pe won ni are je de lu PCCI abi bo le se pe to lori si igbese idoko pelu ile okera to ilede wa Nigeria pe won ti fe gbe abo wadi won kale bayi bakan na ninu we royin vanguard e to jade lara iyo kan won wa nbe nibi ti en toro kan gbangbangan adeyemi to je adari ile ise ohun ti won ni ko fese mule to ti pa e dakun e dabo e ji kan nu oti e kon no ti e soro kon yoju si legbi ma sofin e je ka wo bo la se le fa orileyin olori en toro kan won ni ki won mu wa si legbi ma sofin won o mu yoju won si ti pari igbese wadi lori oro re bakan en to tun fi esun kan na to tun da ko le gbaya bi amila na o na won o je kan na yoju wa si legbi ma sofin awon ajo SPC ti joba si gbe kale mo nigba won pe da bi gba pe osun kan ti joba fun won lati pari ise oju won o ti pari an na ti gbe iwadi won kale awon toro kan gangan adeyemi yi o ni ki won je kon na ti so tenu ohun o ni igba ton fe lohun gege bi eran ya scape goat pe e lo mu kon fi mo ohun dan ni le je bayi
4: o fe
2: eyi na wa o se a le fi di abajade esi sa le fi mule se awon mo ile le fi di e mule pe n to ye ni won si nigba tan to ye gege ti won kun o so ki won gbo lati enu won ti won o si nbe
4: sori oro yi dabi oro palaba ni o ni lati jo to nilu ti lulu to tin pe aye la bola ni bo ni nko di si sin so un to je pe ona oyo ni yawo ba nko di si oni gba lara ti fun pe aya la fi ni yawo o se nigba ti oro ikoko bere te ba ran ti nkan ta won eyan to n soro ti won pe wole lede oyinbo lede yoruba ton so won ni ko ba ju abebe soke nigba agba ibi kan na ibi pelebe ni o ba fi lele pe eyin ba wa won o ni ni nkan di mu ninu oro yi o awon meji lo sise iwadi ile ise are gbe igbimo ICPC dide kon sise iwadi awon asoju sofin won gbe iwadi dide lodo ti won tori pe aje ina o si mo won lori nile igbimo asofin agba senate ati teye asoju sofin house of reps tori pe owo ti won bu fun ile ise ti won so yi pe ofe geni yi awon ni won bu ju on telu pe eje ki won fun logo eje ki won fun ni 1.3 billion abi nkan awon na won o ton owo di ara won e wa nwo e wa ton owo di wadi elomi iya to to wa wa be ni pe se ri nigba ti won kokko bere ise emi yi mo korin re ki won wi pe won se daada eyin ICP house of reps wi pe gbogbo bo se nse ni won je kare ti ara ilu ko gbo nkan ti won se ko dabi ti ICP to pe gbo nkan ti won se ni bonkele ni ara ilu n fi oye gbe bi reps se nse ti won sugbon reps wa o wa buku ICPC wa se daada die ju won lo nitori pe ICPC o se o je ki gbajabi amila ko wa si odo won odo won ti won fi oro wa lenu wo won le lo ba adeyemi nibi ta mo lopa fi pamo si mo gboro lenu e sugbon house of representatives to je asoju araalu won o gboro lenu gbajabi amila won o pe won o lo ba adeyemi adeyemi tun wa n pariwo pe e fe gbe loruko buruku ke le beri ohun si di ogun ni so se se ko hun ni koko hun da gbe ile ise sile lai je pe ohun koja ni opolopo odo ojude opolopo ile ise ijoba apapo e gbo tenu ohun bawo le o se seru ise bayen yato si yen awon koko wa to se a ma n ko iga nle ka to so pe kini kan run ni awon koko wa to ye ki house of reps yen kun se ikini won daruko gbajabi amila won daruko adeyemi won wa daruko enikan to n je tanimola ti won daruko o ti ku won ni pe o wa ninu ile itura kan hoteli lana inojo gege bi iroyin kan ti mo ti e ka won ni bi to tin sa lo ninu lati jade enikan ti subu lateyin ina yen wa jo lajo baje o wa ku si ile isegun awon omo gan fe ko awon ri awon eyan kan wa gbebon dani won wa lo wo hotel yen ta lo fun won lase lati lo wo hotel yen hotel to je pe awon erin ma je minish won le ri nibe lori oro to wa leyin oro ide ti wa o ti oro ti nu gbogbo lati 2025 ta lo fun won lase lati wo hotel yen number 1 number 2 won ni pe won soro
2: e jade ojude oja anbo afede anbo

0: ajoba ogbe ti fun fọlọhun o amọ sibe iwadi orin kini wi gboro waye lati ma hule hule iboni na ara so eni tin je ni kiru iwa ijinigbe yi ko tun ma ba waye ma lojo waju orire abduction judicial commission lo nro gbogbo ninu mo kan geyan nipile oyo lori sele to waye ni esele ati yawota communities ati gbe awon mo ilewe ati tisa lo amọ gege bi omo bibi ipile oyo ti o fe wahala fun pinle yi ijoba n pe gbogbo eyan to ba ni nwi lori bisele ohun se waye iro ati mo ta ni lori sele ohun ohun to ti ri gbo lagbegbe lori eto abo kisele o to sele ati leyin ti sele ijinigbe ohun ti sele tan ati kilo le sokun fa ijinigbe lasiko na eyi le gbese awon alase atawon alase nile iwe wa gbogbo aladugbo atani kokan lori sele na atani won jigbe atani ajeyan re gbe ijoba n ro ko fun to kefin ti we imoran ataki esi re address re atun idanimo re to to bi jeri si emu wata rata si commission office secretariat ibadan tabi sori email oyo state judicial orire abduction@gmail.com latasiko yi titi dojo ken laosu kejo 2026 erongba ijoba apile oyo labe akoso engineer oluwaseyin makinde ni pe iru isele be wo mo tun ba waye mo olukele barrister mrs olaminde sandra tella secretary of judicial commission of inquiry mafoya lati tu asiri nto kefin abo to peye nbe fun o
1: baba fe ndode
2: so e ka bo pada lati ojude oja ikoni ta 2 fm ni en gbo lori yi ti an ba bo nipa ti adeyemi e ka fule
3: o se gbe mo se so lo mo ni ise iwadi ti awon ile asoju sofin ti won se ko ti e de laji depo do ma kun tori pe bi mo so bo mo ni eni keta ti won so pe ohun won fowo ran tori adeyemi so wi pe ohun ati gbajabi ami la pa mu soro rara pe eni keta yen ohun ni alagata laarin awon yen tanimola to ku tanimola ni no pa sinu hotel hotel yen awon kon gbebon dani gege ba se ka won lo wo awon panopano joba papo won o se wadi pe kilo fa ina agbo aka ile ise olopa awon eyan ku nibe yen won so pe ta lo hotel bawo ni no sise yo ile ise awon asoju sofin won pe eni to hotel pe bawo ni no sise yo won eni ti won so pe ohun ati gbajabi mi la awon o soro ri sugbon won atade mi ma nsoro pe won de ma nlo phone a si ni awon ile ise phone lorilede yi ikonu awon ile ise phone to wa lorilede yi ni won ma lo won pe awon ile ise phone yen pe oro ti won so yen eba wa gbe eba wa wu jade tori gbogbo oro ta nso ni awon ile ise phone yen won ka ka le ki won so pe o da eba wa gbe jade a fe mo tani igbawo ni tani mo labe ni kon soro ta lo ba soro ki ni won so gbogbo nkan won yi lo ma tono si gbogbo nkan ta nwi yi sugbon won wa se ni pasi wobo won wa se ni boko boko o wa dabi ere osupa
4: e ja lo si ipinle osun gaga bi nkan ti royin tun ko bo ba ti di ojo kedogun osu kejo ta wa nu re ina ni won tun ma yan omo yemi gaga bi gomina sori apere nipele won sugbon gomina to wa loroye lowo lowo bayi o soro gomina adeleke won ni ki se pa won be labe iporuru abi ipaya abi ikokan oke o abi abe fun gomo ni bi kankan pe sugbon won ni ki a mo jeri olopa don't trust the police lori eto idibo sipele osun eduro gege bi omo orilede Nigeria bi won ba ko gbogbo wa eje so pe bi won ba ko 100 wa sile melo ninu wa lo le so wi pe eka bi ta ti fowo ni igbaya ta le fowo soya le lori pe looto ni bi o ko si nkan kan so ye ko ri be bi o ba ti wa si igbagbo ninu omo orile atawon tin dari atawon tin be ni ori alefa ti won dari gan sawon gan ni igbagbo gege bi tawon ara ilu nbere pe sawon gan gan ni igbagbo ninu ara won to ja wi pe bi nbaran ifanise pe lo soju mi nbi in tun lo tun welo mi tun pe kun tun fi ti pe ko tun lo tun wo ko tun lo so ni iru orilede be idagba soke re bo ni ti ri eto odibo kini ojuse awon olopa kini ntadele keri to fi so be se ki se wi pe eru nba oloje ko so gbolu ohun sitan ati pe se bi gomina ti nbe loroye ni
3: seri awon gomina yen won kon won fele ju funufunu jero lo
4: odidi gomina
3: yato si wi pe
4: odidi gomina
3: be ni ni teto abo ni o
4: okay
3: eto abo enu won o kale rara tori pe se bi e n wo nkan to nsele pelu awon olopa ni ipinle osun won eh gege mi kan tin ba ngbo won gbe oga olopa kan lo won gbe kan wa ni ton gbe lo eni lori television ni aro yi tin bi ke to ni idaji mo ti mo wo na so pe won tun ti gbe eni yen pada wa ngba ti awon eyan o ba ni igbekele ninu olopa ati dana tori pe olopa ni o sunmo wa awon ni won wa fun abo wa se mo pe ti ti aralu ba ri olopa to gbe bon lowo eru kin ba won nitori pe won mo pe ibon to wa lowo olopa fun abo awon ni sugba to ba ni togi to gbe bon lowo wa sa tori won mo pe ewu ni fun awon olopa ni lati je ore aralu aralu gbodo ni igbekele ninu olopa pe ninu owo ori ti mo so na tin so owo osu e ibo to si gbe da ni yen fun abo mi ni bo ti ye ko ri ni yen ti won ba fi olopa si ibudo odibo ti wi aralu jandu kuko aralu ko bo wa ngbe apo ti dibo loju olopa obi ti o ti ti diwo gbe lenu ti eni ko ba to ba ngun awon eyan lobe tabi tamo kon ba de ton ba ntabo ti won gbowo ti won rabo ni soju olopa ati civil defense gbogbo awon ti o je eleto abo wa ati position niyan se ri ohun to je ki eto ijoba wara wa ti wa bi mo iso lekan to je pe oto lori lo bade niyan tori gbogbo ru nkan yi e ni ri kolopa ko gbo jege tabi eleto abo kan ko gbo jege fun ru awon janduku be e ba je nton yin je o nibi kibi nile kile ni janduku wa awon odaran wa ni gbogbo le ati le kemberi ati le gambari ati le awon oyinbo ati le dudu sugbon ofin sise ni awon obi kan ju bi kan lo ohun lo je ki eto abo to gunrege ko wa ni bi kan ju bi kan lo nipa be fun nkan ti Adeleke pariwole lori gomina osun se ri eyin olopa mo fe ke mo kini kan o ti janduku kan ba wa to ba wa gbe apo ti ibo ti e n wo bi mu ti n wo ran kan to gbe lo eyin le ba ijoba wara wa je o a ti joba wara wa ba baje ti eni ti o ye ko depo ba depo gbogbo wa lajo je lajo jiye
2: mo ni bere sugbo ojo ti lo ka fun ara le la anfani 0705 5949 0809 7949 ile okere plus 2349062009 kan ba da bi ose bo ke bo je kini on kan yin e wa le fi awon awile so sori takun ilu jara Facebook 32fm949 feyen YouTube Instagram ona gbogbo lo wole kan nkan kan na ni nigbati areti ipe e ji ka wo awon kan so wi pe eto dipo pinle osun wi pe a le fi sodi won ti o se lodun 2027 sugbe e ji ka ipinle kan sa le fi se odi won gbogbo ipinle mete mererin din ni
4: ogoji
2: ani kan ti wa me ati lalejo
4: e ka ro
5: e ka ro sa o
4: e se oruko yin ati bi te ti pe wa
5: so wo ni yo lati tata
4: lati
5: nipa ipinle osun ko lo nsanu wa ni o ati so tele pe ye ki awon jadugu kan fun won lai tun yen mo de ti so pe gbagbe o da pe koriko to jo olu re wa ni sale ni o Kọlọ̀ ṣanu wa ni o, kọlọ̀ ṣanu wu wa ni ilẹ̀ṣẹ̀ ta ṣe lẹ́jà kì í ṣe ilẹ̀ṣẹ̀ gidi o. Torí àwọn olóṣèwọ̀ kan pa wá níbẹ̀ ẹran ni àwọn olórí àwọn ọ̀dẹ̀ dá sí. Ṣé àbá kú ibi tó bá dẹ̀ jọ pé àkú ní democracy mẹ́ta sọ fún àtàkú mà ní kọlọ̀ fún àjọba mọ́ra
2: ìjọba. Lẹ́tí pé
4: 0705 5949 tàbí 0809 7949 ẹ̀kaàrọ̀. Yes, sir, ẹ̀kaàrọ̀ sir.
5: Àti gbígbé mo ti
4: ń. Yes, sir. Àti
5: tútù. Àbá mo ti ń ẹ̀ka àrọ̀sẹ̀ ẹ̀kúṣẹ́.
4: Ifá pitu.
5: Ṣé rí a ti ń sọ tipẹ́tipẹ́? Sẹ́yìn kankan tẹ́mi kọ́ rò ní pé bí a torí pé wọ́n ta ìdẹ ẹ̀dẹ̀ àti torí pé ó jẹ́ kíkiri yẹn gíga.
4: Ó yẹ ò da.
2: Ojú ọ̀pọ̀ wọn ṣe bákan. Ẹnìkan sàm, ẹ káàárọ̀.
4: Ẹ káàárọ̀ o.
5: Yes, sir.
6: so baba wa Tinubu te wa nba soro tawo to ni wa ka ta lulu a o me joba ewe ku ewe le ti won lu fun yan ta mo ti da pa se fun lori orin yan to kolon o gba won yo ba ni baba yi o wa bo soro o wa le se kini ko bo te ko te ko ko te ra won eyan awon abese na won lo gboro lo obi lu se bi lu se ka ọlọrun ọba se o
2: Ami, ami,
7: ami, ase.
2: Ami, ami, jobe, ewe, kwe, ewe. 070, ekaro.
4: Yes, sir.
6: Ono, ya, mwani, yini.
4: Yes, sir.
6: Bato, loko, akwa. Che, yi, nga to fa wala, si, bile, osho. Tori, pe, o, jepe, ibo, tondi, awoni, kolon, da, di, ibo, yen. Tome, ibo, bota, si, si, skechi, lon, di, ibo. Ami, tati, kwa, skechi, ami, tati, kwa, skechi. Bobo, ru, wala, ye, o, di, di, da, yen. Wati, focus, zori, ibile, osho. If you take it there, one focus is only there. If you have said that, by five by five, I don't have said that. You got to follow along there, you know. I'm going to call you, I know you're just playing.
2: Ashun.
7: I'm here, Ashun. Hello?
2: Hey, Carol. Bon, hello.
7: Hello? It's Nolu.
2: Mm.
7: There.
2: 0705, hello, me today.
7: Hello, hey, Carol.
8: Hello, Carol.
7: Yeah, who do you call to be testing me?
8: I'm going to go to the house.
2: Don't die.
9: Because there were
2: Eh hey, ya la mo labo ni kan sin lo.
4: Aki gbogbo eyo lolufe wa wi pe e ka aro le kan sin gbo bi te tin gbo wa 32 FM 94.9. An so fun wa wi pe ojo kokan din logbon ti si ojo Saturday to gbeyin osu yi. O na ni ayajo ojo amalawa. In ta fi so fun gbogbo wa ti 32 FM ta fi gbe sita na ni wi pe ikoni ta so fun ka rerin. E ma bo. E je akora wa jo papo. Ka wa jo ka jeun. A fe di amala amala gbigbonu pelu obe egbegiri ati ewedu bo ba se je ipe pon mo leyin fe lori re abishaki e ma bo ka jo je
2: roundabout yin ko
4: o gwa nbe e ba pade
2: okay
4: she roundabout tu lori amala to je ti bibire le fe je ni abiti ya adija alamala abiti yo yo alamala o na ni ke ma bo ke wa je ka jo je amala
3: e jo se roundabout moto abiti eran
4: no la soro
2: ewereke
4: ewereke ni si yi melan professor Femi lati Poland won ni pe awon gan bawo ba ti ele wa pe representative awon bo lati wa je amala awon eyan wa lati Dublin koda gbogbo patapata na ni won ti so pe bawo ba ti ele yoju awon eyan awon to wa ni bi ka fun won ni ticket amala ki won o fi jeun egbaru meta naira o na ni ticket amala e le pe number yi lati bere fun alaye lekun rere 0806 218 5194 0806 218 5194 o na ni ayojo ojo amala be dodo bibire be dodo ya adija alamala ticket wa nbe baba wa oluwa femi oluwa kunle e seun ajindara yo ma je titi gba mi ta tun pade olubi npe fatsoye lo komi ire o
2: emi ni kunle fani e ko kale

omo ba lode osogbo oga oga akomolede odua kaabo jegbe ni bi ate akun omo ba tin gbele se bi oba ajagun mafete ba se niye awi fun ni ko to dani agba ijakadi ise de lojo lo fi un wo me atogbangba loye majaya lolo aya lolo ko sun won nigba ote

aimoye adanwo ti ogbeni koju lakoko to gbase oluwa to ba je ni ti olokan yo ti sapada seyin ko hun o se mo o ogbeni isani titi aye jesu lohun o ma sin ohun lohun ma sise fun oni bo se wule ko le to ohun o ni pada seyin akoko kan iyawo e saison aison na po to be gede bi wipe o fe mu emi iyawo e lo ko sani to mo wipe iyawo e ko ni ku ko le dadu o mo aga ni won fi nti iyan wheelchair ogbani igboju soke o me je n bo loju e po kan oni oluwa o jesu mi o ma doju te me ma je kaye bi mi wipe n bo jesu mi wa

akoko to fi ngba we lo po ji igba to fi njeun lo akoko to fi nsaisun lo po ji igba to fi nsun lo adua ni sa lojo gbogbo ogbeni ni jesu mi o iyawo mi o gbodo ku to ba je pe looto iwo ni mu nfi gbogbo aye mi sin Jesu mi o iyawo mi o gbodo ku awon doctor aye ti se yi ti won le se mo fi iyawo mi le olowo alawoye ba nwoye ogbeni ta nso yi Jesu to nse ko ma dojuti iyawo e gbadun o nya gbogbo eyan lenu koda won o fagati mo o fese mejeje tele ko pe ko jena ogbeni yi ogo e o nbu jade lona to nya gbogbo eyan lenu awon eyan jankan ndede lotun lo si won da si te se oluwa to nse yi ile ti won ko tele ti won fi nse church bi ile gbigbe ni amon nigbati akoko to oluwa fi ti to bi eran won lona iyanu jo won loju oyin awon lenu adua na gba debi pe apa ladua gan ko wa ka mo ile ijosin akoko to ko dale odun 1981 lo dale ile ijosin on to bi yeye o ko je oye eda aseke niyan o kasa ase o de npo leyin se di pe ani tan so yi o nte do se pinle kokan niyan awon ile ijosin to ma nko awodamu enu ni igba to tun bo se gada to bo se gede ogbeni yi lo ba pinu lati ko ile ijosin kan to tobi ti o lafi we ti o lafi jo o kuku se be looto o ma mu ipinu ese won ko ile ijosin yi o ni gbogbo le adulawo ko si church to tobi to

tenu ko tete bo le ko o ninu iwadi ti mo ti se ni won ni gbogbo agba nla aye ile ijosin ti e lo to biju eko ni won ko si o nse gbogbo eyan ni kayefe eni to nsise oluko lojo si aso ni bi toluwa.

wo eni ti mo nso yi ibi to ba de won mo pe eyan wo be lati le titi lo doke okun lo ni church si o iyan ile ijosin ewo teacher ojo si oluko ojo si ewo n toluwa se ninu aye e iwo na fe yi kogbon to ba ni afojosun kankan to fe se to ba ti nipinu e tete se meje o deti

eto gbele gbon tesiwaju o eyin omo ajo eto yi gbogbo se wa nbe alagba kan o nlo si Eko ipinle Ondo ni ti nbo eni ti mo nso yi onile olona ni o

nkan akoko tawon mo lebi koko se ni wipe won lo si ibudoko moto ti won ti wo moto iko won ni ejo eyan wa bayi awon wa o se bi ni won ti wo moto awon yen ni awon o mo boya ibi ni won ti wa wo moto ki se bi nikan ni won ti wo moto iko awon ibi ti won ti wo ko iko po

0: gaga ga
1: ganisi
2: gbogbo ya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: ganusi aba mixo agba ogun
2: amara soji
3: ta fogide ewe ategbose
2: yo lo tinu
3: ganusi
2: baraba wo degbere to ngun fe ni tele tele
3: ganusi aba mixo ni ogbelura
2: binu ko tinu ngun gbodogbodo
3: ti sara gbogbo fe sise pe
2: tori keri kara nro ni
3: lati joko dide fu ya wa dagirase
2: on le sara die die nu
3: ya sawari egbogi ganusi aba mixo
2: o si fe dalabuku lodo lolufe re
3: bo ba dere ale
2: ganusi aba mixo
3: inu ogbelura
2: eran re o si le kan si lori okele
3: gedegede ara fifo danu
2: mara fuye
3: ganusi aba mixo
2: lagbade fun o
3: to ba re ni 100 odun
2: to tu gbo amade ni yawo
3: lara re tun ta putuputu
2: irufe ganusi aba mixo
3: nlo gbelura
2: ganusi aba mixo
3: o tu wa kaakire le itaja ogun
2: ati lagbe ni
3: kari kari
2: a si n wa lagbata jake jado le nigeria
3: ganusi aba mixo
2: fast kenny nigeria enterprises lo se
3: idojuko nnpc filling station
2: legbe bridge olonkemi
3: lagos ibadan expressway
2: mbadan lo wa
3: telephone 08081689617 08081689617
2: ganusi lo kara otakebe
0: gaga gaga
1: ganusi
4: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
5: Lele yi o. 82 FM 94.9 feye. Lo tun ti te pepe eto. Ayaju amala. Amala fe. Elekeji ru e lo tun ko. Lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026. 29th August 2026. Ati seri ama tun se yi. Asi to ma sopolopo ru e loke pe. Ton ti gbadun. Alujo awada. Eri kekeke. Ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti. Pelu obe ewedu gbegiri. Ila eforiro. Eran pomo to kata mora si koroboto suri amala. La fi joma se joy egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin seju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin seju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan. Boba wa dojo kokan din logbon. Osu kejo odun 2023. Katuya ya pade ni Recreation Club. Ni doju kwada masigba. Ni lu Ibadan. Ola to ti so di woke. Buka, buta. Ton teran to jire pe lalujo to bagba mu. Amala Fest 2026. Lati ra tiketi. Ema bo ni Laughter House. Sabi, ke pe nomba yi 0806-218-5194. Pelu a joshopo ile ishe ton kwa ti rega. Ati magi. Emi ati magi. Ala joshopo to domo.

bayi ni won to se nfese leto wi pe abi awon ajinigbe gbowo lo ji alagba yi gbe ni bi won ti ngbadua ni won lo le yemiwo o ti wa pe ose meta won o mo bi alagba yi wa won o de mo bi ti won le wa se idamu

ni ile iwosan nibi ti alagba yi wa ni ile igboku si won nbe ile iwosan yi kan na e ma gbagbe pe awon meta kan na wa nbe ti o ti oku tan ti won toju lowo enu itoju awon meta ta yi ni kan na to ti mi kan le to ku o wa ku awon meje ti won toju

alagbaye o tun wa je ni to mo omo ilu kan na tun jo ni won lo ba npe mo mo eni ti won wa yi ke edelu won ni nso ni pinle ondo mo mo ke mo mo eni ti won wa yi ke omo ilu mi la koko ni mo mo ke won jo wa ninu moto ni ko to de pe moto yen accident ogbeni yi wa nbi awon nurse to ntoju e pe ni bo lo wa eni ti won kede yi won ni o ti ku o nbe nile igboku si lodo won ogbeni yi won so fun pe o gan na won ni ko ma lu wa tele won ni o ti le losun meje bayi to na ti wa nbi wi pe eleda loko yo won ni gbogbo awon ti won jo wa nu moto ohun lo ti ku tan

0: atoku alagbaye ati ogbeni to ngba toju lowo won gbe won ku oni le iwosan ti won wa won da won pada silu won ni akoko mo fe ki gbogbo wa ojo kogbon ninu isele yi ogbon ibe ti mo fe fayo na ni wi pe iwe idanimo o se pataki pupo yen ID card o pe ti mo ti ma ntenu ma gbogbo bi to ba nlo ma mu we idanimo lowo ti o sapejuwe ibe to ngbe ati se to nse
1: adaba jora ni jore o adaba adaba ko ma go keri amada
0: mu we idanimo ti o sapejuwe ibe to ngbe ati se to nse lowo to ba je pe alagba imu we idanimo lowo ni kete ti won gbe oku edele iwosan ni won ti pe awon molebi e ko to di pe won ma da mu we ni won ye o gbogbo ibikibi to ba nlo o gbodo gbagbe o pon dada fun e lati mu we idanimo lowo ohun ko lo le sele nigba ki igba ewo elomi won ti wa titi osu kefa ni yi ta won molebi e ti nwa koda telomi ti le lodun kan eni ti won wa yi o ni we idanimo lowo ti won fi le topinpin e mo bi to ti wa boya e won lelomi won abaye won o ji mo ba ti mo le ni abi opolopo lo n jade nile ti won ko sowo awon olopa to je pe ati mo le lelomi ngba de le ejo ati le ejo lelomi o gba de won o le je pe won se lelomi mu ni nibo lo n gbe ise wo lo n se ko ni se lowo ko le ni kankan ko le eyan ẹni tí wọ́n tún wá mú yìí o lè mọ́ níwò ìdánimọ̀ kankan lọ́wọ́ tí wọ́n bá tiẹ̀ tún fẹ́ pèèyàn tó mọ̀ kò ní fóònù.

ne bayi eje mfi isele gba nko gbe kan sita ki gbogbo wa ojo fi keko ka jo fi kogbon en to ba je pe oju po Facebook leti n gbo mi nile ise 32 FM 94.9 ni Ibadan e ba npin ko je eko fun gbogbo eti to ba n gbo ele mo gbo nbe bayi lowo lowo agbo tun po eto yi ibe na lo wa o akole isele gba nko gbe ohun ni mo pe ni aimasiko ojo to npon awo ke sapon ku o o si to ntawo o si atala ni lala to lo soke ile ni nbo ko si n to le tiki de olufemi akinjagunla ilu eko lo ngbe o kawe o jade university eko na ni tin sise to de n gbowo osu lowo ojoba leyin gba die ise bo lowo ofemi akinjagunla won dan eyan die do ni bi ti tin sise lo de fi kan gbogbo igba ti femi fi wa wa nile iyawo e lo nbo to nfun lowo nje o na ni sanwo ile ti won gbe to tun gbo bokata won me ti won bi omo meji ni won bi awon mejeji won be nile iwe bukata eyan meji wa di tenikan soso.

kiche ti yawo Femi la koko, wang pa benita. Awon yawo ti wang babu kata oko wang. Abi, ning ba toko u banishe lowo yawo be. Odi dadan ko soju si oko e. Ti kuko ta isan ko o man shele be le kokan. Unti wang bini veni ye. For better for worse. Ning ba ke kan ati didun eni kan ubodo fe ni keji sile iwe mi ma kan na fide e mule o ama ika u dogba bile eti yin tin dun ton se yata yoto ye he ati je ati mu se lo le koko bi oju eja nile elomi eyin ololu fe eto ye onisowo ni yawo Femi Akinjagun la eyin ade ni won pe awon mi a ma pe ni mama Kemi leyin odun meta eyin ade yi boya ka pe bukata ile ti suni o lo ba n ta pa kanka si oko e ninu ile.

osu meji to ti wa nile ijosin yi oluso yi ni ko mo wule da mu mo nipa toke okun to fe lo ni ibe ki se oju ona oni to ba lo soke okun oni bo se lo na ni o se bo ah ke wa ni ona abayo tona o fi la fun emi Femi Akinjagun la oluso ni ko mo lo silu won ibe ni ko mo lo gbe Femi ni ha ilu awon ke ko si nkan kan nbe emi ti mo wa leko ti mo nbe leko ki won a fi eko le ki mo ko lo sile lati lo mo gbebe oluso ni emi ko ni mo so be oluwa lo pa lase Femi gbo looto o ko lo le bo ti debe o nda ko ko pe ko jina o n ba won se oselo lagbegbe ibi to wa won wa fe yan alaga ajoba abile alagba kan lo to si ti gbogbo ilu fenu ko le agbalagba ni baba yi ko kawe amo eni ti gbogbo ilu n fe ni omo agbole kan na ni Femi ati baba yi ni alagba yi ba pe Femi oni

0: agora awon mo orilede Nigeria lo minu nkan won te tin woye lori orisirisi bi nkan se nlo pelu igbese ti joba apapo orilede Nigeria gbe lori sise eto isuna owo kan ile ti o mo lo bi trillion kan owo euro le okere fun eto ironi lagbara ati rira awon oko enu ise nigba ti n ba akoroyin wa nikan 32 fm 94.9 soro Emmanuel Adebanjo ogoro awon olugbe ile ye ona ni abenu atelu igbese be bakran ni awon miran sise atileyin pe ohun to to ona ni ijoba apapo fe se okan lara awon olugbe ile Ibadan ti n soro won ni igbese lati dokowo labe eto ironi lagbara fawon ara ilu se pataki nitori ipese ise ati atileyin fun awon ara ilu yo se ranwo ati mu adeku de bayi wa odaran ati awon odaran gan eleyi ti n ti po lolede wa Nigeria ewe nse ni ogoro awon ara ilu ni o si tun soro wi pe yiya owo goboy be lati fi ra awon oko bogini fun awon asoju ijoba iyen tun ku die ka to
1: so the government ba focus on awon ti o ri se no fi se se for everybody o tun ba wa okay Nigeria da bi to da ko ni sole ko ni si pe robbery kini kan ba ba wo ya wa okay to ya ko ma awon ma gbe aya lafia se ma ti se ba ti ni se lowo bi o si pe ko sise ko se kini kan ko ni sole ma fa wo wa la ba yin o ba ti le ko sise fun won so ko ni si wa la
2: ma da kan focus lori iru awon ton wa micra yen ko ma help won bi an ra micra fun yon ko ma emi pri ba yen kan kan ma no necessary ta ni mo bi to wole iru yen se ama ma mo bi to wole boya won lo si garanti yi won wa fun olokada bi mewa boya oni je ton ma remit to ma fi di ti won mo emi si pe ba gbogbo yen ju kokan lo na trillion si bi kan ta ni gbo ra ni mo bi to wole si lo
0: ewe oporopo awon omo Nigeria ni ati bere si ni so erongba ti iwoye won latari ati tete mo se igbeyawo eleyi ti won pin soro lori igbeyawo to waye laarin Pella ati arabirin Jarvis gege bi ogunlogo awon eyan un se nso won ni igbeyawo ni kiakia ti o tete mo nse ni kekere ona lo le koju ipenija laarin awon toro bakan tori pe iru awon omode be sese ke mo ti ni ogba atinuda bi eto igbeyawo se mo nlo ko to di pe won wonu igbeyawo nda tan ba koroyin wo lai tan po laran mi soro okan lara awon olugbe ile Ibadan to kore nje Fatai Aliu o salaye pe awon igbeyawo alatete se laarin awon omode ti a sese ndagba bo ona ni o dara tori yo pun awon obi lanfani lati tete ko awon omo won ni kekere papa julo lasiko ti ni agbara lati gboran sawon obi won lenu
3: early marriage at the advantage to one and disadvantages to one early marriage you mean ko da to we come bi omo odun 13 years omo 10 years ko sari lo ko so sari lo ko lohun ti ko hun ti ohun na ti wa arrive ohun ti fe bi mo ko da tori ogbon ori omo 13 years 10 15 years ko ti ko logbon lori rara lati toju omo se ngo mi o logbon lori lati toju omo dada anything lo le ba pade ni rin ajo yen in to ye ko fi pa ori omo o le lo fun omo mu igba ti o ba duro gbe ko ko de duro gba time to ye ko bi omo so nkan ti mo ri ninu disadvantages yen ninu disadvantages to wa ninu early marriage ni yen
2: awon mo yen awon te n bi ngba te sikere yen won ma n dede dagba even gan to mo mi ati mama ba n lo won a le na ma bi mo pe iya yen lo emi biro emi se mi fault ti early ma bara mo no bi n je pe be se wa yo e jura yin re wu judo tin ba so pe mi ni mo bi awon yen ma tete ma awon mo yen tete won tete ma time te kere e le fi train won dada won e tete ma je won mo in short won ma so fun pe won ma so pe time to ye ko so mo ge o ti saye lo rush lo le oko to orisirisi ni
0: nipele oyo ijoba ipinle yi ti kede erongba ti bere ati gbopiro nile sile leyi ti yo fi anfani ri daju pe opolopo awon le sile ni won ni goro idale si fun ilegbe ati awon le ise gbogbo to nbe jake jado ipinle oyo eni ti se commissioner foro ayika tun wal money nipinle yi honorable ademola derito eni to je odi mimo pe awon olugbe ipinle oyo ati awon to ni dukia ona ni won ti fun ni gbedeke osu kan gbako lati tele ofin tori pe bere lati ojo kini osu kesan odun ta wa yi nse ni awon bere si ni gbofinro lori ati daju pe ile kokan gbodo ni guru dale si to fi ma awon ile ise adere treni to je odi mimo nigba tun ba awon akoro yin soro laipe yi ni Ibadan ti selulu ipinle Oyo o je odi mimo oni gbogbo ile sile awon ibudo okowo shop si shop ati awon ile itaja gbogbo ni gbodo ri daju pe won ni goro idale si fun to won lo fun iru ilegbe be ile ti won gbe o wa ro awon olugbe ati awon olokowo lati ri daju pe nse o na ni won ra goro idale si won ati ilana gbogbo te kan tele nipa iporuko sile pelu eka gbogbo ti ijoba ti gbe kale o wa kilo wi pe enikeni ile to ba dagun la si ase ohun nse ni yo foju kata ofin gege bi iroyin kan eleyi to tan kale kako lori aye lo jara ile to fi han wi pe arabirin kan wasilat o lalere eni ti fas ko wi pe nse lo ya aworan awon toto pelu ololu ololu ti wa soro sita tenjodimo pe o wa laye laye ati wi pe ilera re si peye wasilat o lalere eni ti won ni o ti lo fun ira pada leyin ile ti won ni o ya aworan ololu tako awon ikilo kan to ti je jade arabirin ohun ile ti awon eyan bere si ni re fonran re lori ayelujara le ti won se eto ira pada fun nipa bi an se fa ori re to si wo aso pupa pelu gbigbe eran dani ile ti won pa ti an si gbe koja ni ori re be o ba gbagbe olubadan ti le ibadan ba rashidi adewolu ladoja lo ti kilo wi pe ki awon obirin joko sile saju jijade ololu wasilat una lo ti wase dele wi pe oro wi pe ohun ya ponran ololu kuri bi awon eyan se ngbe oro na jade iroyin oni chuba ilo lede yoruba ni kan 32 fm 94.9 be bani iroyin ya je ajo kan abomi te be virtuality ele fataji se yin sowo sori 0705 655 0949 abi news at 32fm.com.ng iroyin yi je kikojo latowo akinwale aboluwade peter olasupo lutiroyin e ma ya se o

0: oya o oya o oni isuwa fun wa abi se isu la gba baya be ko
1: abi yo ba mi oya o
0: aba gbe wa
1: eh ati wonu su egbodo na
0: eh ta mo ko lotun lo si ni
1: awa gbe loko dada njo
0: o je da ire yi de mo ni a nja ye loko bi awa je ye ni
1: e ba be ku si se na ba si to ba pon bi ede ere lo fun awa nja ye loko bi awa
0: je ye ni ara ti ko amojuba wa losun toni lori eto te ti mo bi eni mo wo tesi duro de te duro gbagba na ni sarebu
1: sarebu sarebu
0: yes o sarebu don na ni sarebu don to lo fa fa fa o lo fa fa fa e ka bo sori sarebu don oluwa mere omo ojo loruko temi
2: esther falade omojo dadi ti okola nlo ko mi
1: ba mo ta adimola deju e ka bo re ke sori eto te ti duro de sarebu don lori kan ni aderin po sonu Nile aderin po sunu laughter how legbe laughter
0: laughter
1: how
0: aha
1: eh
0: station we sabi
1: we sabi
0: eh o
1: we get them
0: eh o
1: we know the way
0: aha
1: you know station on
0: point awon ebo on la fi mo npe 32 fm wole
1: agbe wa ni
0: a mo pe wole
1: latos to ebabo lata pa lafia
0: yes o
1: ebabo ila oru
0: eh o
1: eh ariwa
0: ariwa ni o
1: ebabo ebabo
0: gusu ni o
1: atide atide
0: atide atide we are here yen pa ati ati gbo ko aduro de yin
1: atanda girigba
0: ani ba te lanfani ati sumo wo wa ninu kulu latoju opo facebook e ti ri textbook la gbe waju ibere ni o
1: Beni.
0: Ibere ni o.
1: In to si ro ni ke se n to le.
0: Beni.
1: E se n ti o se ti.
0: In te le sarebu papapa ni.
1: Be ruju kankan.
0: Te de gbebun yin.
1: Beni.
0: E ti mo wi pe ebun be lori eto sarebu.
1: Pupo nu ibere wa ni won mo bet. I ma sa ba ba won
0: lojiji. Lojiji.
1: Wa mo ke lo mi laya je.
0: E wa gba mo de mo o. Mo de mo o.
1: Ogun sarebu da.
0: E mu o.
1: Ogun laya ni.
0: Mo de mo o. Awa fi nda yin loju loni wi pe awon ibere to tun wa bode loni o tun wa ro bi eko
1: oro
0: e mo si gbagbe pe bu meji le lanfani lati gba e ba tin gba ti le ise ayin o wa dada yali yali awon na to tun wa lebu wi pe eje a ma fi kun ti le ise
1: pa won e ni wa kan la won
0: be ni baba wa chaso kan la won
1: awon na ma nkan sa won eyan lori kori
0: yes o ada ba mi bi se o ba pe ni
1: ai mo pe se
0: amo ka to lo bi ise eje a polongo nto bi nto ba
1: nto ba
0: eh nta nta ni amala lo wa le ba
1: Amola te boro.
0: Lotu lo si.
1: Begiri to ki pan to tun kuna.
0: Ehn.
1: Bi eti.
0: Ehn.
1: Wa lo worisirisi awon ipade ran.
0: Oya.
1: Namo.
0: Abodi.
1: Mama.
0: Saki.
1: Ah, ifu.
0: And about.
1: Ehn.
0: Ring road gan benbe. Challenge gan benbe. Ba mi mo ko gbe o ko.
1: E ba n gbo mi.
0: Esther ba fa ba mi fa awu je won. Ba ta ku da awu je won.
3: Wa mota.
1: Ah, lagbara.
3: Sawo
1: sa. Obe lo nta sasa yan.
0: Eh.
1: Obe lo nta sasa yan.
0: Won ti gbe kana bayi. Won ru amala yen lowo. Se dudu ni. Se fufu ni. Be ba se fe si ni. Gbogbo ipade o di sabo ojo kokan di ni ogbon. Ninu osu ta wa yi ni. No be next month again. Eh, my brother my
1: sister.
0: Ah, o ti wa le bayi.
1: Ilawo yi.
0: Eh? 29th of August. Bere lati ago meji la o so.
1: Kedere.
0: Ago meji la osan
1: oh my god
0: oh my god
1: e wa
0: pade wa
1: oh my god
0: iru aso wo le fe jamala yin
1: e ma wo re mo wo ran lowo bayi
0: bo ah e ti gbe tin na de
1: won ran lowo bayi
0: won tun ran bayi won tun ran bayi
1: mo de e ma ku sesi e ma ku sesi
0: se jalamala ni ki wo ko
1: si
0: eh o
1: ati buba o
0: kisa ki o mo le
1: fe
0: abodi o mo lo tun lo si
1: apa buba mi won ku sesi
0: e wo ibi to wa se koko si ni bi pe o ni ya awon eyan ta nreti nibi amala first todun ti ye awon eyan ta ba nreti to ba ti pe iyen ni wipe e ni lanfani lati gba ticket yin mo e wa tete tara sasa bayi ke kan si wa ile ise wa a wa ni oke tente mokola
1: premier hill
0: iu aha e wa gba ticket yin nbe bo ba si sese e pe wa lori sare budan awa na ticket wa nle fun sare budan e wa ra ticket yin elo wa ni ticket ta so yi 3000 naira pere
1: pere
0: 3000 naira pere awon ko mo ni faji famia
1: wallahi
0: faji ti o legbe
1: o
0: nje
1: ani olopin aje yira
0: ehn
1: aje ba ko do we ke
0: eh o
1: aje ba do we ke
0: eh o be ba bo e mo tu wa da wa e mu mo mi lowo
1: ki ni we se fe
0: e mu mo mi lowo ki mo mi o mu daddy lowo
1: todun I ma le ki
0: awon apon o tun ma won sister lowo
1: o ma patricious
0: e wo 3000 naira
1: royal tafe kota fe nuba
0: koti
1: kota fa han ba
0: beni
1: kota fe tegbe
0: e o kota fe yige
1: eh
0: amala first to do yi elekeji ru e ni niko ni aderin posh onu 3000 naira lowo ticket beni e wa mara ticket ka to kuro lori eto a tu fi oju opo sile te fi lanfani ati pe wa si pe e fe ra ticket yin ko se ni te pe niko ni aderin posh onu pe fe ra ticket ti o ga yin lohun ai ma gbagbe o
1: oloyi
0: awon ta wo bo ba si ti pe
1: e
0: ti ra ticket yin
1: ko to pe
0: ada eje awo agbagede sarebudo fun to so to ni eh oju opo meta to wonu oko lo 0705 5049 0809
1: se yi ogun dade mo ti jise re lana o
0: aha
1: se yi ogun dade lata solo mo ti jise re lana o
0: ah mama da solo ri ke na ati jise won 0705 5049 0809 7949 tabi 0906 2949 awon oju opo meteta to wonu okulu te fi lanfani lati budan to ni ah ohun nanu e ja bere lati oju opo ayelujara ka mo da awon eyan wa lagara won ti be loju opo facebook
2: loju opo facebook wa ibere fun ti osan to ni ohun na ni pe hospital wo ni won ti se first kidney transplant for mo Nigeria
1: kidney ti won ti se pasiparo re laarin iya somo
2: ni America
1: akoko ru e ni Nigeria ti won lo se la America ile wo so won ti se
0: o ba tan
1: ki lo ko le wo so
0: won wa din e
1: ara din ha
4: sare
1: mu de oruko ibi de ti pe
4: oruko temi ni ogun tade pasolo ba ba to ju opo di lana ni o
1: ropo
4: ni
1: o
4: abala ya yali ase ese won ki se yin fun mi o ese ko le tan be o
1: ese adupe ese
4: abata ti le atana be bolo gbo ye ese e kwa duro ti wa o ko tan lo wa ye kiri oko wa le o
1: am number 1
4: oruko ya ba wa le o oruko se to le ki ale number 1
1: am number 1
4: to ba mo ta
1: ojo
0: dupe
1: ni o ara dupe ni o ara
0: dupe ni o ara dupe ni o ara dupe ni o ara dupe ni o ara dupe ni o ara dupe ni o ara dupe ni o
5: ara dupe ni o ara dupe ni
1: o ara dupe ni o ara dupe ni o ara
5: dupe ni o
1: ara dupe ni o ara dupe ni o ara dupe ni o ara
5: dupe ni o ara dupe ni o ara dupe
1: ni o ara dupe ni o ara dupe ni o ara dupe ni
5: Mama
1: sare
5: buda
1: bayi. Oya
5: bu. Mama baba ti pe fe mo.
1: O gba yin o.
5: Ba ma tan bo ti Oluwa me jambo so gba da ni ala kira o.
1: Bu wa ni.
5: O ku ala de.
0: E se o ma ni.
5: Na na do do are ogbo ni ri owo di.
1: E ki bi ku agbole dan ku agbo foju ba.
5: Para sasi. O de alama la ni boroboro loyo. Ati Abiola yale yale. Gbogbo won mo ki oje ni ti won wo ni do boju wa le. Ara no gba.
0: Amen.
5: Ba ma da mo ki yin o, eyin ti ran si ede ni se na.
1: E se adupe ba.
5: E ni ti se je o se ku ni ga bayi na o.
1: Amen Olorun o.
5: Oya, e ju si mi ji ran e
1: do se jo. Lodo ta ni.
5: Eyin na ni. Emeri sasa ni mamu bere
1: lojo. Bere, bere toro tan yan yan mo fe fun yin.
5: Eyin ayewo dada se to le me ni o.
1: Ke ameni, bere na ni e da ko. Nkan to je pe okunrin ni won se fun tele tele sugba won obirin lo ku ti nlu bayi
5: eh iro didi
1: do de ni yes
5: gari eki
1: yes yes
5: so ko to wu wa
1: yes
5: o ko ebe ti wa
0: eh won ti
5: lo ni o ko ti mu ra bi obi yo wa so obi
0: so ti pe merin na nu o ti pe merin
1: ah o ti da

0: bi aye ba ti ba ni mo gbe je
1: mo je se aye je olorun nbe ni o
0: ah ami olorun e se omo
1: ibe
0: ah ami atemi ni olodumare
1: ni lenu ni reru sunny sunny mi olorun eru
0: ah o ti da e wa mo n to teri si ngba na
1: bo mo size mi bo mo teyin mi ran
0: ah e bo ba ti wa ri be ngba
1: mi ebu ko tan tenu ba gba
0: e bi ti an ba so pe lagbaja mo won ara re ki se ebu won ara re se ebu ni
1: abi
0: won ti e bere re ni jo saturday
1: tan bere mi se omo le wa
0: ah o waju ile fun oko pe won wa
1: wa kilili
0: ah se ti baba yo ba mi pastor ba fe mi fatoki
1: e ma da lohun ah fatoki o ko le wa nu
0: ah ah se bo lohun mo won
1: fato je mo fatoki ti se
0: o na mo gbo
1: fatoki bo ti won se
0: fatoki fatoki eyo kan na ni ah fatoki kan na ni fatoki eyo ah ko si wa lo wa lo todo ti e se le egbon ni daddy wa
1: ah olohun
0: fm se en ri gender yin se en ri christa
1: enu buku
0: mo le yan be
1: enu buku ti ma je dowo school
0: mo se bo ni ru ti yin wa
1: eh
0: ese pa won ni
1: enu buku
0: se pa won ni
1: ah ah e dan ti ma mi oda nisi won ni we se yan re
0: ah ngba te kule mu lo tele obunrin ku oko ti romo ere gbe alai alai ni kan se tele na tele tele to ye pe kule fagidi mo je daddy ni
1: ah god for bleed ti ba se economy to ko wa
0: ere gbe eyin na wa gbodo ko ra yin danu
1: ase lori
0: e da ko ba bi se nse yin danu kini to nlu all right
1: okay
0: okay hello Chris ama fowu e kan mi sun danu sun so
1: god for bleed ya ka royin ni mi o
0: se mi no bi o mi go
1: mo si mudun mudun
0: si wa la
1: se akera ile abi ka gboju
0: mi ka
1: so pe ti mo ba wo
0: ah ah iwo na mo pa ni omo gba mo mi pa ton mo iwo le so be ami mi enu mi o gba
1: oda yin ara ile e ma gbe di oyin ko bi ta wa yi o
0: ibe gogon ni
1: e kan du e randanu ke fi glue mu mo
0: ase ju ni ke yen se ma da radio
1: la ase ju ni ka gbe radio mi
0: 32 fm o ti wa okay
1: abi ni ma da radio la mo ma da radio la mo
0: e mi sa se yin mi won te ni bo mi ton gbo
1: adupelo won gidi opo be opo be
0: opo be abi so ba tech mele mo fe ka ni eyin ajipele
1: eh kaluku mo content kaluku mo content
0: idogogo
1: ba fe gba riwo gbe ku
0: eve
1: ba fe gbo reality
0: eve mo nine won dadun e gogo mo awa love yin chief dare
1: oru ti mo ku eyin to de
0: ah ah mo ti mo tumo re kilo de eve ka buku
1: ilo ni ta nisin
0: ah o fe ni furu yin
1: e go for bleed
0: ah o fe ni furu
1: ara le akiyin o akuyin kuku se kwataro boni sobu boni le
0: abi oje se senji oseda
1: awa ta ri bi lo akorire awa ta nbe lo ati ma lo bi kan na olohun la na ayo
0: ah ni re won
1: amen
0: baba pa ri bi lo
1: eh baba ba si ke to fi se tan se lowo nle powo re kere ya ri bi na te ba no se kan le mo poro n ba si ri
0: abi bi te wa te ti lero wi pe ona lati wa fun yin ka fi gbe bagba lori eni o gbe se fun yin
1: oh god of jesus
0: e pe nle to ba
1: oh god
0: ese to ba ti bi o e pe leti opo eni eh ya je kaluku ora mo to mi si
1: to ara elomi si pe kawo
0: e won yan ah ise iya oda la olohun fi ya dia lamboroki
1: bebe
0: ah
1: o si oda adakun maran wale wa
0: area
1: hello rabi o o si oda adakun maran wale wa sa ti adakun maran
0: wale o si oda
1: adakun maran wale wa twe
0: tum tum
1: ah wa ni won pe ni da bi nbola la meeting let me wa la
0: so nkan se ma yi pele
1: excuse me
0: ye kini yen titi de ni
1: excuse me
0: all right so mo polo let me wa la to ma tun yin mi le kan mo yin fun oni gba ya
1: ni la so mo koko yi
0: yin fun oni gba ya ni
1: koko na ma fun lasin
0: rin yin fun oni gba ya ni
1: wa olomo je ori wahala
0: ami ati mi na ti gbogbo eyin
1: to ba ilu me pere akori la fero yin so ti karale
0: ati ki won awon gan tin ki wa e ka
1: so we you
0: eh awon royin tun bo ta lo san yin eh mo ka ya okay e ja jo kogbon nu eni olubi n pe fatoye loko
1: okan mi je sari awa ni e da bi nbola la mi
0: ibe ti bi be lekan mi lo le fe daruko yin ga
1: ko ri gbonje wa ni
0: no ni
1: akori la ibere royin e ti ma koko ri ni oku to ku part 1 to tun remix e si part 2
0: nke ko ku tanu
1: eh won ni awon kan ti an se aye ekeyin foku tan gboku lo bi won se lojo si to oko olopo to gbe won lo ba buna je o
0: egan
1: ere koko sa mo to ku part 2 ni ansa ṣugbọn gba ti royin won pari aworan o san to po loro
0: aworan ah is coffee me trifin english
1: omo olorun mo tori oko gidi si ni o
0: ah loju na iseju melo
1: oko
0: bo se yan gan ni isin yi awo lo olorun mo je akuku ya yin o na npe ni atoro dorun
1: elemo so
0: o mo pe eh mo fẹran olodumare to po ati ile aye ni kaluku nu o ti rira re okunrin kan be loju titi irin eh ise 6 ise 9
1: okay okay
0: oyi oba
1: ise ijoba
0: Krista so mo pe to ba ti ri arakunrin mo le fi do loju wi pe Abija wara bi ekun o nyaju legbe re ni pelu gbogbo nto de mora
1: agun
0: emi o so be o ama awon ogun in lo to mora bo ti nwa eyin eyin akufo ogbin eyin korofo ogbin be lo ri iwo o sa ko gbogbo e to ko mora
1: wa gbadi ga ke ke kan kun wa
0: ke ke kan
1: pelu ogun lo yo bola mu
0: awon kan wa so wi pe o se se koja pa na bi to de ni ba ti reti olodun to ba yusufu lati wa ka iroyin kayefi losan yi arabirin kan enu re re bi igba teyan te gamole ko lohun ko saanu eni ni
1: awon gender
0: yi ko lohun ko sado la wa won ni o na ka ko to si pasito re pe
1: pastor man la pio pio pastor man la pio pio
0: pe gbogbo tin je lara ohun o ni pastor ti fowo bate tete gender olohun to ba yusufu ni o
1: anointing
0: gender olohun to ba yusufu ni o ni won lo won ra joko won ra su won rege
1: won da kunu
0: ara won da kunu ara te wo tu danu
1: ese
0: te wo tu danu koda krista arabirin yen so nkan kan to pada kayefi oni nunu ri ajo lilo bibo e dan laye oni bi ti pastor tin re ohun je ro ohun je won ti yo won budanu o
1: tai
0: ti yo won budanu o lo npadanu ile omo ohun

0: di Jericho.
1: Amen.
0: Amen. Oh, ni kwa lado pastor.
1: Talo kwa golo di pepe.
0: Ha. Ole sab salam. Ole sab salam. Oh, ni kwa lado pastor. No, ni. Yoro la duo pasi beni. Eh, yo ama wagba.
1: Eh, pastor, si mari jele.
0: Ah, waja wasa otu.
1: Wala, mwo su wapo ni.
0: Koda, ki mwo ti fe me do. Yo shi ke shoni.
1: Eh, ma gbali lu bada o ilu alafia. Adupe follow. When you pay a war lock by Omatia, one for a sea, a lolly log by a good jolly. Then look by the aqua bony. We will count it.
0: Okay. Bashama can't see a non lawa, no joke, why yellow jarashem was software. One customer, that Danny. 32 FM, no la one bar, a chem chembio journal.
1: Oh,
0: no,
1: what
0: did the war long? I like going around with bully me. Eh.
1: Mola, lika, maliza, lika, lima.
0: Baba, baba. Atira tura ka jaila tira tura malaika tura
1: bari mi le ki ala golo
0: basan agolo re ni esan lori wa ilo laju
1: akindele ni
0: o si fe o si kan mejeje papo lati soro si won daddy sunny ati daddy akindele
1: so mi le mi so o so mi
0: si
1: oko e bayi ni o si ki
0: o se ni laanu nitori pe won ni toko ti yawo ojo ti won se gbe yawo ojo na ni won sun ninu agbara eje ta lo pa won ta lo de mi won legbodo iroyin to ka ye fi nbe nibe ojo ayo ni doju ekun ma wa lowo
1: mi jesu
0: eh awon deti agbako ti satani mo fun yan olawo ni je o se dede ti a o iroyin to ka ye fi ni e mo gbo losan yo
1: ki la nfani o ko boto lo ko folojo
0: ka
1: gba mo suru guru amo ta kankan su fi so
0: le ba no ni atura malaika
1: ma bi gbo ti yiwa
0: ah ma ji o yiwa o oni yiwa lase olohun
1: unbelievable
0: oni yiwa ah alati re krista
1: alati ko
0: krista
1: data balance
0: oda o oda o krista ma boju ni
1: je
0: oda o
1: aka ji beje de just in daru data balance mo le jade
0: data balance
1: ko o ma gbo
0: ti mo foju mi ri alati
1: be iriku ninu
0: emi oriri kuri ntemi o sa fun mi nu e
1: ah oluwa
0: lele
1: o se my dear
0: o npe e
1: adara fun mi fun e so anti kan ni o ni bi atenu je won
0: ah
1: but that go gbe won bota won nigba ta je kadara won mo nje tan but aba lo ba fe ba won ara sawama en ti pa won kuro na nu
0: ai je si o
1: sawama ta ice cream but aba no be won fe de ya karo yi mo olorun je ke ri ja olosho e ti won film ye part 2
0: eh mo je wo
1: apa keje cinema mo ti bode o wuti lo ta ki le pa kori eleke si ija olosho apa keji grab your coffee
0: now
1: o ti ri je olosho ri awa sasi
0: e yite e yite dodo won na ni e yite dodo won na won dodo yi o
1: ah egun were lebi
0: ma arakunrin kan won lo fira re pe nti oje ase awon agba ko soja ni awon wahala de soja awon agba kan jara buka koda won lo tun lu enikan ni jibiti egberun lona 1500 naira enyo won lo roju eni kan to ngbese ti ele awon ara sunmo o ya ara bu ni papapa eh agba ko ma de ni sa je yi bebe
1: Mori video kan alawo kore kan olohun owo owo se pin ni o awon ta lopo lo koko wo sapo wa ngba ti yen ponu re bi pe laarin osu meta o send 41 million so bin
0: ah
1: e wa so pe owo e lo send e 41 million mo si wa kiyan bo se naro mo wo pe tawon e bill o wa
0: eh eni olohun ba ran si ni na ni se ni lore
1: ele tin tewo so bin ko o se nte se ti te si
0: e se wa krisa se bi yun da
1: eh
0: ibi na lati joka Oma ya ni institution to yo kidirin re kan to lo re ta kan te rifle fun
1: yo akini
0: akikidun aga aga
1: awa la kiku mi
0: akidun penu
1: bo yi ni o ni o so pe ko pa ko ba nle o ni ko wa o lo wa ni ko pade o ni hotel to ba o do fun re lo juice kon to de be o lo ti je gbe si aye tan o ni ton koko ba nbe 50,000 o ti koko je
0: asese ti an jale nbe to sa lo
1: iro iyen ko ah iyen ni mo ko mule kan yen lo ba ni e ko deru e
0: Abo de ro evun mi
1: mami
0: sile mi kodaku mo pa mi ta

0: de bi yon lòk wèyàn fi tún fóònù ṣe síbẹ̀ kò bá dùn ẹ̀. Ìròyìn ayọ̀ rẹ̀ Real Phones iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹnjìníà. À ń tún phone pẹ̀lú laptop ṣe. Bóyá ẹ ti gbé phone pẹ̀lú laptop yín káàkiri tí wọn ò gẹ́ tiẹ̀. Ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa. iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Itel. Bẹ́ẹ̀ la tún ta fóònù lóríṣiríṣi pẹ̀lú laptop tó jẹ́ London use tó fi ni lọ́kànbalẹ̀. Real Phones for your phone repair, phone unlocking. We are always there for you. Real Phones a wà ní Dùgbẹ̀, Ìbàdàn, Ládojúkọ ẹnu ọ̀nà tó wọlé sí Kòkó House, Dùgbẹ̀, Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí aago 0706-436-8169 0706-436-8169 tàbí 0809-695-7878 0809-695-7878 Real Phones. Iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹnjìníà.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ta ti tu efe
3: 32 fm 94.9
4: akiwa lati oju di oja pele with you
5: imona pataki feyin yawo ile alalubarika en yawo dada tolorun ba je ki dadi oje yin o ton te tun wa bekun bekun te ba se si ri won pelu obirin instead te fi ja e ma lo le ki la lo ri wa ba yin te ba ka so ma mo gbere lorun ton ba fi won giri te ba gba be lo
4: wa eyan na ko ja yi re ni ewo lo so si
5: se iwo le gboro ko lu yawo yin
4: o si wa bokunrin gan ba koju eleyi gbogbo awon ton di mudi mu yi ton ba jo so pe ki won jo meke won mu ti
5: iya me rin mu eni kan
4: eti olu nu o ri pa ma nka nu royin gba so pe eyin mommy lu daddy
5: awon iru won le lu okunrin o
4: iru won leleyi
5: ah ko si fere oyin abi salam
4: ma gbese pe ma gbese pe bori se bo se to ri ti e mo
5: be ni
4: pe kele da
5: e ti mo le furu eleyi ti mo mo ki o ri kan yo nu ni samis
4: pe kele do
5: yes
4: samis o wa le
5: o ti save
4: we
5: ko were ni
4: olohun ni je omo daada ni omo daada ni
5: mami te ba ri daddy yin e gba kadara ki daddy yin o wale be ba se yanju e te ba ko so wa awon omo yi
4: se ri gbogbo obirin ni ko fun re ni suru se adamo okunrin ni okunrin mi o mo yo mo lonu moto re bayo iyawo e to wa legbe to fine to re wa dada e wa pa mo gba pele mo mo nti mo so to ba so ku so kin le gba o lenu lati bi
5: okay mo gbo
4: to ba si tun ro mo legelege mi bayi to je pe national sati ata bayi ni ti o ti e da to yawo re yo tun wo e se njare bi oju ona adupe yo tun wo bayi nto lo nda mo bo lo se da mo ni
5: ti opolopo okunrin ma nwo mo be ni pe ojo la mo si da
4: yo ti e wo yo ti moko lu oko yo ti jasu yo ti jagbade yo supply
5: ni to kun ma wo to ba ro mo ba kere si awe ni pe ojo la mo yo si da o
4: aye ni Ezekiel gender yin ko ni abi so ye yin bayi obirin eyin ni ke rora joko ara yin obirin mi si baje ki fonu oko re omo dugaran yo ti tabi ayan yo ti tabi gugu ewelo yo fo mo laya bayi ni
5: so fun yan
4: olorun mo je ni pa tension
5: o gbo ni eyin
4: olorun mo je ni pa tension eh olorun mo je oluwa ri oku ngba to mo mo yo yan ko ye yin
5: wa la okunrin o se so fo lo aje leri
4: tori sir so ti e wa rokunrin so rokunrin obirin ti gbodo tete gba kadara tori pe yin o ti ri lara yin be ba tin se garangaran kiri obirin lo ya ko gbe ba funju bi osu ba kare fobirin
5: garot ninu royin to tan nigeria
4: ebi na le fi to mo omo be fa nu meje ti o si kankan be nu titi okunrin o le seru e ka siri e o ma ti tu ibi aba tin le ti mo gana ki te tin se eyin o tun mo sogbon na ara kiri ni obirin o na ni o si tun ma so fun e pe eh won so e kiri
5: e ma ko ra yin se anyway olorun je ko sowo yin e je wo iroyin ele mo fe ka iroyin ni
4: eyin mommy titi wa e fokan bale
5: o ti je
4: e ja won daddy o lo e fadua sin won to bi won se lo re won bo re
5: okay
4: iko iko bala lejo won sa ni gbegbe kugbe wale
5: ase o e ma bo ni lu ibadan nibi ti ile ise olopa ti fi die mule pe o kere tan meta ninu awon alokolo kigbe ti won lo ibon ni owo awon ti te nilu ibadan gangan awon eyan won yi ni alukoro ile ise olopa je ko di mimo eyin olayinka ayolade won wi pe ni ana ni o gege bi royin se gbe ayolade je di mo pe owo ti awon eyan won bi won yi ni ile mimo sabo simokola nilu ibadan ma gboku awon afurasi ayi ba ma won le ti ra shawama fun ori
4: kanu
5: won je tomi wa ayomide ekeji aruna kabiru eleketa ni aruna azan ayalade jodi mimo pe lara ti ba lo won ni ban le wo kan agbelero to je pe ota meje o tele bakan na ni won ale ni alukoro jo di mimo olobolo ta won nipa ise labi ti awon eyan woyi se ni ibudo won kan eleyi ti e ma fara pa mo si ni popona sabo simokola ni lu ibadan won ni la won ba si gbera wi pe ka won osise akin o won ni kutukutu akamo ona la won fun awon lara bi nbe won ni be la won si ti ba tomiwa ayomide aruna kabirun aruna azan ti an si fowo fe ko won leyin ti awon tule tan la won tun ri pe iban ati ota nbe nbe ti ba si polopa lo so ma ni ro ni tori mo cola ati sabo wa lara won bi to mo jun badan
4: adupe iroyin to kaye
5: fi salamu ni oroyin ibi o dawo e si
4: na konsu
5: to tewo lori ni ah igwe jamo ra case la so ti mo ro ke mo ra phone amo ke ya sa si so mo phone ti mo yewo mo ye mo ye di case wa la wa network wa sa lo
4: iyen na da
5: ah
4: sabo ni ona sasangba sabo nbe yen na ni aburo mi kan ti ra phone gba na lo o si gara tan dada ni
5: product ni man ta
4: sabo blackberry abi nkan lo lo ni ora
5: ngwa product ki ti man ta sabo
4: alai 3310 ni ke se film gba tun dele 3310
5: to se ni ri
4: to sign 3310 o dele ba yin pe sister mo ni ewo ni sister bo sare mi ah ah o ni suru
5: ibi ti sabo mode ti o si nkan kan ti o ru fe nbe ri o ba machine re ti en ji gbe bayi o si ba le bayi o so pe lopolopa to lopa loya eh machine te pe iwe re nbe lo re
4: okay
5: ile mi mo ni be hun
4: oda iroyin to kaye fi na re gbogbo eni ti ba tin wa nti o sonu ka komo yera re wo sugba e ja gbagbo ninu eleda to dawa arabirin kan na ni sunkun to nta woran to fi na ka koto si pastor Jerry won ni tinu jo Jericho Wall as Falling Praise and Worship Ministry
5: bi
4: won ti konu pe odi Jericho wo lule o won ni oni won ni ona ka si won wi pe enje kuje pe ni paito won ni eredi to si je ko npada lo ba won o na ni wi pe o nti ri wi pe ere wiwo ti fe bayi ohun je so n gbo ba won o krista tori pe obi mi bi abara isana elomi ogbe dodo daddy pe eje ba wa ya si mimo aganu le ki won to le joko si won so pe edakun ba won ya si mimo te mo si bi atawon ko abu ti won e mo mi gaga bi won ti n soro o wa sala yoro ni o n wa ri wi pe kini ohun o ti di baraku to ohun bi pe ah se ere wiwo afi se ni ko si bi to won o ti wo pe kini ohun ti ba won je lo n wa wo pe kini ki si oju lasan oni bo n se lo re ba pastor nu wo pe e dakun e bo n fi adura e fi ran ohun lowo oni gba to n dodo pastor oni pastor na ba so fo pe adura o n le nilo nitori pe kini yi ki se emi lasan o emi buku ni won lo wa soro wi pe so ri ebi yi o mo pe emi buruku ina ti bo na jari ni sugbon agbara adua o lo n fi segun re atamo nkan kan kan so wa ri o arabirin awon se ra pada kan be tawon o se ibi tawon isese ni pe awon ma gba woro si woro ko ye yi bayi ire emi buruku to wa ninu re yen awon transformer alagbara ti mo supply na wo adugo tado adugo kan kan na ya pelu awon kebu alagbara so ye yin eyin ara le wi pe ibe na ni koda papa julo latara balopo ibe na ni agbara yen o ni awon ti fi emi le emi buruku won jade o oni bi omo ohun oni na na ba wo pe o da ngba na e je ka won ojo te siwaju o wa lo da duro na ko to di bi pe awon kokko gba adura awon godo kokko se ise esegun oni na gbalaja e to won pastor lo fi le lori oni leyin igba na o la won to wa bere si ni fi adura jagun le emi buruku jade lara re oni logan o ri wipe awon pada se kini ohun tan krista olorun ohun pada yiwo o oni eventually retorted in the loss of awumbu nitori pe leyin oreyin won ni nkan pada se pelu gbogbo ogbiyanju lati je ki alaafia ara re ko pada sipo won ni won so fun pe a fi gba ti ile omo re ti oba ni simbe mo o na ni o bo ti salaye oro won ni eleyi na lo fa sababi woni ninu ila ilu ati jeyan pada ninu aye e to hun tin lo woni na lo nti wa pada to nsi lo re ba paito woni ase ikan lara buro re woni ohun o mo wipe won jo mo rari woni yun lo pada wa denu ko ohun wipe ohun pada fe fe ohun o woni na ni paiso wa so fun aburo re wipe o ya mu eni to fe fe wa woni nigba to pada mu di odo ohun woni bi paiso se foju ko ohun nu o woni paiso wa so fun pe ah ah Oluwa omo jo so yin po Oluwa ojo fi yin ohun rara iwa aburo ohun so orele ito asapa olori emu wa is muskus spoon is kumskus spoon in lolori emu wa ni pe nitori pe rara o ele o ni le je iyawo lord re oni nitori pe aburo ri ohun oni iyun ngbe ni ilu obalohun who live in abroad oni leyin ore yin ni so bi pe ohun o fe o ni su loka ni won ni sugba pastor jerry ni lo ba safa aburo re pe ah wa o so ori bi ti nkan de duro yi o gbodo so pa lo pelu eleyi o nitori pe o ti di agba fifo o ti di ise koronfo won ni arabirin ohun lo wa na ka ko to si pastor jerry pe ah ase lo to ni pe ni o ba so ni do lori buruku ina ni pada mo fi buyan e bayin na le so na bo ti je wi pe ile omo ohun o pada si ni be mo aburo yin to wa so bi pe won fe hun e wa lawon ojo ni fe ra won won ni bo se bere si ni ke gba jare nu o pe eyan ara ilu e bo so fun pastor e to ba aye won je bo ti ko nu won ni irun a life pele di bi obi o bo se na ka ko to si pastor
5: ti ma fe ro omo berin o
4: yes
5: bi igba ti e ba gbe kan ga ni wa like a kan mi
4: itan baba gbe kan ga do lo gbe kan ga eria
5: iyan ni pe won ti so won da pere ajase
4: eh o ti so won da pere ajase o ti so won da pere ajase
5: sugbon mi ro ke pastor dobo won lenu ngba ti won wa kusa o
4: wa na ti e ba ti e je pe ori eyan ba gbale in kan to se to so pe o ti wa addicted to it wa soran ni
5: fimu
4: ah agba ko mo de
5: agba ko mo de ah e ti wa ra moto fun yawo re ko ti yawo lo fi fun oluju agutan pe o n fi ta lu sise
4: o se ba te kini boruko oni bo ko ile ijo se ba ti gunju oni wa la la e wa pada da soro ni pastor kewe se o wo ko wa
5: furugbin keun ko ka keun furugbin re pata ko ka re pata ẹwọn wọn ẹ lérí ṣe kẹrẹ mọ á ló fi inú ju o ara ẹgbọn mi. ẹgbẹ́ kọ́ mọ̀dé ẹgbẹ́ wo ìròyìn eléyìí náà ti ìyàwó olé ni mo gbọ́ ìyàwó olé ẹni ọdún méjìlélógún
4: oríṣiríṣi
5: saudatu jubril ní ẹpọ orúkọ rẹ yasin wọn ni wọn ti ní kí wọn lọ pa o lábẹ́ àṣẹ ilé ẹjọ́ kan ti bẹ ní ìpínlẹ̀ kẹ́rọ̀ wọn ni ọkọ rẹ ẹni ọgbọ̀n ọdún o náà ni ọmọbìnrin ọ lẹyìn ọjọ mẹsàn tí ẹ ṣe ìgbéyàwó wọn ni ló dà dùbúlẹ bí ogun fèrè ìyàwó bá dú ọkọ rẹ onídàájọ mariam sabo anẹgbẹ ìdàjọ kalẹ nílùú kano níwájú ilé ẹjọ ọhún wọn ni àwọn rí pé saudatu ọ jẹbi gbogbo ẹsùn tí wọn fi kàn án léyìí táwọn ti ń gbọ ẹjọ rẹ ní ìtẹsíwájú pẹlú ọjọ ọhún bí ẹ ti wí wọn ní lábúlé ibì kan tí ẹ pè ní farawa níjọba àbílẹ kumboso ní ìpínlẹ kano ni àkọlẹjọ di mímọ pé sauda àti ọkọ rẹ tóun salisu idrisu tóun jẹ ẹni ọgbọn ọdún wọn ní afẹra wọn ní ọjọ kẹtàdínlọgbọn oṣù kẹrin kò yẹ pé ọjọ kẹsànán tí àgbákò wọlé tọ wọn o bí wọn ti gbé ọrọ kalẹ ìpẹjọ èyí tí agbẹjọrò lamido abba sorondinki ti ń léwájú fún ìjọba ìpínlẹ kano wọn jẹ odi mímọ pé
4: ìwọ kano
5: àwọn tá a bá ti kàwé jù
4: wọn
5: ní sauda tù náà lọkọ lu ọkọ rẹ bí ìjà ti wáyé o wọn ló sì mú ọbẹ wọn ló sì dùnbú ọkọ rẹ lọrùn wọn ní kó tó di pé èrò ọmọ pé olùrànlọwọ ọmọ pọ lápọjù ish wọn lẹjẹ ti dànù tálára alára bí wọn ṣàgbé lọ sílé ìwòsàn ẹkọ ìmọ ìṣègùn ètò jẹ ti aminu kano ní àdúgbò wọn bẹ wọn nígbà tí wọn gbé débẹ pé wọn ti yá mútùfà tọ nínú gbẹjọ ọpọlọpọ àwọn ènìyàn sọrọ pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ agbẹjọrò ti ẹni afẹsùnkàn abdulfatah muhammed wọn ni kò sí ẹlẹ́rìí míì tó tayọ saudatu nínú ẹ̀sùn yìí torí pé kò sí ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn tí ẹ sáré lọ bẹ̀ nígbà tí ẹ gbọ́rọ̀ igbe ó sì ní òun ọ̀sẹ̀ sí ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun ṣùgbọ́n adájọ́ ni pẹ̀lú gbogbo tí ẹ gbé kalẹ̀ níwájú mi àní ò sí ìwọ náà lẹni tó gbẹ̀mí ọkọ rẹ ṣàfíù tó dúlọ́rùn torí ìdí èyí ẹ wò ẹ kọ́kọ́ mu kóun bí iná.

0: kọlọmọ lu gba re na baba nla ma je ko ri enikankan lowo lati pejo to o tun le pejo baun
1: eleyi na jora won ipile kebi onleleyi lo ti bo sita Aisha Dayabo won ni nshalaye fun awon oniroyin bi pe gbalaja lo nba oku anti un Amina Dan Alu ati oko re Amina Ali won ni gege bi o ti ko won lo so wi pe awon toko ti yawo mejeji ti won se igbeyawo won ni nla won ba won ninu ile won ni joba abile kan ti won pe ni Gwanda egba mi be mi o gbe npinle ka bi o won ni igbeyawo won ni o ti pe wakati 24 tori pe ojo igbeyawo o na ni won dagbere faye nigba ti nsoro iyun fun awon oniroyin Aisha fi die mule pe ohun ati awon ore ehun kan won ni nla won gbera wi pe ka won lo sile anti awon ti won se igbeyawo lojo na gangan leyin ti kaluku ti won ti tukatan won lo wa salaye sowo waju pe ngba ta won debe nla won bere si ni kan ilekun ko won awon ti ero ri won down won ni ta won kokoro ni pe boya awon mejeji ngba miliki lowo
2: won ni roworo
1: o morin
0: nsi ani morin
1: o morin
2: tun je pe to rin magun mi
1: ori ebo krista
2: ori magun mi o
1: wash
2: ah mo lori mo lo mi
1: ah Krista
2: omo nga mo ni ru oni
1: eh
2: eh eh wa gba mi se le aye le to ye ni ikanu e da leju ma mo lori o awon joge okun ni
1: nsi uru je n ba mo mi soro tun ba ti ba ya yin soro
0: ewo na awon ya wa
1: bi royin bi won se ko okuku yi o ma pare
0: okay
1: eh tun
0: wash
1: tun
0: senso tun
1: tun bin tun
0: oli
1: tun arabirin ohun salaye oro wi pe leyin ti awon gbalekun titi tawon ore ni keni silekun oni bo nse jade nu ti ohun wa lo re pe ore oko e to ya pe nbe ni adugbo kan na pelu tita won bi pe ohun mo ti lo sile anti won lati lo re ki won sugbon ilekun won tin gba lataro be na ni enikeni ko si da awon lohun oni eleyi na lo na ba dide pelu ore oko anti won oni gba tawon jo debe oni won jo gbalekun bakan na titi oni won re nikan ni silekun lele na lo fa sababi eyi tawon ti fi agidi ti won si fi ja ilekun mo won lori o oni sugbon si iya lenu won ni gbalaja o na ni won ba oku awon mejeji ninu ilele oni eleyi na lo fa ta won si bere si ni kegbe bi pe e mo gba won o kini to de ki lo fa sababi won ni tori bi pe toko ti yawo mejeji won ni o na ni won ti dagbere faye o ti won si boku won nile gbalaja koda won ni krista bo ba fe wo isele bi oku won bo ti wa nu aworan won ni ko te koda o ti di ile ise mo maworan ni nla papatapata agba awon na ni won lo ri se akale isele ohun amo won te waju lori ise iwadi ta lo wa pa won ni jo gbeyawo
0: e wa wo iroyin atenu atu ati ebina chuku karikacho anti kan ni won ni awon ri awufu won si besi ṣugbọn ro ti lojumo lowo bayi nigba ti cinema bele ni ile igbafẹ kan eti ore kunrin won to gbe han lo iroyin na re lekun rere awon meji ti en pe ni ore kunrin ati ore birin won ni ti joko faaji ti en si bun kara ti en bun kan mu ti en jejije ti en je mimo so gini logidi loko yawo pe so je sawama o na pe won je sawama so mu ice cream o lo won mu ice cream oni ti bi badide ni ireti pe o lo ri bara ati sawama ati ice cream wa o fe de ko ide o fe de ko ide nigbati kini on ton dose e gba ko mo fe de ni obirin ba dide ni dide pe o fe mo lo lo ba yo gara die lara awon kan ti o je pe o ti boso lenu nbe pe to won sanwo renu sugbon awon ise ile itura won bo ni won si gba mundaji ko ni da gogo dun leti bi ke ri video yen ke wo mighty ego obere
1: teti lady yen
0: eh alawon ko to wan comment pe won asorte
1: ah eh
0: ah colleague enu
1: no
0: tori ori yen ba pe eyin meji le wa oje nkan
1: gbogbo wa o le ri ba kan na Krista this life is rolling like a ball this life is rolling like a ball this life is rolling like a ball jeje lo laye ami o
0: ta ba fe ba ni rin ajo na ka meni ta ba rin
1: ta ba fe rin ajo
0: aloye ka meni
1: ti a ba lo asani wa nile asani wa ajo

0: Nikon ni kẹrin le la adọrun ton fa mẹsan e bo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: o ya hun ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 FM o ya wa fe

Olorun ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi si le mi nje oba obirin ori afefe ikoni yin na ni o ikoni te feran lati ma gbo lati ma gbadun ikoni 32 fm 949 laughter house lawa premier hill mokola ilu sibadan mo ki gbogbo eyin ololufe mi ni pataki julo en to je wipe tin ba ti seto bayi ah e wo mi se le ma wa pelu mi e ba mi yanana e ba mi dasi ko wa si oro to kere to tobi te so ti awon oloro gan ba gbo won tun pada pe mi pe ah nkan ti won so yi ati le tan so yi awon ma ro mejeji po o da bi pe olole lawon fe se ma ndupe lowo yin se de mi pe ma ndupe lowo yin sugbon ko to di pe mo lo sori eto gan ni san e je kin sare so awon kokan fun yin awon ara eko kan Eko na si bere program yen. Won fun mi ni ticket mewa, won fe wa se free health. Won gbe kiri state by state ni. O ti se ti Lagos state. Komo 2 Oyo lokan. Adama si gbadde na ti fe se. Won fe se eto ilera ofe fun everybody. Se mo bo sa se ma nse yen. E won ka won doctors wa. Mi wa mo boya lo yinbo won ti wa o. Won ka won doctors wa won ni ka won arugbo wa won ni ka won omode wa won ni ka won agbalagba wa anybody to ba ni interest ni won se pe kan wa

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Lele yo 92 FM 94.9 feye lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo apada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora si koroboto suri amala La fi joma se joy egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon olonje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon olonje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba wa dojo kokan di logbon, osu kejo odun 2026, Katuyaya Tuyaya Bade, ni Recreation Club, ni doju kwa damasigba, ni lu Ibadan, ola to ti so di woke, buka, buta, ton teran to jiri pe laluju to bagba mu, amala fest 2026, lati ra tiketi, ema boni Laughter House, sabi kekbe nomba yi 0806-218-5194, pelu a joshopo ile ishe ton kwa ti rega, ati magi, emi ati magi, ala joshopo to domoro.
2: Leo. Ah, ebi un pa ka si nkan si ni la.
3: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
2: Ah, iwa na, mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu.
3: Hmm.
2: Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen.
3: Hmm.
2: Mo fe ko sokutu o.
3: Hmm.
2: Ko gba yagi yagi.
3: Hmm.
2: Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
3: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
4: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Jegbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles.
2: Mm. Se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
3: Iya to yayi to si mo tojo omo ni.
4: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja nitosi re bayi.
5: Ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo n gbo ta ti tu e fe
7: 32 FM 94.9
8: lekun se yin ara le esu kebo pada si ikoni 32 FM 949 Laughter House la wa ni Premier Hill Mokola Ibadan e ma ba wa ka lo eh ticket ti mo ni won ni ka fun yan awon eyan tin ba mi soro mu de tin fun won lesi at least mo ti ri bi eyan bi oku bi 7 sin ninu 7 eyan bi meta ti show interest okunrin na le show interest o bi mo se nwo le nsin o da bi pe Sunday lo ma fe seku o ti Saturday ba ma ku boye yo kan ma seku bi Sunday etete ba mi soro tin ba tin se ton first come first serve ni awon ton ti ba mi soro nsin mo ti da won lohun pada tin ba ti wa de lohun ejo ntori olodun to ba di ni ojo Thursday lago kan ojo Thursday ni ago kan e wa gba tori Saturday ati Sunday ni so eyin Saturday e tete debe laaro eyin Sunday na e tete debe laaro mo gbadura nkokun ni se wa sugbon won ni ka wa je sara lojo won ngba ton bere owo pe ati owo ata lowo wa e se oya iya wa
9: e se olotu ti abari eni to wole si ile ise wa fun ifeto somo bibi Lẹ́yìn ìgbà ta bá ti kọ káàdì fún. A wá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún lóríṣiríṣi. Oríṣiríṣi ìlànà fètò sọmọ bíbí ta ní. Pé alábẹ́rẹ́ wà o, oníkóró wà o, alápá wà o, alápọ̀ ọlọ́dún mẹ́ta wà, alápọ̀ ọlọ́dún márùn-ún wà. Oní tí wọ́n fi sílé ọmọ tá ń sọ pé ṣó wà ń bẹ̀. Ta ń pè ní kọpatí. Òun náà wà ọlọ́dún mẹ́wàá sọ́dún méjìlá. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, a wá ní pé nígbà ta bá ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ti béèrè ìbéèrè dáadáa.
10: Ma soro
9: yi wa so pe ewo lo fe ninu awon nkan ta se tori ohun lo gbadọ mu to ba wu ki sa wa la ma mu fun
10: okay
9: to ba ti mu to wu
10: okay
9: leyin gba ta ba wa se ayewo tan ta ba ri pe ko si idi kan to fini ka ma se ru n to mu fun
10: okay
9: a se fun
10: okay
9: bo ta ba se ayewo to ba je pe o ni nkan kan to le fi fa ipalara fun
8: okay
9: awa ni pe in to mu yen
8: o le pe lara
9: to mu mi o
8: okay
9: a ton wa sayewo mi
8: odi mu ni mu ni
9: eh ka wa to se ifeto somo bibi fun ni le ise wa ni le ise ifeto somo bibi ni Liberty Road gbogbo awa tan sise nbe ni akose mose ba de se fi ye wa niyan pe ka ma se ise awon
8: okay
9: tan ba ti wa mu ton
8: okay e ma soro
9: tan ba ti wa mu to wu won ta ti se ayewo awa mu lo sibi ta ti ma se iru ifeto somo bibi boya labere boya onekoro boya lapa leyin ayewo fini fini lati nu ori re de kan nese
8: iru emi nsin tin ba wa tin ba ni ala
9: se ege efe ege apa mi sile ni
8: abi
9: a ni ge ba ba ba ma yo gan a ni de ati ge apa
8: yin o da e ti e bi se sa
9: ta ba ma se fun
8: e se suru mi kun ni nkan kan se sugbon se ri alapa se so alapa yen ko ye mi apa mi ni mo gbe soke fun yin e mu bi bairo yen ke fi sapere be se fe se
9: ta ba fe se alapa
8: eh apa mi re
9: leyin
8: le ti sayewo fun mi alapa lo fit mi
9: be se ma sapa yin le
8: ni ma se ko bayi okay
9: so ibi bai la ma gbe fun na se fun yin te
8: no to be mo ya o ya
9: bo ka to le se alapa
8: yen e so lo so
9: a fun ka to le se alapa yen fun yin a fun yin labere ti o fi ni dun yin awa rora gbe sibi egbe bayi fun
8: bi egbe
9: ibi egbe bayi
8: awa da bi mesa bi gba ti eyan ba
9: lo ni sa na ni ko da bi koro ko da bi pe yan ayin le kan
8: ta ba ti ko sa na
9: bi di sa na si
8: si ara screen
9: awa fi under screen lo ma wa ki se pe ko wonu ko ni wonu
8: inu veins
9: inu veins inu veins ko inu muscle to ba wonu to ba wonu ati yo ma nle so e ma ma ri rodu yen bi bayi rodu alapa kan olodun meta on la on ni rodu eyo kan olodun marun on ni rodu
8: meji olodun mejo e je ki so pe o fe so olodun medogun
9: eh so olodun mejo on ni fifi sile omo niyan
8: gbogbo apa bayi le to rodu
9: rara o
8: mama mi an se o dabi ere sharing to won ni nti aparo fi nsukun oni oloko wa ti fi nse eririn awo fe keni kokon laya soke mi o de se pe nkan to bi ni yen se mi se pe nkan to da ni ma oni mo soro okunrin fun yin te gbo yi eh se o se se looto ke yan se le ti won pe ni copati ko je pe boya o le da laamu se me pe ne ko se mo se se o se se looto ko da yan laamu ta wa fi di pe a share ta wa di pe inu abi oko se o se se
9: sari oni fifi sile omo
8: be ni
9: olodun mewa sodun meji la yen si eyan ba ti kokko se
8: beni ma
9: tori nka ajoji ninu ile omo ni
8: kabiyesi
9: a kokko se ajoji sara bi kiyan sese loyun se mo oyun yen ma ma worry osi meta akoko isalekun le ma kan die die
8: die
9: then ki mercy se wevi gbogbo alaye yen na la ma so
8: ma ti so fun won
9: ko to di pa se fun won
8: okay
9: ta ba ti wa se tan ani leyin ose mefa ta se o e wa fun
8: ayewo
9: okay leyin ose mefa yo wa fayewo ose mejila
8: awa fayewo
9: ti se 3 months awa fayewo osu mefa awa fayewo then awa je kan lodo odun se wa ri ti eyan ba lo sayewo orisirisi nkan lo ma nsele
8: o se eye mi
9: so ti wa si so te yan ba so ni fifi si o ye ko wa fayewo be na la lapa yen na
8: so te yan ba wa sodo yin to se ewu to ro mo ni wi pe te yan ba sa fun ayewo sise o se se ko palara
9: be ni
8: gbogbo yin te se ko nse pe boya ko ki se nkan ti o da federal government kon fowo si eredi wo ati e se nse no mama e so eredi
9: eredi ta se nse ifeto somo bibi ni pe ko le ba fun wa ni alaafia okan iberu pe tin ba sun moko mi oyun ade ko ni si yen nbe de elomi a ma sa foko a le oko jade
8: jade
9: nigba to ko ba wa jade oko a lo ko HIV a lo ko orisirisi infection
8: wa fun wa
9: a tun wa ko ba ona so ta ba se ifeto somo bibi alaafia o wa fara wa
8: a le ni moju to
9: ojo awon omo to wa nle
8: kabiyesi
9: a je ka le roju tojo awon omo to wa nle ki se pe oko to ko ba de oni danu nje oni se oni mo kebi wa ma po omo ngba ta ba bi omo de inu ile omo wa a ni simi se mo pe inu ile omo on la fin ru oyun enu ona ile omo na la de fin se
8: ibimo
9: lo mo ngba jade
8: kabiyesi
9: iru awon yen ti won ba feto somo bibi iru won lo mo ni jejere enu ona ile omo
8: to ba nbi mo pepepe boya lo do
9: ko
8: bimo yen ni ra ti
9: awon yen ma clone ma clone si cervical cancer
8: kabiyesi
9: so on ni family plan se se pataki fun gbogbo awo obirin
8: bi iru obirin temi kan
9: te ba ti wo menopause le ma ni de
8: okay
9: teyan ba ti wa wo menopause ti o ba ti pe odun meji to ba la sepo o le doyin
11: menopause
9: de ati pe igba
11: o le jari
9: ben ati pe igba teyan ba bere menses lo ma so gba ti o lo e to ba bere menses at age of 15 to ba di bi 40 years menses le ti lo
11: sugbon
9: ti menses ba ma lo awon apere wa to ma nfi lele gbogbo e na la ntoju ni odo
11: mo se sa o benu mu ko e ri ti mo mu enu yin ah iya imo se mami
9: gbogbo
11: e
9: la ma nse
11: e soro kan si mo di mu eyan feto so mo bibima eyan feto so mo bibima ti oko ba fe jade a jade o mo fe bere lowo yin se en to se ifeto so mo bibi ele ton fi si oju ara e fun se ti oko ba ko infection wale ewu wo lo wa nbe la len to je pe o ti se copati won si ba fi si enu ona ile omo e sugbon si oko e ko infection ran ki lo le sele siru obirin be
9: iru eni be to ye ko lo copati yen fun odun mewa fun odun mejila ko ni gbadun e
11: kabiyesi
9: e mewa isale ko a ma dun oju ara ma yun kini kan orisirisi abnormal discharge a ma jade loju ara re iru eni yen ko ti eni gbadun copati so on la je ma so pe oko kan aya kan o ni fifi si le omo wa
11: flow wa fun e se e mo ready ti mo fi bere bere daddy to fe jo sun mi god is my witness mi gbeja yawo yin o mi ri yin ri e ri mi ri and god so kind ibadan ko lewa ka ba se pe boye mi asin si pade abi mo le di apopo abi mo gbeja yawo yin no mo ko fe ki n sa n se yi eto ti mo n se mo fe ko yi awon eyan mi o se pe boya e ko infection ro yawo yin o e ma si mi gba o please o but o likely ko je wi pe you know infection it may be from you it may be from anywhere o le je toilet abi kede ni mo so ma
9: yeah, yeah, so.
11: Unclean toilet le fa boya iyen ni inu se ndun yawo yin woni gba ti omo yen podun mewa ton se birthday woni yawo awon dinu mu gan ni won la won awon moye ta won na inu wa bi mo so at the end of the day sir ko sigba ti mi ni be yin sugbon mami eje ka da to mi eyin ara le mo fe ke pe wole na mo fe ke pe wole lori nta nse yi ni o boya o ti wo kan ti e ti lo ba won se festo si feto o wa fe to ko wa to akose mo se ni won eje ka ti e bere bere kan lowo won emi ti si oju opo sile iya wa e fi kini yen sisi to won yen e fi todo yen sisi oya 09062009 tabi 07055009 daddy ton fejo sun sa e me pe mo so pe te ba ni ori ofe nigba ti mo ba nse mo fe ke ina kan mo fe ba mi gbe mo fe ke soro sa hello e ka san ma
12: e ka san ma
11: yes ma oruko yin ma si bi te tin ba mi soro e se ma iya mhm
12: lati agbegbe gbagbe
11: gbagi ki le ni fun wa
12: e jo ma e ni se ipeto to mo gidi olosun meta mo de se le mi e meta ati gbaye mi de ri me se so tun le losun marun ba
11: e se suru ma olosun meta nbo ti mo na ma yin fi si enu abi apa abeti
12: apa
11: apa won no ma dan e je kin e ma gbo o ya mo mommy won ba won fi sa
9: beeni olosun meta tan ma abere olosun meta tan ma ngun sapa te ba ngba te ba ri nkan osu ki se tarun ki se taisan ki se toyun oju o tun ma de na arun ke je ma to lara eyi ta npe ni anemia o common ke yan ma gba bere ko ma ri nkan osu ki sa bere nikan oni alapa na ma nfa eyan le ma ri nkan osu but te ba wa ri nkan osu to ba npo iyan lo lewu e ma wa ma fun yin ni toju
11: edo na eni o tun fa namani abi mani
9: anemia anemia shortage of blood
11: and then tawon to ba se
9: ti nkan osu ba npoju
11: okay
9: se mo awon lawon ori nkan osu ni mo so fun won pe ki se oni problem
11: all right
9: iyen wa okay
11: won lo wa all right
10: eje ka tun gbo telomi
11: hello
13: hello
11: e ma binu ma ohun yin dabi ohun omo odun meji ni o hello e ka san
13: e jo en e ka san
11: yes ma oruko yin ibo le tin ba mi soro
13: kaza lo soro
11: e se ki le fe bi wa
13: e je en to ba omo lo ti ba ri nkan sugbe nko
11: to wo omo igba o le bi mo mo le dahun yen
13: Ba
11: je
13: pe bi
11: a ma o le ri be.
9: Normal.
11: It's normal.
9: But ye wa so pe ke ma lo se feto so mo bibi o. tọmọ ba mu oyan dede ta ri nkan osu e le lo fun family planning ṣugbọn ti ọmọ ba ti fọ yan le tabi ko mu oyan dede lera lera e lo se feto somo bibi o ko ma je pe ari nkan osu yin oyun ni o tun mu ra o
11: kilo n pa ma le eja ọmọ kunrin ma mi kilo de ya oku ti ni ya o eyanra le e je kin ya gbele na hello
14: hello ma
11: ah daddy wa pe hello sir
14: hello ma
11: e ka sun sir
14: yes ma e ku eto ma oruko temi ni olawale lati olodo
11: lati olodo se fe se feto famo bi ni savaza
14: obere ti pe message to ba kuba npo kini nkan to le se nkan ti mo fe bere ni e
11: e lo si ile iwosan ti joba e lo ri doctor ni ile iwosan joba se ti gbo daddy wa se gbo e nbere on behalf of your wife abi e lo si ile iwosan ni ti joba awon doctor ni ke lo ri fun yen ifeto somo bibi ni ele mo fe keyan ara le ba mi be daddy mo ti lawon mo pe ma bebe mo de so fun pe ma bebe daddy ti o je pe awon no se okun fa ti mo fi gbe alejo wa wa e je kin gbe pe e jo mo fe ke ba mi be won kon dariji iyawo won hello e si wole o e kan sun ma yes ma yes ma oruko yin ma hello ma
15: a
11: odo wala no wala no wala emi na on interest oya
15: yes ma
11: nibo le tin ba mi soro ma
15: e lati france
11: okay ma lati france mo ngbo yin ma
15: bene ma yes lori eto te se charity loruko eye emi na ti se ri bi mo se so yen
11: bene
15: bo se ri na ni
11: mo
15: to se fun yin
11: bene
15: won ma ibi bayi o ma e ma koko lori house doctor lo ma prescribe ko te ma se fun yin
11: won tun se lawo yen na
15: ben
11: won se ni france ko ma se bi ton tin ka di yale emi ro bi nigeria ni kan won tin se ni
15: baye ni mo koko se
11: mo
15: se kanapa yen ten
11: won
15: ko ba mi lara mu
11: okay
15: please on every day mo please won lo complain fun doctor o wa se pe okay kan to ma sele ni pe won ma yo mo wa tun gba appointment mo wa lo yo ba ti mo wa yo mo wa lo awon pills for pills yen na charity ni na 99.99% no ni so even pills mo pada lo mo pada fi bi last month yi
11: eh
15: so, but after that one ti ma foro go mo wa lo se to fi si ara yen doctor ni yen wa so fun pe if e go una lo pe o ti pe yen ma da
11: pa
15: ti mo de lo o de wa okay for 5 years
11: lo
15: ti mo de ri period ni normal
11: okay ejo ma odun marun ni kini yen fi wa lara yin bayi
15: be odun ma no mo ti ati yo yen ti expire mo ti lo mo ti yo bayi 5 years
11: no man se ti yin ni okay
16: omo na ni
11: okay emi ati be se so yi ma mi me pe o tun ma nse ru enu ebo be ni oh god atodo won ni o eyan ara ile eri wo la tun wa sheri share experience nsin won la won na o se won na sheri pe won back nkan ti mommy wa nso won bo stress points won se me pe won na ti sabaye pe ta ba se iru bo se ni won ni ma kokko se eni ma se apapo bayi won to ba je sana meji won fi sana meji igba sana ba to ma ko mu ko ma sa eh won ni ti o ba bayun lara mu sheri pe won na salaye emi o me pa won ebo na tun ma e wo se tere yin ebo ina anyway awon la kuku copy ma awon wo lo le se feto somo bibi apart from married couple awon wo e je ka gba pe 300 level ni mo wa university of ibadan mo de ni boys friend ko ye yin se tin ba dodo yin na te ba se gbogbo ayewo te fe se fun mi omo odun melo lo gbudo wo do yin lo gbudo se at least in the constitution of this country mi de mo boyo ribe na lo 18 years ti ma jo o ti mo nton sele se ti olorogbo ba wo do yin awon pinpin
16: ah no
11: eni se
16: HIV test
11: le le ma se fun se
16: awon test la le se fun awon yen
11: okay
16: won a le sayewe na na le omo tori pe na lo le omo won o si kere
11: ah
16: ti e ki se ru nkan ba yen
11: mo pe ma ni pan kere lodo na
16: to ba no a ba won soro ni
11: to ba ni didon e ni na jade
16: ah omo odun melo la wa se feto somo bibi fun
11: so o feto somo bibi be lati age wo
16: 18 years o 18 years ti o ti le se o ti le gbegbe se fun re
11: okay
16: o ti dagba
8: Okay.
9: So if it was some baby, you are one more 18 years. About them, about sexually active.
8: Okay.
9: Ti wan le maraduro.
8: Awon ton le maraduro.
9: Won ti sabere fun won. Oni won pe ni Sayana Press.
8: Hmm.
9: Oni delay won anytime tan ba de ti ready
8: won. Okay. Won ti se special one fa won
9: yen. Yes. Iru age won. Awon ton ba wa sexually active to je pe won a ma lo seyun sere.
8: Awon ijoba wa
9: yen. Sa
8: won ijoba won se abeyin.
9: Awon ijoba na lo ma se.
8: Awon
9: ijoba na de ni.
8: Hmm.
9: Won fe kan ma kan para won danu
8: e je ka tun gbe po ile a ma kan kan hello
17: hello
8: e
17: ka
8: mo wa pelu yin oruko yin ati te tin ba mi soro ma
17: oruko mi ni abike lati leyele
8: aduke abike le so
17: abike lati leyele
8: anti abike ba mi gbohun soke ki le ni fun wa losun ima
17: je ri eleyin ti e so fun ko to mo bi de
8: hmm
17: o ti se ri
8: ah eyin lo ti se ri hmm
17: ite
8: dala dere o o me so be ni e lapa to ma nti bo apa bi isana ke lo
17: o lo du meta
8: hmm
17: ke le be leji
8: hmm
17: o
8: to
17: ambe ni pe ko disturb medicine
8: okay
17: o to bi
8: o wa je ke ma wu anti ma rerin
9: o mo na ma mu yan sora
8: eh
9: alabere onikoro alapa
8: mama mu won sonra
9: beni
8: o ma te wa to bi kini daddy so
9: mama don ni
17: mo le ni ko ju wa la alo la ni lati
8: e je ko mo pe lo se feto tomo bibi
17: se awon
8: beni
17: won mo
8: hmm o de si wa la pa yin
17: mo ti yo alo bi meta meta ni mo ti yo but because mo wa ri beni pe
8: okay
17: to bi meta ba ki
8: hmm
17: o se ni extra 3 or 6 months
8: hmm
9: ah e won se rekere
8: won ni ka ma se rekere o anti se e wa fe se mo rara bayi
17: rara o be se mo ise pe mo se rekere emi wa ni ti mo gbe like this to ba to ma ti se
8: hmm
17: lodo wa ma se ni free
8: hmm
17: o te ba se yo o ma fowo yo
8: of course hmm
17: so iko do have ni pe mo gbe like 6 months or 3 months mo bi gbe nba yen para nkan mo lo 3 months
8: hmm
9: 3 years
8: hmm ko buru ma
9: a reti yin o
8: lati wa se kini
9: e ma lati wa se ni
8: se nini ah o ku iseju bi meta eyan rale e kan ba mi en to fe pe wole ni nsin mo fe ke je ka jo be daddy yen se ri pe mama ti se alaye nkan to likely ko sele si eleyi ti iyawo won se emi o se pe nkan ti iyawo won se da o mo de man so fun eyin gender mi igbese ki igbese te ba fe gbe e gba yonda lowo oko yin awon si loko wa a lokunrin mi eyin wo ta nonsense eyin tun wo te ni e je ka toro aye ko se pe o lo today is Friday o lo party na ro Saturday ah daddy e ma binu in fact at last week bo se ekin so fun yin amun lo party lo la tin ba je ru okunrin be oni jade e bowo fun won e je kon ni feelings pe awon si ni oko a party ton ti invite lati bi osu kan to gbe so foko to wa di ola to nlo to se wan take permission o wrong awon mo wa ta bi ninu gan ton ba seru e fun wa inu wa o ni dun e je ka pon won le ejo e gbagbe nkan ton ti se fun yin bo se ma lo niyan gbogbo bi ton tin kadi ya le e wa tin yen sin lati France emi o tun mo pe won tun salapa lohun won lawon je so definitely iru n ta n se bi won se lohun e ma kan take awon ko yin for granted even ko je pe won lo ni ile to n gbe even ko je pe won lo n sanwo owo ole o fi n toro arubarika ati isaac fa awon to jade lara eni o if you don't know yeah won toro arubarika fo mu e beni de se ri ola oni ri be o ejo eje ka bowo foko e ba mi pe wole eje ka jo be daddy won ni awon mo pe ma bebe mu ni daddy nkan ti mo gbe lowo niyan eh won ni what goes has joined together let's kill at se put as under mi gbudo da won ru ejo let no man put as under ejo ntori olorun ejo daddy e ma binu keni kan ba mi pe wole ke eje ka jo pe daddy eh o ti to olowo ti won fe se oya ah Hello,
18: ma.
8: Ekason.
18: Ekason, ma.
8: Yes, ma.
18: Mo ti fun won so lo so lati apata.
8: Yes, ma.
18: ẹgbọ́n èmi náà tàì nǹkan tí ìyàwó wọn ṣe àmọ́ ṣàkọ́jọ nítorí ọlọ́run
11: kọ́ má bínú ó
18: rọrùn gbọ̀ngàn lóòótọ́
11: àti
18: pé ọ̀rọ̀ tí ìkàtọ̀ fún orí bèbú sáré sọ̀rọ̀ kan nípa
11: ẹ̀ má sọ nǹkan kan nípa ẹ̀ mọ́mà ẹ bá mi bẹ̀bẹ̀ ni mo sọ ẹ̀yin ara lé màmá ẹ̀ ní àwọn ní ó yọ ìjókòó dá iwálẹ̀ ìjókòó tẹ́ dàbí ẹ àwọn ni ó kú 5 minutes.
19: Kí la ti máa ṣayé ìṣó kò yé mi.
11: Ó yà jẹ́ ká tún gbọ́ ilé wọ́n ní kí n gbà pè sí ẹ ṣe mà. Hello.
20: Ẹ̀lú ẹ̀kú ètò.
11: Ẹ ṣe dádì wa.
20: Olówó ìkó kẹrù mi láti fara yá.
11: Dádì ẹ ṣe sà, God bless you sà.
20: Ẹni tíyẹn bá ti mọ ìwà rẹ̀ pé kó mọ ẹbí rẹ̀ lẹ́bi yóò bá mọ́ kó rí báyẹn.
11: Bẹ́ẹ̀ni.
20: Èmi pẹ́ nílé orí ìkúnlẹ̀.
11: Bẹ́ẹ̀ni.
20: Ẹ̀yin náà jọ ẹ mọ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n yìí ó ń pọ̀ jù fún wọn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sí sọ fún nísìnyí àwa lo lórí ẹ̀yọ pé ìyẹn tó tàǹgà gbogbogbò ọkọ̀ lo lórí aya.
11: Wọ́n bẹ̀rẹ̀ dádì àti bá mọ ẹ̀yin bíbélì gan sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ni.
20: Ẹ wà á mọ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀.
11: Yes sir.
20: Ẹjọ́ wọn náà wọ́n mọ tẹríba fún wa. Òní ìbẹ́lẹ̀ tó ti bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn àwọn bẹ bàbá tí wọ́n jọ fún
11: ọ́. Ìṣe dádì ṣe ń gbọ́ ẹjọ́.
20: Bẹ́ẹ̀
11: ni
20: bẹ́ẹ̀ mọ̀
11: kò ní ṣe mọ́.
20: Olówó ìkó kẹrù láti pará yá pọ̀ tó.
11: Ẹ ṣe sà dádì wọ́n ti ń bẹ̀ yín o. Hello.
21: Ẹ
11: káàsán.
21: Ẹ kú ètò mà.
11: Yes.
21: Ẹjọ́ mà kí dádì wa kán má bínú sí wa.
11: Yes ma.
21: Ọjọ́ torí ọlọ́run kán má bínú. A lè ṣe ká mọ́ ṣe mistake.
11: A ti ẹ̀ ń yọ̀ sí
21: wọn lọ́rùn ni.
11: Ẹ ṣe.
21: Ẹjọ́ mà mo fẹ́ béèrè méjì kan lọ́wọ́ ọmọ mi yẹn.
11: Wọ́n ní dáhùn torí kẹ́ ẹ bá mi bẹ̀bẹ̀ ni mo sọ ẹ béèrè ma. Ẹbìrì.
21: Ẹjọba ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé kí ló dé tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn general hospital tá a máa ń lọ fún àyẹ̀wò yẹn wọn kì í ṣe àyẹ̀wò fún wa wọn á kàn dá wa lẹ́kọ̀ọ́ wọn á dẹ̀ fún wa ní nǹkan tí abẹ́rẹ́ tán bá fẹ́ fún wa tàbí oògùn ni. Torí èmi ti ṣe rí tó pé mo dẹ̀ nídìí le mo tún ti ṣèkan mo gba lábẹ́rẹ́ rí mo dẹ̀ ti gba alápárí alápá tí mo gbà mo rù tí mo gbẹ gidi ni
11: dọ́pẹ́
21: fúnra dádì wa gan ló mú mi lọ tí wọ́n lọ bá mi yọ. Ìgbà tí mo gba lábẹ́rẹ́ yẹn náà ṣe ni bleeding yẹn pọ̀ jù ìgbà tá a dẹ̀ lọ wọn rí kankan ṣe sí wọ́n sọ pé ó máa stop náà ni so ni mo fẹ́ béèrè.
11: Ẹ ṣe.
21: Ẹnu ọ̀rẹ́ mi.
11: Ẹ bá sọ̀rọ̀ rẹ yín mà kó má dàbí ipá ń sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Hello. Fọláṣadé alágbàdo ó yá ẹ mà tí ì ra tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà.
22: Ẹ rà ó ṣùgbọ́n mo ti ní mọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ọba tó lọ sí Oko
11: House. Ẹ má bínú a ti kú òǹbẹ mo wá sọ̀nà ẹ má bínú mà. Ok. Bí mélòó lẹ fẹ́ rà ṣé bí mẹ́wàá. Ẹ ṣe mà nta ẹni kẹsọ fún mi náà nìyẹn. Ẹ ṣe o màmá retí yín ọ̀rẹ́ mi ní àfọláṣadé alágbàdo látoríta mẹ́rin ó yá mọ́mí wa ẹni ìgbà tí ẹ̀ ń bọ̀ àǹtí sẹ́yìn náà ní ntẹ fẹ́ fi sí kẹwàá dúró tì wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ ok ẹni ẹ fẹ́ invite àwọn ará ilé síbi kan owó yìí ti bẹ̀rẹ̀
23: báyìí lálẹ́ ìgbà yẹn fún ìṣẹ́jú mọ́wàá. Ẹ ṣe olóòtú o.
11: Ẹ ṣe.
23: Àwa náà ni o bá ṣe máa ń wá lọ́dọọdún nìyẹn. A tún ti gbé iṣẹ́ míì kalẹ̀ fún yín báyìí o tá a fẹ́ kẹ wá jìfà rẹ̀ nílé iṣẹ́ ìfètò sọmọ bíbí ní Liberty Road bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń wá òun náà la tún ṣe pè yín o a ṣe àyẹ̀wò ẹnu ọ̀nà ilé ọmọ fún kòkòrò jẹjẹrẹ a ṣe family planning ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe tàbádẹ̀ ráwọn tó fẹ́ yọ HIV test gbogbo ẹ̀ lówó pọ́ọ́kú.
11: Àwọn ọkùnrin ń kọ́ ṣé ẹ̀tẹ̀ ní tẹ̀sì kankan fáwọn ọkùnrin.
23: Test wà fọkùnrin PSA náà wà fọkùnrin.
11: Kí ló ń pè ní PSA.
23: Àyẹ̀wò téèyàn fi máa mọ̀ bóyá wọ́n ní cancer ti
11: tibítibí. All right.
23: Ìyẹn náà wà tọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà tẹ bá ti ń bọ̀ 1,000,000 péré ni.
11: Ni àwọn náà mẹ́pẹ́ kò ṣe ọ̀fẹ́ ò yá.
23: Tó bá jẹ́ pa fẹ́ ṣe ní clinic ní normal clinic wa 10,005 ti o de
11: ṣugbọn tori pe outreach te fẹ
23: ṣe tori pe outreach ni waju clinic wa inreach program ni waju clinic wa kan megberun meta meta dani
11: o da ibere mi re ma awon ton se ton fi be ro wa boya won ni won fe wa fun check up nkan ton se yen odo yin ko na ti se o bo boya won se ni bomi won wa fe wa fun check up nigba ton ma wa fun check up yen te sayewo yen ti e ba wa ri pe kudie sibe se ma ba won correct
23: a tun se a ba won yewo a sayewo fun won a de mo ton ni tin ba wa nbe to je pe ko boju mu
11: a ba won se mi oda e kokko ba mi ma se apejuwe fun awon eyan ibi ti clinic yin wa ni Liberty Road then ojo melo le fe fi se
23: a fe fojo meta se ibi ti clinic wa ni Liberty Road ko ti e ni isi rara tori a ti ni new clinic like gbogbo e ti tut a te ba de be nse yin no gba
11: mi ma afi kan do ejuwe fun mi
23: te ba ti de te ma ti wo ibi ki bi te ba ti nbo eyan se so pe Liberty Stadium Road ke wa ni waju ile ise ifeto somo bibi
11: gbogbo eyan lo ma ta ni moto
23: ko se nti o mo bayi o gbogbo awon eyan lo ti mo ile ise wa bayi tori pe won a ri iyata draw omo ton fo omo loyun ton fo omo loyan won a ri lorisirisi building wa ni isin o ti yato
11: okay
23: ko se nti o de be ti o ni mo pe ile ise ifeto somo bibi
11: e ma pa ti baba sita fun won ati aga abi ton ba de won wa lori iduro
23: won se wa lori iduro a
11: se
23: mo a se se mo se mama
11: okay
23: a pa ti baba
11: be se pe mama ye se ti ma pe yin ni omo so lo
23: o ti lo ko ti problem a ma pa ti baba ati baba yen gan yo ti to fun yin ni pe e fi mo pe ibi ta ti fe se program niye ati baba wa wa nbe aga na wa nbe e ma wole joko sibe ka de ma se nkan ta ma ma se fun yin ninu ile
11: se e pe awa na
23: te ba ra ye le wa
11: e ojo wo e ni ojo meta
23: mo ojo meta lato la lo Wednesday Thursday Friday
11: ago melo gan si ago melo
23: lati ago mesan aro titi di ago merin
11: lojojumo fojo meta esaye lati aro kutukutu ago mesan titi di ago merin ejo ma e fi ara bale awon ero ibare ni soro because be se something oba birin awon ti wa lojo oke adonbo la won o ya si fonu temi de wa ni silence aye da bi pe mo n safoju di mi fe gbe be se so yi e ba mi fi ara bale pe ero obare ni soro yin fun won o
23: e se ero obare ni soro temi ni 080-2591-82-05 10 kg mi 081-56-111-492
11: e mo be se ma pe e je ke mi fi temi sapere ma se ri be se pe yen o yi awon kan le ma ya awon kan temi ba fe pe robare ni soro temi bi mo se ma so re 081-66-75-66-85 se ri pe o yara lati ko e tun wa fi ara bale pe ero obare ni soro yin be
23: o da 080-25-91-82-05
11: e pe le kan si
23: temi ni yen je n pe teni keji mi 081-56-11-1-492
11: okay
23: 56-111-492
11: okay ma se are n to tun pe wole ta ma da lo ṣugbọn mo fe bere bere lowo yin ma imoran owo le ni fun soko ti yawo tori pe awon kan ti wa sodo yin okay e je kin gbele ke o da won lo hello
0: e ka san sa
11: yes sir
0: oruko mi ni Elijah ni fe lati mo ni
11: ah bo re Elijah lati mo ni ya ki le ni fun wa losan yin
0: ewo eba under the african to come up
11: da won awon na obi won gbudo binu mo
0: e se ti mo to wa fe so ni pe ti ticket amala yin akaja ka wan ni ke si mo fe to ko wa on my task meji fa wa fe si mo ni akaja ka
11: e ina wa fe ra meji
0: ma fe ra meji
11: era meji e yo kan to ku kin ba yin fun akanda kan
0: mi na le akanda yen to mi lo wa
11: se eyin gogo ni abi e jo ngbele
0: emi gangan ni
11: oh sorry mi o de mo be se man ba wa da se toto ah ipe ni jack
0: ati 90 mo di busy bad
11: oh
0: tell you,
11: sorry about that mi mo honestly speaking oh
1: ejo sa ipenija wo le ni sa nbo le si ni penija
2: oju ni maniya na ni
1: oh se ma reyin wa ba yin gba ni
2: ta ma fi wa se mo ti pe ma pe na mo ti pe number ni ma ni ke ni yan ko parking pelu fun yin so ami eni ami je ta ba pase yin
1: okay so ma fun yin ni eyo kan to ku gege bi akonda so e wa tun fe ra meji
2: den
1: e si sa so ma wa ra nbi ni abon ma send account si ma send account ma send lasanwo
2: send account ni ma sanwo
1: iya e pele sa e ma binu gbogbo awon ireti mo ti ba yin se
2: o mo ni fe yin pupo
1: oh I'm blushing no
2: ti mi ba wole ma ndun
1: mi oh emi na de wa ni fe yin o ma se o ma olohun ni pa na fe ah e se gan ah mi o mo rara e ma binu
2: mi go be so but o go make him get doctor
1: oh e ma o ri sa eh I will give you o gbe re ni ti pe niyan e pele sa e se te ba tin ba se ton e kon ni kon test mi e ma pe mi e test mi mi a pe yin chesibo e ma se yo e ma se wa la anytime te ba ti fe ba mi soro e kon test mi kini kon lati mo niya mo ma ma se yen si mama pe yin iya e se sa god bless you e se o e se I really appreciate you eh je nsi mo ti gbo mama e ba mi ba awon ara ile soro awon kon loran si obirin ton ki gboro soko won lenu tori iya ni yin e ba mi ba won soro mo me pa won kon ati wa yo se lodo yi ti oko won oni mo si to je pe won a paro fun yin e le mo na ah mo fe se feti somo bibi se daddy ah koda awon na fun mi lowo ko ti mo fi debi awon mi le paro awon mi le so to so pe daddy wo e wo se ntesi e de le le won pe e ni se to oja ti ne fe ta e kon ba mi so fun won ti eyan ba fe se ifeto somo bibi ewu to ro mo ti eyan ba gba iyonda lodo oko e is not a good thing e ba mi cancel won
23: e se mo normally no ni te on ba fe wa si clinic wa atoko ati awo lo ma nwa
1: aha bo se ye ko ri niyan
23: bo se ma ri niyan but ba ba wa fe se ko ni ka ma so fa won daddy
1: aha
23: ka jo mo npe na ni
1: yes
23: se bi lati fun won tori alaafia ara wa ni ka de le ba moju ta won omo wa
1: aha
23: ka le ba fun won ni nkan to ye ka fun won elomi abi mo dale ko ni le toju omo ko ni le ran omo ni school gbogbo yen ta oko wa ba mo si inu won ma inu awon okunrin gan ma ndu okunrin gan mi amuyawo e wa pe ka bo n se fun nile ise ti wa ba se nse niyan sugbon ye ka ma gboro sa awon oko wa lenu bibile bibile na se so fun wa pe oko lo lori aya e je ka bowo fun won olorun wa pelu wa ani damu
1: o eni iseju meji pere ki owo yin tesan fi jona oya e sapejuwe office yin ke de farabale pe ero ba re ni soro yin ke wa so ojo te fe se ati ago ta won yin o mo wa
23: ile ise wa lo wa ni Liberty Stadium Road
1: e le daruko e nseyin
23: Plan Parenthood Federation of Nigeria ile ise feto somo bibi PPFN o wa ni Liberty Stadium Road te ba ti de Liberty
1: Stadium junction oki adu
23: abi te ba de junction oki
1: abi to ba nbo latapata ti challenge
23: ta ba nbo latapata ti challenge won o ri canopy wa won o de ri ile ise wa pe o ti di tuntun new clinic ni bayi
1: ta ba wa won awe fun wa o ye ma soro yin lo
23: so ta ba ti wa e ri wa nita ni waju clinic yi wa ti canopy wa wa nbe ta de ti gbaga le fun yin latago mesan si ago merin ojo wednesday ola thursday ati friday ki wa ni saturday and sunday
1: okay
23: so ka ide ma bo pelu 3000 yin olorun o ran yin lowo alaafia ara yin o ni di fiafia o
1: mi ero ba re ni soro yin
23: 080 25 91 82 05
1: le ko pe tin le meji to pe tani keji
23: 080 25 91 82 05
1: tani keji
23: 081 56 111 492
1: le ko si
23: 081 56 333 492
1: so eyan ra ile
3: ki o na ba eni obi oge se eyin ololufe mi lati ori ki lati se mo promise yin emi no ayoju sibe lati wa wo bi won se nse omo yan re yin ololufe yin oluwaye mi si ticket amaleda pun e ba nra o e wa ran ti mo nta o 08166756685 daddy wa tj lati uk kan fi ticket mejo ranse si awon eyan emi mu merin mo fun bi npe meji mo si fun aduke na ni meji e se gan o amo lore. God bless you. Bye.
4: Alai, so mo meme. Emi mo meme. So wa mo meme. Emi mo meme. Ah! Oh mo meme. FM 94.9. I'm feni gba gbogbo agbaye. Awa gangan ni meme meme meme.
5: Get ready for radio like you never thought was possible on the Pioneer Joy Station, 32 FM, 94.9. After the tactics comes the play.
6: It's Carter, what are you going to do?
5: After the play comes the goal.
6: Could be the match winner from Lionel Messi. Ronaldo! Aguero, they'll do it. It's a terrific goal.
5: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9. The best players in the world and their best plays.
24: My kick again. Messi through four.
25: Brilliant!
24: Threads it in. Ah!
5: It's sports on 32 FM 94.9.

0: alagbada ti diran tan orisa ti motion alawo ti mawo onipomo na ti pomo e ninu udije ti commonwealth sugbon bi ti awa bade lati orede nigeria nbe lati mo niro leyi lori ikanda jani poshonu 32 fm 94.9 mo ki gba kuro le kabo sori radio alayoye le to munu ara ludun awa ni laughter house oke ti premier mokola ni lu badan ba se lo ta se bo ni duruje olympic mo pe fun arada awon bi to lede nigeria ta du se yori ase yori ati awon to se wa logo ninu udije ohun bi udije marun ototo ona lorede nigeria lati ta kangbon ninu udije iri pipe to je ti awon akanda awa nbe ninu ni pipe to je ti awon barapa awa nbe ere ri odan be awa nbe bakan na ni ere to je ti awon akanda awa nbe o te mo ijide udije ti judo mo ele ma won to se nigeria logo ninu awon to lo ko panu diji ohun ninu tirin gbigbe to je ti awon akanda lati ko niro leyin o te je pa ti ma npa kelu leyu eyo nigba ti won gba ameye ohun leyo kokan ni ipele ti awon obirin ti an gberin oni kilogram mokele ni 60 unwagu esther ogba ameye wura forede nigeria lodu awon obirin bakan na oni kilogram to je mokele ni 60 onyema esther ona gba ameye siba yo kan fun nigeria ni pele ti awon okunrin ni pele awon to ngbe iwon to tobi meji o din ni adorin niye roland ezuruke o na gba ameye ti fadaka forede wa nigeria lodo awon obirin ni pele ti bakan le ni 60 bakan na o na ni owo labi oluwa femi mayo o na ti gba ameye wura fun orede nigeria lara be na ni pele oni ti kilogram mokan le ni 60 to je ti awon ti pa awon be loke awon ti heavyweight bo so rita ferdinand o na o gba ameye kan obirin o gba fadaka kan fun orede Nigeria pari pari e lodo awon ni ipele ti awon okunrin ti won ti won to kilogram meji o le ni 70 real one idris o na gba wura fun Nigeria o wa tumo si pe ni ipele ti awon akanda to ngberin orede wa Nigeria ani ameye wura meta ani fadaka meta o tumo si pe awon akanda won se daada fun wa pelu ameye wura mefa ti an gba sugba ko si baba kankan ninu ameye ti won e je ka bo soja awon to ngberin bakan na to da pe awon gberin gberin na ni e ko ameye to poju fun orede Nigeria gbogbo ameye ta awon gberin gberin si ko bayi onje bi mewa niye lodo awon to je ti abarapa nipele ti irin gbigbe ohun lodo awon obirin oni kilogram meji o dun ni adota ruth young o ngba meye ti fadaka kan forede nigeria ni ta awon okunrin oni kilogram mokele ni 80 edi jong umofia o na gba meye wura fun nigeria nipele ti awon obirin to je oni kilogram meta o le ni 60 oname didi o na gba meye wura forede nigeria pari pari e ni ipele ti awon abarapa ohun ni ta awon obirin kilogram meji o dun ni 60 lawa rofiat o na se nigeria logo pelu ameye wura to gba nbe o tumo si pe ni ipele ti won fadaka kan ni benbe kikida wura o na ni awon gbenigberin to je abarapa ni a gba fun awon tumu lodo awon eto obeje lesewo tan be lori odo ati awon ti an dara mi lori papa gangan e je so waju kin parade a ko lekun rere o da ka mo kan ban ko bo tori pe atupale ta se leni olodun je ka yi o gba ni tori pe ni ruru royin lo nje jade jake jade agba nlaye a se debi karakata na amo iwon ti won mu lori eleyi ni ti awon to nbe lori odo gangan ka mu lati bi idije soko to ja ti awon obirin jessica oji mo fi opo mo kun oruko re o na ju forede nigeria o si gba ameye ati baba ninu dije eleyi to pari tan fun orede wa nigeria lodo awon okunrin te je tu obeje elogorun meter ajayi kan sola o na gba baba forede wa nigeria lodo awon obirin oni ifo gbanagandan temi tope adesina o ngba ameye ti baba forede nigeria bakana ninu dije soko to je tawon okunrin ogbologbo chukwu ebuka ni kunche o na gba ameye wura kan fun orede nigeria ninu dije o lori edo lori orodan eri ologorun meter asafogi adebe lowo oro line ibe ni tobi express amusan lo ti gba ameye ti baba forede nigeria bakana nathaniel ezekiel ninu ere asafogi ologorun oni ni wo meter o na gba ameye ti wura forede nigeria dadu awon okunrin onigba meter udo di chidi chukweze chusurike ona gba ameye ti fadaka fun orede nigeria samuel ogazi ni ipele ti awon okunrin onirinwo meter ona gba ameye ti wura forede wa nigeria enla onejewevo ona gba ameye ti baba fun orede nigeria ni ipele ti awon obirin onirinwo meter ruth ozoro gbologbo etu obeje ti je pe elere asafogi oni fun orede nigeria ona tu gba ameye ti fadaka fun wa ninu ifo ologbon gandan ninu dije ti asagbagi ti awon okunrin oni 80 meter nigba merin to iko to orede nigeria baba larimuni ati beyen bakan na lodo awon okunrin to je ti to jeti aladapo atokunrin atobirin iyan mixed relay dogorun me oniruwo meter nigba merin ototo orede Nigeria fadaka baba lagba nipa ti be ona to ladapo gbogbo e ka sase lokan eh ka ma ko so lai so nipa ti awon to ndije na to jeti akanda obi wa kan goodness un wa chuku ona gba meye wura fun awon ti o to jeje o gba meye wura ninu dije ti won iyan ni pele ti awon obirin fun awon ti akanda ni ya ti be ona to jeti ori odan ni ti judo obirin kan na lori wa gbe oke nbe yen ekuta enku o gba meye ti baba apapo ameye Nigeria wa je merin o le ni ogun bayo wura mewa fadaka meje baba meje lapapo ati lati bo wa o ku igbese ta tun gbe ni igbaradi fa won dije mi to tun bo lona to rede Nigeria ti ma kopa e ja lo sinu dije ti wafcon eleyi to n lo lowo to lana orede Morocco awon teso waju nigba ti won gba omi ododo pelu egbe akegbe bawolu ti Senegal bo se je pe awuyewuye o je jade lori ifese won se nle yi to po dada lori bo je pe wo bi gba si aso le nwaye atawon kan mi atawon kan mi to je yo ninu idije ohun ni ti Senegal bi padanu to padanu abi omi to ta lo je ki ohun di en to borele bayi o si wa ku kan ya to je pe kari ile ni ohun ni sori akoko won ti pari abala ti be o tumo si pe Algeria to n bori Kenya atun ati Morocco won ti tesi waju si pele to kan bayi isori ohun yo mo tesi waju ni ti elekeji loni nigba ti Burkina Faso ati South Africa to na ba kira won bakan na Ivory Coast ano gba ti won na loni koju orede Tanzania en te ba mu bo nbe a mo se lalaye fun wa ninu ohun ti n bele na orede ti Zambia won ti mari wo soke o be na ti ko we sowo si ajo to n dari bola fese gba nile adulawo ati lagba nlaye lori agbabo won eleyi ti orilede China egbe bawolu Beijing ti won ko ti won ofi sile fun won lati wa gba bawolu fun won ninu dije to n lo lowo yo won si ti ni ko ye ko ma ri be n ta jo so ni pe na gba bawolu merin o din ni ogbon ti awon kesi bi pe ye ki oba gba bawolu yi ko wa ni be sugbon pelu igbese ti Beijing ti an gbe awon ode waju FIFA awon ode be rojo lati mo to kan ni loni na ni be wa go mewa le belenja ni orilede wa Nigeria ninu bola lafo gba iyan latori ajo volleyball ni akede oluko ni Ryan Masajedi latori ede ti Japan gege bi oluko ni tutun ti o mo ko rede Nigeria sodi ninu je ti bola lafo gba lori ajo iyan volleyball ti odun ta wa nu re ti o mo waye Nairobi lori ede Kenya oropo ta ba so me sugbon siko yi o to kankan pari royin ki to bo sikara kata oni pe won ti kede pe papa sere ti Moshood Abiola to nbe ni ilu Abuja lati ale ana di igba tani ko le so nkan ko gboro tu waye nbe mo pelu ase eleyi to waye ade be amoro so to po sugbon ka so pa karakata na ka ku gba bi lo si ojo oja ba se n ba yin soro e-commerce ti won ti kede Sasha Louis agbabolu obirin to tun je aburo ori Collins gege bi agbabolu tutun eleyi ti won ta wa igba adem ninu ko ti Manchester City okanu ba tun se so yin na ka ma tara wa o ti doju epo gbogbo ti ko jo Arsenal ni sa to nbo e lo mura gidigidi ni o ki bayi loku ki ko Newcastle ki yonda ki agbabolu won laarin gugun ati pe ti mo so nipa e laarin gugun Gumaes pe ko lo se ayewo lera re to ba yanju yun a je pe o ti di agbabolu iko agbabolu Arsenal ti o na ni aninu ba ti o soro nu iko ti Manchester United awon na danu ro bayi lori boya ka won gbe agbabolu la pa alafia lowo eyin ni abi kan fe nikan kun laarin gbogbon ko je pe won ra agbabolu meta laarin gbogbon ni sai nikan ta ti wa nbe PSG won ti gbegbese le Liverpool lorun awon na osu osu ka bayi agbabolu won bari bakola ele ti won fe gbe na so pe te ba ti ni 160 million euro e po oke raja won no bready won no rara ni yoro bakola lodo ta won iko fanabache na ti kan si Marcus Rashford pe won fe dollar re won si le ra nla won setan ati san kuku si owo tele wura iyan to ba setan ati darapo mo won lo to won ni Rashford o se se ko gbon mu sugbon won tin soro nipa Rafael Leao ati Ismail Assar gege gbe balo ta fo jiro re bayi iko ti Ronaldo Rizebi to je lu koni Tottenham ko ti simi lori agbe agbabolu o tun ti na si Chelsea boya won o tun gba be lori oro ti Jackson agbabolu lo waju won e je ki n debe n de ki n dake na agbodo kan solo na ni pe to Man City ona ti destroy bonu ti Chelsea gbele Pedro Neto na soro nipa re won la won setan ti san 81 million euro lati bi agbabolu konu ko Chelsea le ko se abi bolala mi loruko mi sporting club akin yin loruko gbogbo ko gele apapo
1: Ridu Anade ko le clever king ka won
2: akin komi dola ponon kin ka bo so eto ije
3: ajigalo adoya na kin ka bo so eto ije

0: Baba ogbon adoko akujo beji jo meta kan
1: yes
0: ka mo lati bi bai ise lori ofe ati wo ballu Morocco lana abi se lediwo
1: ati Senegal
0: yes
1: ben
0: te ba gbo wa lati bi te wa lana mo so pe ki awon people kan mura fogun yato so pe Morocco mo bo gba gbogbo en to ba wo mo pe ballu nbe lese Morocco
1: ko si ro me
0: sugbon ta ba wa wo awon nkan to nsele lori papa gbogbo awon ipe ta ni lana ko le se to so pe Morocco abi Senegal Senegal foul but everybody what a coincidence coincidence fun obirin Morocco coincidence awon okunrin Morocco koju orilede kan na ta ba si asilu nisin iya ni Senegal nje lawo Morocco la gbagbo tin pade ngbesi aye won e wa gbe si tawon okunrin kini farape won balu tin tenu bodo lo ki iko Senegal kan to mi awon ni asikagba idije fe yagbaye apare tori di kan bi omi ko to di pe penalty ajoji waye ti iyen to lo sigba iyen oni paneka ki Senegal Diaz kan lo to ke Senegal ti won but penalty and now lodo temi o mi o mo te lo mi o le so pe ball yen o ba lowo to ba ti le ba e lowo eni e ja wa gbogbo esira won ball to ba won lowo yen ati tackle to gbe striker ni abeg ni kilo lohun je chabet yen to gbe lady yen subu tackle to gbe subu yen handball yen ati penalty to gba ati tan replay e ru po mora won
1: seri agoko na bu wa la roye wi pe ogoro to ba je boya orilede gba lejo lo je gbo boya won fe leyan be koju boya abuse country le be koju gba mi o je pe igbe ma wa fun won ladara wi pe ta ba ti eja ko ye ko je bi sugbon ti mo mo dada ni pe Morocco ti bo ta na ninu so ni e ko won o fi be ni isu kankan be lo to la wo factor wi pe boya ese se won ran se bi se orin meja ni ka ma bo lori bodu ti omo lede Senegal eledo kle se to kan mo wo seri ko awon kankan wa to je pe awa la le fopo lo tabi finu ru wi pe ko mama tabi o mama ko se nkan to je pe yan mama tabi eyan mama nkan ta ba so pe ke yan ma se ni o ke o fe gbori jade o fe lo ri yo ballo ke o fe kan bo o kan bo mara re lowo adare yo lo ri wo VAR o pe boya ko ri be sugbon se ri penalty meji yen penalty nkan to ko sele pelu penalty yen gangan o ni nkan je mi o mo because awon meji lo wa laarin won o fe pa won je o ti wa ninu box o ti pa yo kan je bo yen ti jade o fe yo se jade ni eni keji to nbo yen onibe yen ko si bi ese o se ni kan ra won a le fi ti premiership we to ke premiership ni opo ah
0: we won ni igba ti Senegal atokunrin atobirin sele Senegal atokunrin ati Morocco to sele
1: ni nation
0: won ni won lo English kan ni soft foul e jade ojo kan pada de 32 FM 94.9 kan de ni position ne ku kale
2: me and you ege one on one
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n bo 32 FM
5: 32 FM 94.9

0: Egbese Radio mi 32 FM ti wa oke.
1: Ege. Ege. Ege.
2: Eka bo lati ojo ja 32 FM 94.9 kon ere ni posonu. Ege na le ngbo gege bi o ti se tu pa le yen. Amoro bo le kan lori isele to waye laarin Morocco ati Senegal.
3: So but ibi ti o jo di penalty yen ti won ti mark do di pe boya awon meji ni o mark ni be emi royo pe pelu nkan to sele yen ko nse nkan to je pe o ye ki adari ayo wi pe boya kini yen penalty pa pa ju lo ni irufe iru asiko yen because ta ba wo bo yen nibe yen bo yen won ti close mara won bo yen ti wa ni 50-50 to ti wa ni daya daya ko to di bo yen di koja o ti koja dada lara adibe lati won ko mark yen bo eni to nbo yen lo fe gbianju lati yo bo to bi di pe boya ese won kara won lo to lati ma ngun awon nkan kan ma so pe accidental foul to ba je pe bo yen won kan be gba to ti wa close mayan to ba yan lowo irufe iru awon eyin to wa ni pele accidental foul niyan bo ko nse irufe iru nkan be yen ohun lo fa to bi je pe adari ayo fi gba wi pe lo to eleyi o foul ni adawon yen de oro te ru bere pe eyin si to bi je gba ngba penalty gba lale meji loju temi wo ayo yen daada ti won to tun wo ni pe ayo ako ko yen adari ayo yen ti jade ku lori ila siwaju ko
2: do ni gbo
3: eh aso le jade o ti jade daada te ba lo ni
2: encroachment
3: eh yo olofa to mi so pe etun gba pada e ri pe bo yen di lo si gona kan to wa tu pe gbo yen to
2: olofa yen ki lo yen pe se coincidence ni abori lo so pe yo mo ri be
3: igbe o kan coincidental issue le mi le pe ko se igbe boya le so igbe boya won mo ju mo ra won
2: e pe fun wa e fe daddy mo fe bere kankan
4: yes sir
2: se ori lo kokko de koko ni abi koko lo kokko de ori because football mo awon ere da ko wa je pe to je pe mo mo se ti mo le participate ninu dada mo le we mo se le gba ball bo ju su mi bayi ko se mi nbe yen ma agbara ogbe mo but sport lo fe participate in to ma wa in the here to we I wa sideways
4: well oto to wa nbe ni wi pe o nira ninu ball la fi se gba bi ninu ere idaraya ki ere idaraya kankan lati so wi pe o fe fun soke ko we de ma tele lo oke abi ko so po fe kan
2: se awon ni toroju temi pa wa tin je pa ati gari se owo ni ban yen kokko kan ni abori
4: emi believe we pe owo kan lowo ko to kan lowo
2: fine
4: mo ka ri ko so ra mo pe ara owo ko to di po kan lowo
2: ko so ra mo yen foul ni yen
4: because in o to mo mo to wa be ni wi pe ofin lo fin je in to ba ti ni se pelu ofin ninu ball of se gba abi leni wi e ko si nkan kan te fe so lori e ko ba ti je wi pe ofin to ti je pe ball ba ti bai lowo ninu 18 ko si nkan to fe se si ai mo ye se pupo na nkan bai tan so yi o ma nsele dada ninu awon league ti pupo nu wa ma njoko ti ta de ma wo
2: ten kan race issue se Manchester United be
4: so abawo league lege si lai mo ye gba mo ran ti dada bi mo se ri kini e lana nke yo gbodo ko wa si mi lori ball kan ti ko Arsenal ti ko Chelsea gba ni boya bi odun bi meji seyin ti William Saliba gbianju ati fosoke lati fowo kan bo to di pe William Saliba fowo ko bo be pupo na awon olulufe ko Arsenal be ni fowo janu nigba yen pe boy le o ye ko je penalty bo le fe ko kawo si abi rufe nkan be nigbe yin gbe yin won pada mu agbele gba ofe ni te ba ran ti ja Pedro ati William Saliba yi kan na ninu box nigba ti ko Arsenal ko ji ko Brighton to gbianju ati fosoke to kan tojo kan awon lojo fufu ta daya yo mu penalty ko si nkan kan tan le jo se ni ube yen sugbon ofin to ti wa nle ninu ere idaraya ohun lo ti wa sugbon emi ge bi enikan wo kini kan ge bi akoko nkan ti mo de ko wo ni wi pe adari ayo rana to pada so wi pe ki en to gba penalty akoko yen tun gba ninu ofin temi mo to wa ninu ofin IFAB ninu ofin law 14 mo ni lati pada lati lo tun kini ohun kan law 14 lo wa ninu IFAB adari ayo leto kankan lati so fun agba ball yen pe ko je pe ohun na lo ma tun gba to ba ti gba penalty dada ta sole yen ba ti wule fese sita wa mo pe atun gba ni bo iko yen le pada so wupo ni so nu ara won wi pe en to gba la kokko yi abi ko gba mo e je ke lomi gba sugbon nkan to fa ta adari ayo yen fi wa duro ni duro wi pe eni ko pada wa na tun wa tun gba agbele gba ofin yen oni oye mi nkan kan to tun wa wa ninu fese won se lana to like mi mo pe ki mo ko sora won abi ki Senegal de sora won nitori o tin dile mo le mo bayi anywhere ti mo ko ba ti mu Senegal dilu ni anywhere ti Senegal ba le ti ri penalty abi ti mo ko ba ti ri Senegal ki tan ba ti ri penalty against Senegal mi mu ni fori de Senegal penalty ti mejo ni orile de Morocco ti padanu ninu odun yin sin ninu mejo ti Morocco ti padanu ninu odun yin orile de Senegal ti mu meta nbe asoli orile de Senegal ti mu agbelegbon ofe orile de Senegal meta so wọ́n máa ti múra wọn tó bá ti dọ̀ wọn agbélẹ̀gbà òfin ó ní obi ẹni níbi àwọn aṣọ́lé láti orílẹ̀-èdè Senegal wọ́n ń ṣiṣẹ́ orílẹ̀-èdè Morocco mọ̀ṣẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà
2: ìyànà ń bá ń bẹ̀
4: ìyànà padà ń bá ń bẹ̀ dọ̀nà ìmí wọn borí ní ìborí wípé wọ́n borí dáadáa ìmí ìdẹ́wà tó yẹ pé ẹ̀yin field bóyá CAF náà ló máa padà gbé wọn borí wọ́n á ti sọ kiní kan bíbí ìlànà wípé orílẹ̀-èdè Morocco gbàlejò ìdíje AFCON ọdún yìí láti gbà ni ó máa dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu sí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí wọ́n bá pọn Morocco.
2: Àwọn aláṣọpọ̀ torí àkókò.
4: Kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ stọ́pù wọn
2: sí. Wọ́n tà sí. Ẹ mọ̀ pé a léèyàn. Ẹ Lílí Pọ́tí Arún Ayọ̀.
5: Ẹ Atọ́kun.
2: Ẹ Akó Àlọ́bọ̀ ìdíje Commonwealth.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Sà, mo ti ka mẹ́dà tóbi ilẹ̀.
5: ko so mana ti o jose sugbon unfortunately to bi se ipo keta ninu ere asafogi oni 100 meter yen oro oni sele ki o ma kan kankan mo lowo
6: ben
5: bebu a so pe ohun ni ifarapa die lawon bi kan pe bigba ta run ni nwa wo pe nigba ti it waye ifarapa yo feran han boya o ti aggravate in the process of it ni because baba ni ka gbe yewu awon ti ejo ta kan gbe ati chat ni ati simon ni ehn enikan na ri o gbe yin ile ninu awon mejeji iyoku ona ejin to ba wa je pe be ni wipe ifarapa nbe lara tobi amuson asasa yewu kan to bere dije a le pe awon olusakoso saarin wipe se medal la prioritize ni abi where been player after a tournament tori bo se wa isin o lo nlo fun treatment ni se attention won ta pe si ni pe subsequently o ka wa to ba fit tan o rather than name to participate you so that nigeria so medal tori ko ba gbe kan ta le ra bayi
6: eh ibe ta ma te ko bere ni pe se ifarapa yi ti wa ko to di pe o lo sa yi ti le to ti pare si 12.19 to ko yo wa fa wa je pe igba ta wa fe gba final yi o wa pare si
5: 12 o lo ti wa lara o
6: eh so o wa so pe injury yi ni mi pe o ko fit ke won cause ta ba ni ka wait to sa yi o se daada 12.19 lo se so won de ni current champion kini yi and ta ba de ni ka wo awon ele ti won la yi ti touting at December yi awon na ni won se second and third nigba to gba ni 2022 so mi pe kini yi o le je nkan to ye po wa disappointing fun gogan palara re lati le so pe ko claim eleketa le lera so mi ma ri pe kini yi o ye ko si ma se ayewo ilera awon aya to fe se e da e ko si le ba mo because nsi ba bi gba to ye po fi ifarapa sa ere ni sugbon emi nko ma ka yin si pe bi a ko fi yen wa excuse ni
5: ora baba gbon igba kan ni awon Usain Bolt igba kan lawon Asafa Powell igba kan lawon Mary Johnson ti won lo le dada amo Jamaica ibeji na awon na je oja lowo sin kini preparation te ni aiba mo ti tobi na ba to ba njo ajo reyin o mi o gbadura ki kan re o ba je o to ba njo ajo reyin bi blessing o ka gbare lojiji kini plan te ni fun successor
3: nkan to wa nbe ni o gbe tan ba ti pari ile ba ni sin to je ko ni kaluko ti wale in to kuna ni pe ti dije ba ti ku boya bi odun meji abodun kan ka tu shi camp le ka tu ma baba tu se
5: se ka ni gbagbo ni pe shi camp
3: won shi camp mo sa ni lo mo eyan titi sugbon kan demi kan wo ni
5: igba kan focus pe o ba buruju e shi camp
3: to ba ti ku bi 6 months e se kia kia
5: okay
3: e mo pe awon kankan na wa ta yanju idu ile bayi ni se gbowo ta la kale ta pe a fe fun won boya mo mo yen ti e ti gba ba bi won ti gba boya o sumo factory ni amo boya pos den dile wala wala sugbon lori bere te bere
5: charges ni wala
3: lori bere te bere gbe boya e se to bi je se ri iru ipo ti to bi wa enikeni o le mo lagidi lati kopa to ba je pe injury ba nbe lara re to po loto o le so fura re to ba je pe wa nbe lara tawon alak awon leto le ra ba bi le re pe abo lo se n feel like to ba lo ma se mo le stop e o koja se kilo gena fe so di ti o gangan o big name ni na o mo le mo lagidi sugbon gba ma je pe ife nkan gba e je ki mo boya mo le gba kini let me try o le je bi nkan to sele niyan ba njo to din gba to din sai to din gba nko e de me ka bebe yi gbe o distance ro yin ba sai die ka fo die sai die ka fo die yen gangan ohun gangan le ju ologbere gede lo
5: egun mi din yo mi o du ko
3: o le ju olog sai die je mi se ba sai ologbere bo gbere gede ni e le fi sai 2 minutes
5: to ba fese ko irin
3: o le
5: chubu se
3: sai bi 2 seconds fo sai bi 2 seconds fo yen gangan pa ba wa la buruku ni o le o de gba ti ma pe lori ato tough ni
5: ti mo fi like simon ko si juru ni simi lo ba ti fe nu sa
3: so in gade mi mo ni ipa re ni ane lori ti camp yen a ma open e
5: a ma da ma sase yori
3: to kokko wa le ni
5: bo
3: tan ba dibo national election tan la to le mo kan to
5: be se ibo e gbogbo
7: ko wa di final ko lo sa 12.60 ko possible 12.60 jare ko possible ko si bo even so fun mi be o en to ba n po wo race yen lojo to sa ere yen ni ke
5: physician leyin ni
7: ki so pe physician ni mi in to so ka so ka gba wi pe o so wi pe ko to de leyin to sa semi final yen ton lo n fese gba mo le gba bo en to ba ye ko ni injury lara to ye pe boyo ni ni isu kankan abi pe boya o gba ko to lo sere da yan
8: injury kan le ko to wole o
7: yes bo ka gba pe anybody to ba ye pe o ni ni isu kankan nile to ye pe o ni isu kan pele ese ko to di pe o sare to ba fe sa ere yen o ma reduce bo se fe sare
8: oran yen ti di ba meji gan ni apart from the injury won tun ni cold weather
7: so emi kan wo ni wo bi wi pe won kan wa anti
8: e fi be mile
7: won kan lu awa
8: e ma ri come back wa e ja ma lo e ma ri come back wa e fo kan ba le
7: come back now lori oro camping isin na ni camping ti ye ko bere in fact lesse kese ni camping ye ko ti bere in to de fifa to ye pe camping bere ni wi pe all african games wa lodun 2027 leyin all african games in 2027 o ra pe 20 kila se common last year olympic oh, he could be 2028 in the Olympic. So, any other African Games in 2027, and Olympic in 2028, another Commonwealth Games.
8: We will get there. So that is. I'm not. To ba ti wa la ijoba ri o mo pe olopa nsise olohun ni je ko bo strong side won ni olohun je ko four victims owo awon pe slot mi ni e sa ba wosho fun to fe mo ton pe ni intelligence afise ta ba fe se nigeria ile se olopa ti le gbo nkankan ke to call attention awon to n dari national stadium pe there is a security threat at national stadium ke se oja oje o national stadium ni o
9: abuja
8: yes mk abiola pe at national stadium ah le risk casualties tori an ton sise beyen po en tin taja ni oni training ni awon ton lo complex federations ni ko sogbon awon ton occupy beyen won po dada but as the case is now indefinite titipa ati laliana ko lojo ta si ko lojo ta si yen o le dola kan kan si o bo idajo yen o le de mi e wa dakun furu bi ti agbe kale beyen ti a mojo ta si yen se ko ni create anxiety fun awa ta je sport stakeholders ati pe papa gan ara ilu a ma bere pe be ba de le sotan ki en council nkan ton fin sise eto abo ko ba di pe a tun fun ara awon to je onise bi ni tips ara ilu a ma reti pe ki lo sele lagbon be yen papa julo awon kan ti o pa lara
7: ko ni je nkan to ma ya emi lenu ko ba je wi pe a pada ma ko ba je ki gba ton ma pada se kini ma je gba ti campaign ba ma bere emi ke bi enikan ni wa shocked because oni je nkan to ma e ma de je ko ye yin lenu na ko ni je nkan to ma ya
8: ni awon campaign national stadium
7: possible sir sey ni la sese ri ni
8: awon park ta ma
7: ni la sese sey ni la sese lo campaign ta ma
8: awon le gbara fun joba kankan mo
7: okay sey ni la postpone match league ninu league orilede ta ma so pa fe lo stadium ni sa ba wa loko
8: field la won yen ke se stadium
7: okay eni na ko la eni ko la tin campaign national stadium now eni ko a tun se to ipa le ri lo na ni ki se to
8: egbon so le ri be sa
7: ki se ni lo ti bere lorilede yi ni oni je nkan to ma jo emi loju because en soro nisin ni so wi pe boya o sese ko je wi pe oro eto abo mo gba bo ko ba je wi pe oro eto abo e ma so si be wi pe for this reason le se ti national stadium pa nkan meji mo se le gba pele ti stadium pa akoko nkan te fi le so pe fe ti stadium pa ni wi pe

okuro e ku le se dada ni mo ba yin e kuro le o lo won se se ya si lataaro eyan mo ya mi asiku gbianju aku ati je ati mu ototo ran ni eyan ba nsa n ba yan binu o sa ni ba kun re binu loto

baba ni kawon eyan ko ile nsin elomi oto ni ti omo ko aye ka ma se ri awon opolo bayi le kokan ka mo ro pa awon kankan wa ta mo ta gbadra mo aji kabiru dalaruru dalaruru ni Nigeria dalaruru labijan aba bule boju yo ti fo o ti dabijan ese kese yo tu ti fo de awon le ba nlo passport ni yo ti lo to 50 passport arin odun kangan o le lo le me 50 eh mi ko mo lo losose ko mo wa le si weekend nbadan losun se gbagbe amo la nbe nbi o te je abe je ko je fe si omo ojulowo omo yoruba papa julo to ba lo je badun to lo like oka ah emi se mu lo ye die ni re wo ni o mi o mo sako mo sako zonu eyin e ka mo le oloka wo o mo gbo ode le oloka tu ye ri ete ajaja ton ba re nti o ra fa won lo nifa awon ara bi la nso o awon customer yi o lo sile ma gbo give me tinu eran 3 give me fish 1 give me pomo 1

0: Amala Fest on the 29th of August. No sui lawa odu ti din ai mo yo ojo nu otu yi. Yo se bi meta lo nfe nku bayi. Oje lo ra ticket e. Tiri tosan pere ni, tiri tosan. Emo re ba dele alamala to da 3000 le to yan je.
1: O ma fowo kan sodo ke yen.
0: Ba dele awon local mi ogun fe be 4000. O mu ye leyin. Aja to ba tun wa ni choice. Bi ru emi bayi. Ba na wo si bi ru mi, won le ni 75. O ma wo lo gan lo di di eran. Won le ni bi ru 75. Won le si je 6. Le sa ta fun 6 pa. Bi gba won seyan loore ni o.
1: Ko be ja wa to ba gbe araye.
0: O bo gbe nu abo loto ni o, won ni gbe sori amola o. Nde ba jo nje ninu buka yo le mo finu se pe fo pa aduru eran lenu wo ni ton si eran wewe on tiri tiri on de meji
1: emi wa o adon ki ya le ni wa
0: abugo eran kan po mo kan
1: aya fi pi fo se ro
0: iru eran be yen eyan ki nje ni aarin VIP le yan ti ma nje e mo eyin te jo wa nbe eyan pataki jo ni yin le oloka Meleyi 0705549 0809749 Eje nsa wa analysis die especially fun eyin te je regular customer le oloka elomi gan won ti ya photo e the best customer of the year iru won e raju amola meji lo to ba je ka meta ebi paju ni eran ni mo nje o po won le ni eja croaker won le kan 25 yo ni e fi kan si lo mi man like it inu ogun fe kan wa to mo nse wojo wojo mo bi kidney mo gbogbo bi kun won o ti ye complete won le ni 3

0: a ma polowo oja ti n ba titi e ka ton polowo oja de oya e surubomi atokunrin atobirin e ra gabomi dele ejile emi ati atijo gbe peregi kana beyen ka gbadun gogo bo jifo e le mbe won e ku kale
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke

0: Alan wa pelu mi Matthew JP. Oni good evening sir.
1: Akindele Ọlọrun to yin.
0: Oni ope mi ni how can we eat our own amala in Leruwa? Emi ni se tumoju alaye ile alamala fun Leruwa. Abi mo gbo bobo sir.
1: Nigeria Limited.
0: Abi odun Oyelade lati Madina Adebolu.
1: Ogora mata lai mo sumo la.
0: Emi na fe jo kati abula lao pelu awon tinu eran. Tima asi mumile. Eje le gbelerin dodo le. Iyen mo nlo dada. Eje ba fi nkan pe ti e ba je oka. To de tori nkan to tutu to fi step e down. Ele da re gbo mo sadura fun ogan ni pe ah wo mo o ni ku bayi. Tora won ran nu re o mo sure fun o. Oni ko mo je.
1: Akindele
0: ma. E wa lagbadu ko tun wa fi ga.

0: o nla taro da lo leyin o mo mu mi ni fe ro nje baun e rice o rewa o ra macaroni o tu ra isu yin o gan lasan gan ti to o si awa ra bread ari o ga mi mo waste owo bo won se ji mo ni mo wori ra yin sanwo ngbo si kiri mo looto orire
1: komo ojo baba isere la ni fun mama e
0: ala iya emi ati atijo part ah ni jo se papo mo lai lai elomi o ra iwa alagbado ki se pe awon soft agbado kan wa agbado afoni awon agbado afi last week ti o le kankan kan bi olori
1: awon to jo
0: dadi ya fi gari lu lori yo le yo mo wo han
1: Ajogun
0: ba ni awon eyan beyen Aladayo Aladejo ni amala is my favorite food It's my own favorite food lo don mo ti jealous yin
1: Kile o ti se dawo ni kan bi wa abi ta ba korin abala dawo ni kan bi abalu ababo tunde orin
0: Tani o ba mi korin yin tani o ba mi korin orin leyi o popular gan o de common gidi gan ngba wa nkeke aba ti gborin yin o be ti so ni

0: mi a ma mommy.
1: Ah, mo re mi kan wo.
0: Hello somebody, e kuro le oruko yin gangan.
2: Odua lo pe pada.
0: Odua, Odua pada de lati money ako yin.
2: Eh mi fa.
0: Odua. Oto ni network te lo le kan tu ti lo mi.
2: Eh o fi mi ninu ki.
0: O ti ya mi. Ibe la fowo si. Odua. Baba o ja po. Be wa wa ja. Wo le meyin o se gun.
2: Inu aye.
0: Inu aye inside life that way. O ya bi pe mi sweet pe. Okunrin ibi to fu. Se be mi le yi omo yi ni.
2: Ah, bayi
0: si. E ba Yesu. E mo se release here, e mo.
2: Eh? O so ka sa bubu. E so pe mo n sogun. Ibo le ti rogun.

0: Network ni o pada ja yin o dua network eh
1: cooperative manager.
0: Ele mo audit owo ta ba fi pamọ
1: la to
0: odida ko lo titi e try go e mo rin o
1: e ma pada lojo
0: sa eh olorun lo ko yin abe mo gbo orin bo ni amola e tira ticket okay check in send the change yen si yin ni
2: send it
0: sorry account wo ni se ba account number yin na ni abi
2: beeni
0: 7058 yi
2: beeni
0: 32 pari e
1: beeni
0: bank wo Mangora re ni on the 29 osu yi ya jo je kapapo ni recreation club ni adamasigba nle ibadan o le pe sabo o le pe ladamasigba pe ibadan bo ba mo ibadan o le mo fi bi kan pe bi kan to le pe the same place na ni mejeje sa so fa won lokada be ti won saju moto e won lo recreation ground be fe bayi be la mo lo lodun to lo ibe la wa odun ibe na la tun wa lati le host eyin te je ololufe wa egberun meta pere ni to ba fe ra ticket pe dele ejinle sori 080 2404 3067 anti aduke number eni wa fi pe mi 080 2404 3067 080 2404 3067 on left lanfani lati je eh oka leyi to ni kimi gidi eyin na n gbo polowo e

0: I only have my coin. Only now on my coin.
1: First time.
0: Now this is music.
1: First time.
0: Ah.
1: Well, Naru.
0: Epuri. Favor, God bless you.
1: Epuri. Eni lori ni ko tamba ifa. Eni ni o.
0: Ejesa. Ewo mi si ori. Ewo mi si ori.
2: Wonu emi emi.
0: Pastor Ajara.
2: Dabi.
0: Pastor Ajara.
2: Ore mi.
0: Olorun a se wa lore.
2: Amen.
0: Kiri sore o.
2: Yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye
3: wọ́n tún ti dé. Ẹ kí ló tún ṣẹlẹ̀? Ẹ lọ program yẹn mọ́ ni.
1: One.

0: e ku oja o
1: e ka bo
0: iya bi ti sibo nikan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo e wa ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni I ti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni itu ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki ako lo polowo lodo won
1: a je pe gemi na lo ganu si niyan o
2: FM 94.9.

0: General Prince Adekunle ni mo fi wole sori eto lale yi. Ise won ni o ti mo won lara o ti di se won o ti da sa won o ti di wa won. Ise won ni pe kini. Mo mo wipe ibere te ma bere niyan wipe ise won ni kini. Wani omilani itun ti de ise won ni kini ise ta ni
1: aro pin tomo eniyan
2: egba pe sise ni toluwa
0: oba ise awon eda omo adamo ni wi pe ki won o ma ro ni pin
1: poparan ile ti mo ti wi
0: ise won ni iwa won ni
1: anja ki di ko pero ona eyin elegbe mi
0: ki won re ni to fe ga ki won o fa wale ise won ni iwa won ni
1: riro ni teniyan sise ni toluwa oba se kon
0: ki won re ni to tin da fun ki won ma wa gbadura bi ko baje foni tohun ise won ni iwa won ni eyin omo eda adarun ah sorry omo eda adamo gege bi asa ologbe toba opaleye oni o se je daada kan ki won yin

tun wa nbere wi pe o da 32 fm le ngbo eto gan le wa ngbo yi so ye tun se ma bere ru e eto adi tu to ti wa dige aloye ni le ise radio 32 fm ni lu ibadan adi tu leto eto ni adi tu e ka lesa e ka lema e ka le lomode e ka le lagbalagba

wale patapata olowo button. Eka lesa, eka lema, eka lelomode, eka lelagba lagba. Ile ise radio 32 FM 94.9 letin gbowa ni ilu Ibadan. Elo darapo mo wa lori Facebook pelu 32 FM 949 feyin e. 32 FM 949 feyin e. Ke ni tan gbe se lori eto yi. Ke gan ni tan tori e nwa sori eto lose ose. Eto yi Olorun oba oke nla fin gbe ga Olorun oba oke la fin gbe laruge. Ori eto yi lati mandasha wi pe Olorun oba se kan kojo kan tori yato sawa eyan orisirisi nkan Olorun oba oke lo tun da awon eranko orisirisi ninu igbo awon eye orisirisi loju orun awon eja atawon won ase mi ti won wa ninu omi awon mi won ma bunije awon mi won ki bunije awon mi loronu awon mi o loronu awon ijo afayafa ka kri t'Olorun oba oke to da atorisirisi be ati be nla ba ngbe so lori eto yi lawon iseda t'Olorun oba oke to da ka kri ile aye yi lo fi je wi pe Olorun gan la nfi to yi nla nfi ki fun ti iseda wi pe yato sawo eyan aimo ye awon kan aseda mi aimo ye awon kan ase mi tun wa ninu gbo tun wa ninu omi tun wa loju orun to je wi pe be ba gbo itan won a si ma se ni ha a ma se ni ha ho nla gbe to yi kale fun ka wa dupe lowo ejika ti o je ke wo ye ka dupe lowo eyin jojo agbo ti ma gbo niyi eyin ololufe eto yi eyin ololufe mi olufe mi omi la niyan da omo george eyin ololufe le ise radio 32 fm 94.9 eyin ni o baba la seto taba la mi to se baba gbe kale beyin o baba wa ra nko baba seto be ba gbo kini nta fe fi yin se ara wo lo wa ninu wa ta le fi yin da bi radio se wa po to eyan le ise radio 32 fm layo wi pe nle ma gbo adupe o asimo lori tori eni to nje sara o soga eni to nha lori eto lale yi a tun so nipa eranko mi to tun ya lara oto esi ti mo wa wi pe gbogbo baba se nseto ohun te n gbo lori radio e lanfani lati lo sori Facebook ke wo video eranko ta ba n so nipa e a ma safihan video e ma wo ni ori Facebook e baba pe eranko na o sori bayi o sapa bayi o sese bayi e lori ofe gege bi eri ma je mi ni show lati wo lori Facebook ta tin safihan iyen Facebook le se radio yi 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e elo darapo mori Facebook na bayi ke ba le re foran video eran ko ta fe so nipa e lale be se ngbo be le tun ma wo olufemi omilani loruko temi baba mi ni jealous born lelere atubi oju pon koko ma fo oko laide oju pon koko danu sun le baba ni ke imi atubi animo bi esu

oje oni o se olobe se gbogbo eyin te fife ba wa je eku ibinu adupe o ka dupe lowo ejika ti o je ka soku ye lorun eni eyin ololufe ile ise radio yi eyin ololufe ito yi eyin ololufe mi olufemi omila ni iyanda omo joji ile oni le wa o ono ni na wa a lo a pada bo lose to nbo baba wa re ni tu pe a ni de o dolu kokitibo boku ba ku se ni won kokitibo e o dolu ti fefe bi oku ba ku olu ti fefe atilekun ju e be ba fe ba mi soro leyin eto 080-60-27-88-51 olufemi omilani loruko temi baba mi ni jealous born lelere adubi abori femi omilani yanda

Ivan Zebe ni o irin ewe ni gboko tana opa oburu ni mo ni wase obusu lo diva

0: ero po ero ofa tani o mo pe ran la kan ki kuku eri ero po ero ofa tani o mo pe ran la kan ki ku odo orun ilawo ero po ero ofa tani o mo pe ran la kan ki kuku eri iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o ojuba gbogbo ori ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kan ri kisi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e woko ti nbo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero bani soro tele pe mi si 080 332 601 41 is 080 332 601 41 tabi 080 5345 9223 odufa ta mo yanan na lasale o na ni odufa ogberosun ogbe lowo otun irosun lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni ogberosun osun dawo ro adifa fun atare abufu oguro oguro ore ni gba idire agbanja tare lo lodifa foguro to lohun o fatare sesin ko le segun lopo lopo ni ndafa si won ni yo segun lopo lopo e bo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la bani lese oba risa be ni oguro ati atari omo iya ni won awon mejeji nti kole orun bo wa sile aye atari lo n le ju oguro oguro lo n le ju atari iwo oju mi emi oju awon mejeji to n takangba a mejeji mo kan keji won gba le alawo lo waja ti babalawo da fafa won mejeji to pon sun to ye la ogbero sun to jade fun oguro ogbero sun ina lo jade fun atari oguro ko jale o o lo legbon o lo won le boru atari nikan le nbe leyin to nse bo awon mejeji de ode aye awon mejeji la le wu oguro to kokko de ode aye ohun wu si apa anu gbo atari to je akende gbegbon ohun se ba ona awon mejeji so esu omo o bakan na si ni esu omo awon mejeji jori batare se ri gele be na loguro se ri awon baba wa tan ya loja ti an ta agbo omo awon ni adamo yato sira won e ri si so si atare so esu omo ti e ba won eyan se nkoja lo koja bo esu ogi lore wa to bayi won ba mu gbogbo awon koko to hu yipo atare won ba tu koko ku legbe atare idi atari ba mo ategun ba nfe satari ngbo da yi da atari wo mo ti e won oguro na wo mo ti e won sugba pa bi to guro hu si igbo ti kon mo la enikan ori na ro guro nbi o wa atari tategun wa fe si ngbo wo mo re won la won baba wa ba ton ja atari won ton su le berebe ngba to di ayida atari ton hu o tasiko to ye ka atari o su isu omo atari ton su isu omo atari wa pa mo berebe lo ba di pe ba won baba baba wa fe si nawo won la tari nbe won o fi sadua won gba pe ase ni tori pe ma ta lenu bolomi ni ra ba fe gbomi ni ra won lu atari nbe oni yawo ba fe se gbe yawo won o fi atari senu won o fi sure fun oko ati yawo lo wa di nire nire la soro atari atari wa dani yikaye la tari banjo atari banyo atari wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ki wa satari atoguro nikan o otanu omo iya meji mi o le ju ota orogun ile oko lo se be lori lodo ti e na ota to loko na to gbegba ota to lo ni ri mumi tin fi ku ile oka aki be lo se le soguro atatari omo iya ni won sugbo ta la won mejeji awon mejeji mo kan keji won gba ile alawo lo iwo ojumi emi oju won jo nta kan gba won ni ka won mejeji urubo o ni nkan tatari si to fi gbori lowo oguro iwo na segun ota ota ile o segun won ota ode o segun won o rira wo re lu ota tin bo di poro gan to loko na to gbegba eran ko rira nbe lara re mi an o se ola anu ki bo si bo yawo si se gbesi lo nje nbe bo ba da se ele oju kan na ni ja si oju kan na lo tun bara re ona to pin meji meta mo oloto mi to ya si hun 256 ni page fa ta lo koko da odu fa ni gba wa se eni to da odu fa ikini nkan to se toro re fi tuba toro re fi tuse to fi rile aye lo to fi rile aye se gbogbo e ti wa ninu oju odu fa kokan leyin opolopo wa di jele ni kadara to ko tona ba pin meji meta ma won baba wa lo won mu o kan kun eji won to ifa lo ni an baba wa mani mani wa ni ma to se lu lo yo o ile ti o ba si toju eni su eda kan o le ririn be lokun bo ba ru o loju iwo na mu o kan keji ko gba le alawo lo tori pe adua te nwo yi ki ta kura won asembe ninu oro be ni oro ta nso ni olodumare fi dale aye ogun ogbon egbe egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o to ba wa dabi npo na ti e na ba pin meji meta tabo ba wa lori isoro kan mu o kan keji ko to ifa lo tori pe adua ki takura won be si ni okan soso lolohun olohun oba opin meji gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o gbogbo apata a segun ota ile a segun ota ode ota ile ni modeyin olohun olodumare yo ba wa gbagbara lowo won o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tigutoro ile ibadan lapapo mogaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomona wan di ero bohun olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero bani soro te le pe mi si 080-332-601-41 tabi 080-53-45-92-23 080-53-45-92-23 o gbero son lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasale elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworuwo fun
1: baba pere apo ni agogo wole gere

0: Olo feli kase jani kala o. O tu olu a wole bada. Olo ye wenge ade goroye. Iki adu bi agbe fagori te. Ama di da wa. Ma agu ma ate. Oni sulo ni ya. Ke yo ma se se ni koma jambi e liri. Oja tegbe renta ni wakbe kale lota. Oso wobe ya wo re rembe. Igbi e ju re ni e to. Wa maru orito ogbe wa ye. Ma balode wenge adu bi. O tu olu a wole bada. Ni baba sale lo juan oje mbada. Lati oji eleni. Egu o kada baba sale. Oju sasi ni eti sokale. Eti ri akoma na wak bagada bagada e wenge adu bi mbe. Tabi kek wa sori. 08033260141 Oloye wenge adu bi. O tu olu a wole bada lo ni. Ironu la bani bata da ye.
1: Oje ti kuo ni tana, egun ti dowo, 32 FM 94.9, Laughter House, Orioke Tente Premier, Makola, Ibadan.

I want to ba man fall in love dada lo man kororin ko ba je fe tan ko ba o ba sha ti ko bayi o wa in love ni because awon rin kan wa to se pe ma gbo we frying going ma mo pe no any wa in love o ti ye yin igba ile ma gbo ti won ma sadura fun lolufe won ninu gbogbo nkan as in deeply in love to ba re to fall in love pelu oko e abi pelu yawo e adura ni ni gbogbo igba olorun ba ngbo ko ma korin ife ba ma fi a ma fori ki oko e si ni ko ma se ba ya ma sadura foko ni awon ona ta fi ngba lati ran ara wa lowo laye gege bi toko ti yawo oni pe ko binrin ma daniyan rede nipa suyo fun oko re ni gbogbo igba olorun ba ngbo ko binrin ma daniyan kan gidi ko ma daniyan adura gidi fun oko e ni gbogbo igba papa ju lo boya a nwe lowo time gba ta wa ninu bedroom to ye pe ninu bedroom yen a wa ni ipo ikoko kan to se wi pe e mo bedroom da baluwe je o dabi nkan to se wi pe e ka fi we last sare eyan wi pe ibi ti mo wa ninu koko mi ti o se ni kankan ninu baluwe ta ti le kun pa mora wa seri time ta wa yen ta nsha ta nwe lowo ta wa ni owo mo lu abi to lo nda wa ta ba fi gbadura ni time yen omo adura yen ma nse ejo ase wa nbe mo ja yin si ni o ase wa nbe nte mi nse ni to den work for me dada ase wa nbe abi ko birin daniyan ninu aniyan ninu ninu e ninu aniyan e ko bo si boya ko bo ko fira re sinu awe fun oko ko fi gbadura and there is another powerful thing kan ta wa obirin ta ma misuse opportunity yen bi an gba to ba dun mo wa tan and that is that ta ba nsere lowo toko e ba se daada fun e o se daada ko se daada gan to ba n ba e ni ajosepo te ba lajosepo e te fi ma ma kigbe hush hush hush e try lati ma fi yen sadura ha oko mi o ni damu ona ma la fun e ojo ni ti o ni barayi fowo ti wa ma ranu gba wa ma lori wa ma bori ah aye o ni se eleyin o ni kose as in adura powerful moment ni gba ta ba nse kini yen lowo o ti ye yin ta ba nse re lowo tun dun mo wa yen bo se dun mo wa yen o ni lati kigbe yes ash ush ah o ni idi try lati fasiko yen ko fi sadura time yen gogun olorun gba adura o ti ye eh eh mo sare fun yin la another tip kan lale yin e kale.

ni o aroye nise ba awa ere oro nise ti wa en yo ka sa mo to boroboro ka ma soro ni bo wo kin soro na ma soro dada ma soro to logbon lori an seto to ni eko no tawon eyan ko ni gbogbo igba ni papa julo lori eto yonkiyonki ni koni 32 fm gbogbo eto te ba n gbo ni 32 fm ko sa sadanu nbe be ni ikoni feyin e ko si asadanu ninu gbogbo eto te ba n gbo nbi lai lai prove me wrong eyan ko prove e fun mi e mo ko si asadanu so eyin te ba kin gbo tele inu mi adun kejo ma ke lo ma gbo eyin te sese n gbo wa for the very first time te n gbo program me for the very first time this is where you should have been before. Ibi ba ilu ye ke ti wa ti pe nitori pe kini you're gonna love what you are hearing. Like seriously this program ki se nkan te le fi ti gbon danu tori to le saye yin lanfani ni o saye temi lanfani o saye ti yin lanfani awon to testify si eto yin kiyun ki pelu tolu orin te won po dada emi sha fasiko yi mo fi ki everybody e kale ma e kale sa e kale eyin ololufe to lori nte eyin ololufe kon ni 32 fm 94.9 e se gan ni oju oni tin ife te ni si wa ko ni baje ta wa na ni sin ko ni baje ta wa ba sha tin lo re ta n de re ta sin de ba yin laya talafia te yin na de tin ri wa ki lo tuku ko sin kankan mo alafia lo tun se kini lo se koko ju ka ma be ka jo ma be lohun alafia funra wa ojo ni ti wa bebi mi la ke kalele kan si

0: accept responsibilities to a car respond. See, gẹ́gẹ́ bí ti wa, a máa mọ̀ wípé ìfẹ́ is very very easy. Ẹlòmíì ti tàti ara wípé responsibility ti ṣe ó ti sá kúrò nlé bá lélé. You left that responsibility for your wife. Bẹ̀rù Ọlọ́run. Àwọn tẹ́ ń kó ń ta yẹn, ẹ lọ́ ṣe responsibility fún wọn. Ó ṣe ṣe máa sanwó data, ẹ sanwó mọ́tò, ẹ sanwó hotel tẹ máa gbé wọn lọ náà. Ẹ kàn tí ẹ wa responsible dáadáa sáwọn ọmọ yín nínú ilé. When you see as in ta bá rí àwọn ẹlòmíì tó ń ráre lọ́jọ́ alẹ́ kiri, ẹ mọ bẹ̀rẹ̀ wọn, ẹ máa rìn wọn, ẹ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ́jọ́ alẹ́. Wọ́n máa béèrè pọ̀ ọmọ yín nǹkan, mọ̀ sọ pé àwọn ọmọ àwọn ọmọ àwọn ò yà sáwọn. Ibì kan ló ti ń bẹ̀rẹ̀. Ẹ jọ nítorí tọlọ́run. Back to nǹkan tí mo ń sọ láti lẹ̀ tẹ́lẹ̀, wípé there is always a signal before you marry. You got married to a bad partner, to a wrong partner. Ẹ wo ohun tí mo kà jáde lẹ́ẹ̀kan. Ọlọ́run ló mọdún tán ti jọ ń fẹ́ra wọn bọ̀. Ẹni tó ń gba 400,000 ní company, Lebanese company. Gbogbo ayé ló dẹ̀ mọ̀ wípé tíyàn bá retire, téyàn ń lọ, àbí kẹ̀ téyàn tó ní well good reason, good reason pé okay o, ó fẹ́ fi iṣẹ́ sílẹ̀ o, ó ń lọ o, ó resign o, ó fẹ́ fi iṣẹ́ sílẹ̀ o, láìsí ìjà tí ò ṣe nkankan, tó dẹ̀ ti pẹ́ ní company yẹn, tó dẹ̀ jẹ́ èèyàn dáadáa, wọ́n á celebrate wípé ó ń lọ, wọ́n á fún ní gift. So gift tí wọ́n fún yàwó pé fún wípé o ti bá wa ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ wa for this so years, o comply pẹ̀lú wa, so adẹ̀mọ rírì yín gẹ́gẹ́ bí staff wa, ìkan náà àwọn staff wa tó ti ṣiṣẹ́ takuntakun fún wa nílé iṣẹ́ wa. Wọ́n wá gbé mọ́tò tó wọ̀tí more than 70 million naira fún yàwó. Dádì wa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wá ní wípé kí wọ́n dá padà. Ẹjọ́ tó bá jẹ́ yín kílẹ̀ máa ṣe. Wedding 2 weeks. Ọkọ̀ 70 million. Tilé iṣẹ́ tó fi ilẹ̀ tó ti ṣiṣẹ́ tó ti resign. To all the sake of wípé okay, my marriage, I want to protect my marriage actually. Although the car is one of the material thing, one of the material thing ta mo pe okay, this thing is material thing, but at times omo mi fe dajo mo pe eyan logbon le ngbo mi, mo fe ke combine mo nkan ti mo so yi. E je ka wa wo a gbodo fi greediness bere li aye wa ninu marriage ko le lead to anything. Greediness ta ba fi bere la fi ko bara wa to ran lori awon omo. See, marriage is not of sex alone. Marriage is everything in life. Marriage ti marriage o ba sweet o ma meme lo. Ti marriage o ba sweet ti o loyin ti o ladun, emi le run si patapata. Some people don't know how to walk away from a toxic marriage. Elomi nku lo lowo lowo bi mo se nsoro, elomi wa ninu ekun bi mo se nsoro lale to nronu arojin le pe ojo wo mo fe bonu ele ti bi ma se ba yi di ti ma fi ku lele mi fe kuro nu ile nitori awon omo mi to sunkun tekun gbon atokunrin atobirin bale ile mi wa to ngbo mi lale to wo pe ti ba sa awon omo kini mo fe se. Because he's a responsible father. Elomi wa lale to sin sa wipe kini ko kan mi, in to ba fe sele ni ko sele, ko si nkan to kan mi. Don't be a sex donor, don't be a sperm donor to your wife, to your woman. Iwo na ma kan je kiki da wipe kini oh ebi ka ti bara wa sun ni ko se nti o se ko si wahala kokukin kamita intelo mi duro denu elomi wa to se wi pe gbogbo ntoko e ba ti se fun o dojo ale in fi gbogbo e le di ojo ale ni bi o se fi ajo ko e lojo ale lo nle be ni elomi bo se ma fi ajo ko gbogbo ntoko n se fun o mo o sugbon ko fi se binu bayi to ba di jo ale l'olon bre lo to mo wi pe ase ru lohun ru in telo mi duro de niyan e wo e ma wule je nsoro 0705 5949 tabi 0809 7949 tabi keke pe sori 0906 2949 0906 2949 hey o ga o lagbara yeye Hello. Ekale ma.
1: Yes, I quit though.
0: Eto ni ma.
1: E se adupe, emi gangan loro yi in bayi o.
0: Lona wo ma.
1: Ah, o po o.
0: E sha wo. O po o.
1: E se, seri oko mi. O ti ba obirin lo nisin o ti pe 18 years
0: ma
1: o pe 18 years to ti ba obirin emi lo
0: 18 years
1: beni
0: sese won ni
1: o ti o mi sese mo o second born mi wa ni omo osu mokola to ti lo
0: egba mi
1: ko pada wa emi ni mo dan gbo bukata bo lenu ojo meta yi lo wa nbe pe mo yo nle babalawo pe kin dari jo
0: Hey ya.
1: So equeto. Koti je ya o se bere ni.
0: Ah, e ma dariji won ni.
1: Ah, won ti gbo mo.
0: E ma dariji won na ni tori omo mo.
1: Omo lo primary school ko mo. O lo university emi nikan. E wo, Olorun lo ba mi gbe o, ki sagbara mi.
0: Omo melo le bi fun won?
1: Meji okunrin kan obirin kan.
0: Kabisi.
1: Ekweto
0: won sese n pada bo ejo gbogbo 18 years yen time 18 years yen se won ki n pe lati biri awon omo abi won ki fi nkan kan ranse sa won omo
1: won sowo ko fi kokon ranse ko fi e mo boya won wo school abi won wo school
0: se eyin na ki n pe won ni eyin na buku ki lo te ki n pe won te ma so won yi pe o ya o awon omo fe sowo school awon omo fe jeun
1: e se a ma n pe o gba to ba so fun wa pe ko sowo ko si nkokon a mo ko ti fe yawo mi be ni omo tu wo school o wo university mo ni ko pe ko so fun pe o ti wo school o ni o ti yaju pe a nigba wo si gba wo
0: pe ko ye ko ti wole
1: be ni opolopo awon egbon ti mo duro ti won ba mi gbe
0: e ma binu ma awon family members won kon gbogbo won to se kini
1: awon yen ti en so fun won so fun mi pe ki ma je ko gbo bukata o pe ko ma ba hun mi o won ni lona wo won ni o ti bi akobi pe ko toju e
0: o lo fa o
1: ehe o lo fa o po nbe
0: o lo fa mo mi
1: o ko ni kaluku nsi ko to ni kaluku nfa shobo ni ile
0: o po ma mi
1: ehe
0: o
1: olorun a ma fun yin se o ajoro omo wa
0: ami jesu eyin na ma joro omo yin o lagbaro lo to ba to asiko ati jonje awon omo yen won ni fi flower ran tin eyin te jiya be na le ma joro e loruko jesu won tu omo se fun yin lagbaro lo
1: ami
0: epele iya mi god bless you
1: second born mi private lo wa private university
0: oh my god
1: Ọlọ́run dẹ̀ ń gbé kí n ṣagbára mi.
0: Ọlọ́run ṣeun, Ọlọ́run ṣeun.
1: Mo dúpẹ́ ó ti wà ní 200 level. Ẹ̀mí ẹ̀kẹ́ ló máa parí, ẹ̀mí náà kẹ́ ni máa ran jáde.
0: Lágbára Ọlọ́run, lágbára Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Lágbára Ọlọ́run, mo really appreciate yín. Thank you, ẹ̀ṣẹ̀ ma.
1: Yes,
0: ma. Yes, ma. Ó ga àwọn ọmọ. Wàhálà wà o.
2: Hello, Aunty Tolu.
0: Ekale, sir.
2: Ekale, Kweto.
0: Eto ni o.
2: Ori yo ni tani.
0: Ami, sir.
2: Ema, Amato.
0: Ami.
2: Olu family and Ami Atidio.
0: Yes, sir. Eba, mi kuro legbe radio yin.
2: Okay.
0: Yes, sir.
2: Eto te, se. Bo se ba akon ni, bo bo kene na u.
0: Be ni.
2: Ego. Ego. Teri, o gba awon abimo wo ojo ale na ma fi aje wa kan ṣugbọn wa lowo obirin mi na ta pe ti okunrin ba fi ogbo ara se kan ti lo si ki n mo
0: won ki appreciate
2: won ki appreciate won te pada ma fi aje okunrin yen ojo wonu ara won ni
0: o wonu ara won nu mo ti so o wonu ara won ni
2: o sa nu ogbo wa ni awa mi ta n toju omo ta n ti kakarire ori omo omo ya ya omo to ma ko omo ni atita ni ifefi ni okunrin
0: iyen te wa lagbara
2: yo ti ye ko ri be yo dojo pe olo ta gboro je omo yen elomi omo le je so e ma ba wa so olo je kale ko ogbo
0: e se gan ni sa ami ami ami sa e se mo dupe sa o e se sa Hello.
3: Ekale.
0: Ekale o.
3: Ekale o mo lata take.
0: Yes sir.
3: Yo anlo.
0: Ami sir.
3: Na ti e dan na wo ri si.
0: Ami.
3: Ma ke yo yo ma ke lo.
0: Ami Jesu.
3: Iya to bi mo meji yen le mi kon fe gan so. O si ti ma e na ti bi mo ti to lo. Ko e ko so fa mo yen re ni to ko do si de. Ah. Igba ta yen re so pe ko ma toju omo. Ko ma ba un tori pe ti bi mo kan na ti o toju e.
0: Network yo daddy e gbogbo ba mi sun kuro nbi position ke boya ke tun possible mi sir omo o ko to e jo boya ke ba mi pe pada daddy

0: Hello.
1: Ramala Tadiosun.
0: Yes, ma. Mommy, e kalema.
1: A kweko re ni sanu bibi.
0: Ami o.
1: Eni si so eni si se.
0: Ami ma.
1: Hello, golo la omo ye jola yin.
0: Ami. Ami ma. Wala kuata ile abile lili ezem.
1: Eyan je wa gbe moto le, yin ti won fun ni jeep. Eyan de ni ke se pe ke bi jeep ni won fun. Se to ba do ko ni won gbe fun, se ni oni ko gbe le. Lai le oko le gbe le laye laye. Iru fe wo lo ko ni se wa lohun gbe le. Ni o ya ni ki yawo won ko lo ohun ni se ilara lo se fun. Ilara na lo ko se na o le gba ko je ko na mo ki won jo mo pin wa gan se wa le toto ba yin ti wa wa laya pe atinu le gan la tin bere joba
0: wallahi
1: atinu le la tin ko joba ti a kan mo pariwo ijoba ni joba lo tun se leyin
0: den
1: ewo e mo so
0: ami
1: lagbara olohun o ti mi si igbo lagbara yin
0: ami
1: orun yoo ma gbe lagbara olohun
0: ami
1: ayan eyan atoko yin ni ga o
0: ami
1: ola won shalala
0: wata ila bile ali elizim ese gan ni ma ese ma mi ese ma Hello. Hello.
2: Hello, ma.
0: Ekale sao.
2: Ekale o.
0: Yes, sir.
2: Olorun ama buku fun yin.
0: Ami.
2: Mo ti fe gbo. Tane yin lane for the first time.
0: Ah, this is your first time.
2: I swear down.
0: Oh. Thank you, sir. Yeah. She thank you.
2: Yeah. God bless you.
0: Amen.
2: Yeah, my first time, Louis, the car
0: gift.
2: Yeah, exactly.
0: Okay.
2: What if they have given the car to the lady before they got married?
0: Okay.
2: Do you understand what I'm saying?
0: I understand.
2: Like, what if they have given the gift to the lady before they got married? Would the man still tell the lady to go on the car? It's unfair. It's really, really, really, really unfair. So unfair. If that's going to be a trouble, why not? Okay, etamupe
0: yes, another option. Yes, no. Kan de jo joko kan jo negotiate okay moto yi tuntun ni brand new te ton ba ta won ba ta in fact brand new won le ta ni 80 million won le ta 90 million won le ri ta gan to je brand new kan ta ni 100 million kan te wa wo pe babe okay oko mi ma fun eni ye bayi like
2: do you that's just my thank you so much my god bless you ma
0: thank you Jare god bless you e se ma gbo wa every Tuesday o 10 to 12. God bless you. Thank you. E je ngbe call yi kin to bo si submission mi. Hello. E kuro legbe radio yin e je pa radio yin.
3: Ah, Mr. Pa.
0: Yes, sir.
3: Oruko mi ni Nigerian Prince lati Adibola.
0: Yes, sir.
3: Arima. To ba se mi ni o, se ngbo mi.
0: Be ni, sir.
3: A ta mo tun yin. A wa fira orisi oko bi meji.
0: Meji.
3: A le jo pe
0: wa wa. Meji mo mu lo yo kokan.
3: Lẹ́yọ̀pọ̀ ó lè jẹ́rù kan náà bí ó ti ṣe tèmi nìyẹn.
0: Ẹ ṣe.
3: Ṣé o ṣùgbọ́n pé wọ́n á dá ọkọ̀ padà kò jọ.
0: Ẹ ṣe.
3: Ó ṣe jẹ́ mi.
0: Làákà yín ò ní dàrú.
3: Ẹ
0: ṣe sá.
3: Ẹ̀lọ́.
0: Ẹ̀lọ́ sàmọ́ wà pẹ̀lú yín.
3: Ẹjọ́ ẹjọ́ èmi náà mọ Amọ̀lá dé yẹn ọwọ́ ẹjọ́.
0: Òkè ṣé ṣé Ìbàdàn lẹ́yìn wà ní.
3: Ìbàdàn bíbá ni Arimọ̀
0: Sáìdì Arimọ̀ lẹ́wà.
3: I am very close to Rita Kuri Adekile Timalaye.
0: Okay, ni Adekile ni Boladikile wana.
3: Kojina si Ololu.
0: Okay, Kojina si
3: Ode Ololu. Ode Ololu, very close to Oje. Very close to Oje.
0: Okay. Kile poruko yin?
3: Akitode.
0: Okay.
3: Najimde Akitode.
0: Sherry, mo pe mi o ti so submission mi lori kini yen lori oro yen and normal on the norms in term mi ma support na ni wi pe ka ni emi ni ta sese fera ti o ti ju 2 weeks lo 2 weeks se mo yi pe ki won da moto yen pada yen e mo ipe apere kan ni sa Olorun lo kini yen as test fun obirin yen ni o se se karakunrin yen ti ma farapa mo fun ti pe ninu rin ajo ife ton jo rin bo Olorun wa ni pe ki iru nkan be yen wa sele Olorun fe si oju e lati wo wi pe wo omo eniyan irin ajo to fe rin le yan bo ba piyo bi o ba piyo si se pada seri o da ke o si da bo se wa ni early e mo pe fresh ni fresh ju wi pe kan ti wa bi mo fun ra won kiru level yen wa de awadi wi pe woman yen oni ko ni choice a wo wi pe ah je ma farada at least mo ti bi mo nbo mo ti fe bere mo sha ti fi se sile mo sha ti se gbada awa ma run ti o ye ko run mo definitely okunrin yen oni lara eda ni awon okunrin to ma ntenu mo pe laye yawo mi o le gberi ju mi lo oniru won laye iyawo mi a wa lowo ju mi lo a ma gun moto to ju mi lo a ma se gbada ju mi lo iru won o kin fun yawo won ni space lati ni lari ko sin ti yawo won ba nse bayi won ma binu e ni iru eyan be ni won seri bo se dissolve marriage in 2 weeks yen oda be ebeyin te ra so ebi te ra gbogbo e ko si wa e mo ka so danu e ma wule worry bo se ra dissolve eyin lo si da ju pe kan ti wa bi mo fun ra won kan ti wa rin jina kan wa ma fi ya jera won lo keni kan wa ma je nikan lese wa di pe hypertension melo mi nu won a di pe o endu kan enikan kufu kan at the end of the day koni si ere kankan ninu igbeyawo yen ko si beyan se fe won fun won yawo ni gift pe ise takuntakun to iyen gan je ki okunrin mo wi pe this so I married a wonderful woman to mo sese to je akin konju the best option fun imejeji ni wi pe isida kan ta moto yen kan fi ra meji gege bi daddy yen se so tabi ke ko ta ko de fund oko e boya ko fund e 30 million 20 million toko gan o ba ri jaje to level yen gan to ba fi support it is something rather than wi pe ani ko lo na ni ti o ba ti le lo to ba hun pe o le lo cards of marriage ko lo da moto pada ewo aye nla ju si ni ki sa aye last ngba yen ki sa Sherry, right in no marriage we pay oko oko kilo fun ani assurance pe marriage on go ma last e mo wi pe fun ologbon to ba ronu jile lo fi opolo aye john gbele oko ni isin awon mo kan wa to se pe won gbo pa won gbo nkankan. You mess up, bye. Because one can think twice. But, I don't want this marriage to collapse. If I collapse, kill ya ye maso. Want to drag or come on lori TikTok. Want drag ya wo wan sita. Because think to come. Want sare fi marriage wo fun ara wo na wo fi marriage wo ti wo fi pa wo lori social media. Igba melo ayi wada. E kale o.
4: Yes, sir.
0: E se mama ri
4: si.
0: Yes sir. E se. Mo ti gbo sir, mo ti gbo. E se gan ni sir. Oje ni ti. Yes sir.
4: Amen.
0: E se sir. Sir.

0: adupe
1: Jesu mo daya fun yin o
0: ami Jesu
1: ni na se ba yin ni ga wo
0: ami
1: e mo mo se o
0: ami Jesu
1: ha se ni na mama president lati je gele ti mo ko ni do that time
0: okay
1: aha emi na ni fe si amala ni o ticket ticket amala
0: okay e ti send message si mi lori WhatsApp now.
1: Eh, ah, mo ri pe ka.
0: Mo ti ka lale.
1: Ah, o bu aso. So, de kinezo ye la mi lati je kidu.
0: Mo ti ka lale. Mo ti gba ma.
1: Ase.
0: Yes.
1: So, o ye la mi. O ni.
0: Mo ti gba.
1: Ose, eba mi ki dadi o, olorun ran won lowo.
0: Ami, ami, ami.
1: Ati gbogbo awon ti won da si o.
0: Ami san, ami ma.
1: Yes,
0: ma. Ese ma.
1: Oda.
0: Yes, ma.
1: Oda ro.
0: Yes, ma. Hello.
2: Hello, Andy Tolu.
0: E kale.
2: Alani Adedira ile ka.
0: Yes, sir.
2: Ejo, ori oro ti ololoko ti Umayen dako yen pada ni afi o ti wa lowe.
0: Ah, won ti di, won ti da gbogbo marriage ru.
2: Ere ogboro awon oko yen ba won. Awon oko yen ran da ran ti ye ki awon won gbere.
0: Iyawo ti gbo oko nti e, marriage ti daru.
2: Ah, o ti to a o ti da ba won. Eleyan iyawo re ba kule ni lari julo ga yo ma lebo e
0: di te tele nko
2: o ti da ba nko ba ti lo
0: o ju be lo me wa nsele la be junior e se sa hello
2: hello
0: e kale o
2: e kweto
0: yes sir
2: arakunrin yen ma o ma stupid you yawo e gba nkan won fun yawo e ni nkan o fi se wuri ori pe ese ti marriage ni o wa ni ko da pada yen lo fi han pe bo se master si tuka yen o da pupo iba kan da rin kan ba bere
0: ni o ba di ni e bi o ba ya o ba bere
2: kelode o la oyan eyan se ma ronu sona kan so bayi te ba jo wa nu le tojo olorun bukun yawo yen ju olorun
0: ju olo bi ti wa lo ti bere ibi to gun ti bere niyan
2: ah eno mi do si bi mo se gbo yi o no mi do si o ba je to ba je mi to ba je mi na fun ni moto yen awa yawo awa ni kin da pada ah
0: bọlọkùnrin tẹ ti dárú ẹ padà kọ lọ ń ṣàánú
2: èmi ò tiẹ̀ gba tó bá jẹ́ pé ọkọ̀ náà fún ní mọ́tò inú ìyàwó
0: a máa dùn ní pé àwọn fọkọ mi ní mọ́tò
2: wọn fọkọ nìkan inú wa ń bi arákùnrin kan náà tóun náà sọ pé ó yẹ kó dá padà ni kò mọ bó bá mọ kinní kan rọ́bìṣì ni ẹniyẹn gan sọ.
0: Àwọn náà ṣe opinion wọn ni
2: gbogbo orun kan bẹyẹn ni òkè ńláìkẹ ọkùnrin ni mí ibi tọlọrun máa gbà wá kò sẹni kankan tó
0: kò sẹni tó mọ o tọlọrun ó sọkalẹ látọrun kó wá rányàn lọwọ ni.
2: Ẹ máa bẹ́tẹ̀ bọ̀ adébíyì ló ń sọ̀rọ̀ láti àrùn pẹpẹ.
0: Ẹ ṣe gan ni sà ẹ ṣe sà.

0: with the best.
1: Hello, good evening, Ekale.
2: Hello, good evening, Ekale, ma'am.
1: Yes, sir, Ira, sir.
2: Good evening, Lara, ma'am.
1: Adupe, sir.
2: I'm Missa.
1: Yes, sir.
2: When the industry program, the more last week.
1: Ah, yes, sir.
2: The money, can I amala? I'm text message.
1: Okay. Kile, kilo ko ina.
2: Babatunde Usman.
1: Babatunde Usman. Mo karu ko yin sile mo ani ke text mi abi.
2: Ben ni.
1: Eh. Emo tin mo.
2: To phone wife yi ti wa pe mo ke pe lo ba ni text message.
1: Okay. O na le fi send SMS.
2: Number yi na.
1: Okay.
2: So send mo three program ni mi ma.
1: Yes, sir.
2: Oni oro ti an so yen. Eni yen inu mi dun pe bi program bi wedding won se bi yen na lo ti da. Ori lara ni. Lara ri si because ti lo nkan to wa nbe. En ti o nro e bi o ba kan to pe tori program to ni bo so na. Won ni ra si bu koran e ko yen so lo si e ru rom rom. Ko ba je pe pe ti mi ti mo ba yen so lo ni si. Mi na di se en le ba ni company. Because mo ro pe iru e ti ba de pe ki lara
1: pa bi eni pe
2: aladani abeni na aladani ni se ari mo wo ko boya nro ro ki ro ko boya ka kan wa la ni won but as the company possible to say that as you
1: call nation. Hello sir. Oh, my network.

Mrs. Peters from Akute, Fagba. Fagba. So mo dupa lọwọ Ọlọrun ori oke ogo. Last year ta se 99 the next level. Mo wa si bi bayi. Mo gba ti ma fi dele. Omo mi to nse process as a travel lo si UK. Se o se si ko bo ta te fe kan si. Ọlọrun si visa easily. Owo yen de yo. Anyhow mi nsan owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Olorun